0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria.
2: Xanthan Plus Herbal Soap.
1: Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat,
2: nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems.
1: Xanthan Plus Herbal Soap.
2: Healthy beauty sa abot kayang halaga.
1: Mabibili sa malapit na butika.
3: Xanthan Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Xanthan Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Xanthan Plus Coffee Mix ka mo.
3: Xanthan Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthan Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthan Plus Coffee Mix.

0: Ako si Diki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagka-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitom. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!

0: sa baka. Tag 10 pesos lang.
1: Ah, mahal lang. Good. O, tag piso niya.
0: Mm-hmm. Nga, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.

0: FM.
1: X FM.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulian yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung kog dako sa Sundown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
4: Sundown Plus Gold.
5: Ako si Jumar Santillan. Doon ako'y bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Sundown Plus Gold epektibo kaayo. Ako gidayong gitilawan. Isa sa aga, isa sa uto, kung isa sa gabi, kung sa sulod, sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo ang akong bukol na wala. Salamat sa Sundown Plus Gold. Barato kang epektibo.
2: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Sundown Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Sundown Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Sundown Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
0: X FM.
7: Ako si Dicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Sundown Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Sundown Plus Gold.
2: Sundown Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Seagull, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: A violation of Republic Act No. 7032 o ang Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994 is a crime. Ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente o gumagamit ng ilegal na koneksyon ay maituturing na kriminal. Maging responsable, gamitin ang kuryente sa paraang ligtas at ayon sa batas. Isang paalala mula sa Socoteco 2. Mayong anlaw mga member consumer owners sa Socoteco 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitom. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: Kasi naging kamat yan si mong una ni mong bana.
4: Hi! Nahilo sa balanghoy.
3: Ang ikaduha ni mong bana, usig kamat yan.
4: Huwag yapon. Nahilo yapon sa balanghoy.
3: Katuwa ikatulo ni mong bana. Usap ang ikamat yan ato.
4: Mahumaopod. Nahilo po siya sa balanghoy.
3: Muba! Diba, naman kay ikaupat nga bana? Usap ang pwede ikamat yan ato niya.
4: Ayaw saba ha. Akong gipuspusan ang iyang ulo.
3: Di ay?
4: Gahit mong kay ulo.

0: FM.
1: Santa Un Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Ako si Shella. Kusog kay kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko Santa Un Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santa Un Plus Gold ug Santa Un Vitamin C.
3: Handumubala ang maputi nga panit kag makini

0: Blasco.
1: Ako dahi si Gary, grabe kita sa akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may epektibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EFT na lang. Grabe epektibo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.

0: Getaway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Surok 8 Sigil Tinuto Masim Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na at 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge Kita Kids.
2: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kaha bisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socotec 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: Ang Republic Act Number 11361 o ang Anti-Obstruction of Power Lines Act of 2019 ay naglalayong tiyakin ng ligtas at tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente para sa lahat. Kaya naman, maigpit na ipinagbabawal ng batas ang pagtatanim ng anumang puno at pagtatayo ng mga istruktura sa paligid ng mga linya ng kuryente. Ang paglabag sa batas na ito ay isang krimen na maaaring magdulot ng pagmulta, pagkakakulong o parehong parusa. Isang paalala mula sa Socotec 2.
4: Kaplodi!
5: Uy, tita!
4: Ah, tugnaw ka ayan, no?
5: Pirting tinawas tubig ba?
4: Tap, hadlok ang balite diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diha, nidako ang iyang baba.
5: Mo ba?
4: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidako ang iyang tiil.
5: Excuse ha? Mangiis ako?
4: Oo, asa man kaka?
5: Mangiis ko para muda ko punin ako.
6: Ah!

0: Santo.
1: Ako Daisy Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na rin 3 times a day na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-18 na lang. Grabe kapiktibo sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan.
3: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: XFM, Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaahwag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol nga opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
6: Say gusto ni mo, soft or hard?
7: Gusto na kong hard niya, soft. Sop-sop pa gano'n.
4: XFM.

0: Montel. This Percy, man, the barber, your barber. Man, I'm sitting up here listening to your tape, dude. And this shit is on, man. You gonna make it, cool. Dude, keep on doing what you're doing, man. My phone number is area code 909-082. Give me a call, man. We're getting ready to step out to the Fox Hills Mall right now, but it's Monday morning, about a quarter to 11. Peace.
1: 95.9 XFM Jensen.
2: XFM. Exciting. XFM.
3: Exciting.
4: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
6: Ako si Sheila. Kusog kay kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko Santon Plus Gold. Karon okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
5: Kaya ikaw, sumukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Santo Basco. Ako si Jumar Santillan. Aduna ko'y Bukol sa Leo. Kabati ako sa radyo nga ang Santon Plus Gold. Usasulod sa usakabuan. Kaloyan sa Ginoo. Ang akon Bukol nawala. Salamat sa Santon Plus Gold. Barato kang epektibo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Clifford Beach House. Ayan ang bakasyon. Bihon.
5: Fridge Beach House. Uruk 8 Sigil Tinuto Maasim Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve net 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near

0: XFM.
1: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian, tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus

0: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bagura ko ane na diagnose ba. Mauto akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung kog dako sa Sandown Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.

0: getaway time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Seagull, Tinuto, Maasim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve na 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitom. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisita ha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: Dabalo ka dong. Kanyado, 5 pesos. Makagrocery na ako. Pan, sapatos, uguban pa. Pantalon, ugrilo, quintas.
4: Ha? Karon di pa?
3: Karon, dili na. Nanay, CCTV.

0: Mapagpala at malusog na araw ng Linggo sa lahat ng atin pong mga katropa, mga kaubayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga secret of solution sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng Santone Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa kanan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa atin pong programa. At siyempre, atin hindi po makakapanayam ng live dito sa atin pong program ang isa sa atin pong mga expert on air at ang atin pong mga bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Doc Algie, welcome sa atin pong programa.
1: Maraming salamat, partner, at welcome sa lahat ng ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga listeners sa Kamaynila, sa Metro and Mega Manila na nakatutok po sa ating mga himpilan ngayon.

0: ay naka-hook up sa ating live program. So welcome po at sana'y marami tayong matutunan sa ating pong pagsasahing papawid ngayon pong tanghali pong ito.
1: Sa mga katropa natin dyan, mga kababayan natin ha, so meron kayong mga inquiries patungkol sa inyo pong kalusugan, meron kayong nice na itanong dito sa atin pong programa, ay i-text lang po yan sa atin pong numero, mga katropa ha. Atin pong hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamaselan ang inyo pong mga katanungan, lagay po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Ayan. At kung hindi po gawin kamasela na yung po mga katanungan, eh lagay nyo po ng pangalan at address kung saan po kayo nakikinig sa ngayon. Ha? At sa mga nais naman sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede nyo pong mabili lahat yan. Ha? Sa atin pong mga authorized dealers, especially sa mga leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa. Ha? At ganoon rin sa mga local pharmacy sa inyo pong lugar, ay pagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. At hanapin po parate ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po makasigurado na inyo pong iinumin o gagamitin ang mga produkto ay hindi po peke ha? At hindi counterfeit. At pwede rin ma-order ang atin pong mga produkto sa online shopping store natin sa Shopee. Ha? Search lang atin pong official Shopee page, Yes to Health 2011.
0: At syempre, pwede rin po kayong maka-discount sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy dahil meron po tayong special price doon kung kayo ho'y bibili at senior citizen ho kayo. O kaya naman kung kayo ho'y kukonsulta po doon at doon na rin bibili ng produkto, meron po tayong discount. Ano? And mga wellness expert sa ating pong Yes to Health Clinic. Sa Yes to Health po, eh, meron tayong mga program gaya ho ng cleansing and detoxification. Mm-hmm. Meron tayong nutritional therapy, herbal therapy, ganun din yung acupuncture, bugok buyang Korean therapy, bio zapper at terahertz. Meron din tayong natutrad therapy ano, na pwede pong natin sa mga sumasakit. Lalo na pag tumatanda na and nagpapa-services sa Yes to Health. And of course, seminar. Actually, today ay meron tayong seminar dyan po sa ating Santa Rosa branch.
1: Mm-hmm.
0: So hanggang mamaya, actually, sa services, pwede kayo magpa-natural therapy o magpa-hilot, tugpungan, hanggang mamaya po yan. So makaka-discount din kayo doon kung kayo magsasadya at bibili ng ating mga produkto, mga kaibigan.
1: Ayan. Kaya kung sa mga nag-anais pong sumubok ha, ng mga services ng Yes to Health, eh puntahan nyo po, bisitahan nyo ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa

0: diabetes at mga kahalintulad nitong mga sakit. Pero lingit sa ating kaalaman ay may mga nagiging dahilan ng sakit na minsan ay hindi agad natin napapansin hanggang sa maging isa na itong karamdaman. Ayan. Na Doc, pag-usapan natin itong tungkol sa mga parasites. Gaano ba ka talamak ito, Doc? Itong karamdaman na ito at gaano siya kadelikado sa ating pong pangangatawan.
1: Ayan, kasi hindi nga ito kadalasan na pag-uusapan. At alam mo, ang parasitic diseases, ayon mismo sa World Health Organization yan, ha, nananatili na isa sa pinaka-major global public health concern. O, kumbaga, tingnan natin yung statistics na kanilang nakita, no? Meron daw nasa 3 billion people sa buong mundo estimated na infected ng isa o alinmang klase po ng parasite. At ang record na naitala nila, yung mga parasitic infection deaths na annual o taon-taon yung mga namamatay because of parasitic infection, nasa estimated to be 200,000 deaths annually. So hindi rin to biro yung mga parasitic infection na ito, no?
0: Oo.
1: At ang isa sa pinaka-common na parasitic infection ay yung intestinal worm. Mga bulate. Pasintabi sa mga kumakain na. Kasi nakaka-apekto to sa estimated na 1.5 billion people sa buong mundo. At ang mga bata ang pinakang most vulnerable sa pagkakaroon po ng ganitong parasitic infection, na nagiging dahilan kung bakit yung mga tinatamaan nito ng mga bata pwedeng maging malnourished, yung hindi masyadong lumalaki. In some instances, pwedeng magkaroon ng learning difficulties. Kaya hindi natututo ng mabilis. May mga ganun na akala mo talagang ano lang, talagang likas na mahina utak, pero yun pala posibleng may parasitic infection, yung mga intestinal worms. So yun po yun. At sa mga tropical countries, isolated na tubig, yung poor sanitation, may mga lugar pa rin kasi na walang mga bathroom, di ba? Flying saucer pa
0: Oo,
1: tapos hindi maganda yung pag-handle ng pagkain, especially sa mga populated area na talagang isa yun sa problema at hindi maayos na hygiene. Kaya yun ang problema. Sa ibang lugar naman, pwedeng hindi maayos yung kanilang pagkain dahil minsan undercook yung karne o yung pagkain daw ng madalas na hilaw, di ba, yung mga kinilaw-kilaw. Isa yun sa dahilan kung bakit pwede tayo makakuha ng parasite. At marami pang iba gaya ng pag-aalaga natin ng mga pets. Yun yung mga problema na nakikita nila. And of course, yung parasite, pagtuhan niya, hindi lang yung ating digestive system o panunaw o tiyan. Pwede rin niya ma-damage yung ating atay, yung ating utak, kasi may mga parasite that can damage the brain. Yung ating dugo, yung ating baga, yung ating mga balat, maging yung ating mga kalamnan. At alam mo ba na may mga pori dyan lang sa loob? Kaya nga tinawag na parasite yan kasi tayo yung host, yung katawan natin, at sila'y nabubuhay sa atin. Kaya mahalaga daw na meron tayong kaalaman pagdating sa prevention, paano hindi tayo tamaan ng mga parasitic infection. At kung meron man tayo, paano natin sila lalabanan?
0: Kung iisipin natin, Doc, parang yung mga napapanood natin sa mga movie, nagiging host yung isang tao ng mga parasites. Pero Doc, ano ba ang nature nitong mga parasites na ito? At ano yung mga sakit na pwedeng maidulot nila sa ating pong pangangatawan?
1: Kasi pag tinawag na parasite, isa itong organism na nabubuhay sa isang organism din na tinatawag na So, ang mga parasite, nabibenefit sila doon sa kanilang mga hosts. Hindi naman kadalasan na pinapatay nila yon, kundi parang symbiotic relationship. Nandyan lang sila sa katawan natin, din nabubuhay sila, tayo naman yung nag-feed sa kanila. But the problem is, pag medyo marami na sila sa katawan natin, hindi na sila kontrolado. Ang isa sa common parasite na nakikita natin sa palibot natin, yung mga tinatawag na protozoa. Yung mga protozoa, sila ay microscopic single-celled organism na example niyan yung Giardia, yung nagiging cause ng amoeba, yung Plasmodium na nagiging dahilan ng malaria. So itong mga protozoa na to pwedeng sa tubig mag-contaminate at ganoon din sa pagkain. At minsan, especially malaria, pwedeng sa kagat ng insekto o katulad ng lamok na infected nitong malaria o Plasmodium. So, yan yung isa sa common especially here in our country.

0: na tayo ay nasa tropical country. Kaya sa Palawan, di ba? Sa mga nakatira sa Palawan, isa sa pinaka-popular na parasitic infection dyan, yung malaria.
1: Malaria, oo.
0: Oo, yun ang naririnig ko sa mga remote areas
1: may
0: ng Palawan.
1: May matinding malaria dyan na oo. Pag tinamaan ka nun,
0: oo.
1: Halos hindi ka makatayo talaga.
0: Oo, talagang minigdilig ka.
1: Oo.
0: Ngayon, another is yung mga tinatawag nila ito na helminths. Mm-hmm. So yung helminths, ibig sabihin, ito yung mga worms o mga bulate.
1: Mm-hmm.
0: Example ng mga common helminths sa ating katawan, yung mga roundworms, kung narinig niyo yun, yung mga tapeworms. Ang isa sa pinaka nakakatakot ang itsura, kasi maliliit lang ito, pero pag tinignan mo sa microscope, parang alien.
1: Oo nga.
0: Yung mga hookworms. Meron ding pinworms, meron ding fluke na tinatawag. Ano? Na commonly, mga fluke, doon yan sa atay natin, nag-i-embed. Parang nagiging part sa sila ng liver natin, pero nakakasira sa atay eventually. Ano? So, may mga worm na lumalaki sa ating katawan ng ilang pie. Pwedeng mas mahaba pa sa atin na nasa loob ng ating pong mga digestive tract. Ano? So, yan yung common. At ito, mga bata. Sabi nila, yung mga bata, may mga ano yan, worm. Pero hindi ba natin alam na ang mga matatanda, mas higit na matagal din yung mga worm sa kanila. Oo, kaya kailangan din, alam natin yan. Ano? May mga tinatawag din ng mga ectoparasites. Ito naman yung mga katulad mga kuto. Ectoparasites. Na namubuhay sa katawan natin, sa mga hayop naman, yung mga, tawag dito, yung garapata.
1: Mga pulgas.
0: pulgas na pwede rin maka-apekto din sa tao kapag masyado ng marami. Yeah. So, ito yung nagkukos ng mga common irritation. At hanggang dito muna tayo kasi meron pa namang ibang mga ano na medyo malawak na. So, dito muna tayo sa tatlo na ito na common reason bakit nagkakaroon tayo ng mga parasitic infections.
1: So, ano, Doc, yung mga pwedeng karamdaman na maidulot nitong mga parasites na ito sa ating pangangatawan?
0: Karamihan ng parasitic infection, for example, yung mga intestinal worms, sa tiyan talaga tumatama yan. Mm-hmm. Ano? So, pwede na makaramdam tayo ng mga pananakit ng tiyan. Yung iba, parang laging may kabag. Mm-hmm. Yung iba naman, lalo pag marami ng bulate.
1: Mm-hmm.
0: O kasi minsan may mapapanood ka sa mga YouTube, di ba? Sa YouTube video na ino-opera nila tapos ang laman ng tiyan, nung large intestine, punong-puno na ng mga, ng mga parasite, ng bulate. Ano? Kasi yun nga yung ano nila, pag nagparami sila, nagparami. So pwedeng magkaroon ka ng constipation, pwedeng ang problema mo, lagi ka nagda-diarrhea.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga tao na especially ang parasite ay tinatarget na yung kanilang sinisipsip na yung dugo nila, no?
1: Mm-hmm.
0: Pwede sila nagkakaroon ng pagkapagod ng sobra, pagkakaroon ng mababang hemoglobin, nagkaka-anemia, at yung iba naman pumapayat ang hindi nila maintindihan, di ba? May mga mild lang naman na pakiramdam, for example, yung ano mo, parang laging nangangati yung puwet mo. Mm-hmm. Ayaw, ganun eh. Tapos yung iba iron deficiency or nutritional deficiency, because yung mga parasite nga na yan, kumbaga
1: nakikihati
0: yan sa katawan natin ng mga
1: kung mas marami yun, mas marami pa sila, Doc.
0: Ako, yes. Oo.
1: Sa halip na mapunta dun sa sistema mo yung mga nutrition, doon tuloy sa kanila napupunta.
0: Oo. So yung ibang mga parasitic infection katulad ng mga amoebiasis, di ba, yung mga tinatamaan yan, para silang dumudumi ng maplema na may kunting dugo.
1: Mm-hmm.
0: O sa tinatamaan sila ng lagna, tapos matinding sakit ng tiyan. Yan, yan yung mga nakukuha sa mga kontaminadong tubig. Yung diarrhea naman na minsan nagiging ano yun eh, nagiging tawag dito, epidemic, ano?
1: Mm-hmm.
0: Na kung saan ay nagkakaroon ng matinding tama sa populasyon, lalo na kung may mga kontaminadong tubig or for some reason na marami sa populasyon na tinatamaan ng nagkakaroon ng pagdudumi-dumi, yung iba sumusuka. So, most of that ay dahilan sa ano, sa mga parasitic infection. Yun namang malaria, kinabi ko na kanina, na ito, nakakamatay ito kapag hindi natin ito naagapan. Mm-hmm. Ano? Actually, may gamot naman dito na ginagamit ang ating pong DOH tungkol sa malaria, no? So, etong mga to kasi commonly kapag hindi natin na prevent, kasi preventable naman ang parasitic infection eh. Since yung mga dahilan kung paano natin ito makukuha, halos lahat naman ay pwedeng ma-prevent natin.
1: Oh. Eh, paano, Dok, paano natin malalaman kung paano tayo nakakakuha ng mga parasites nito? Kasi yung iba, karamihan, ang alam nila, pagka naglakad ka dyan sa labas ng mga nakapaapaa, eh dun ka madalas makakuha ng mga parasites. Eh, ano ba, Dok, yung kabuuan ng mga kadahilanan na pwede tayo makakuha ng mga parasites na ito o makapasok sila sa katawan natin?
0: Sabi ko nga kanina, halos lahat preventable. Unang una, yung contaminated na pagkain at inumin. Mm-hmm. Kaya sisiguraduhin natin, for example, yung ating pagkain na hindi nadinapuan ng langaw, or ito ay hindi panis, at ito ay hindi na-expose. Kasi pag na-contaminate yung, ano, yung ating pagkain, o kaya yung inuming tubig natin, isa yun sa common reason kasi ng parasitic infection. At pwede ka ma-hospital kapag nagkaroon ka ng mga dehydration. O, di ba? Lalo na pag mga bata at matatanda, yan yung nakakatakot kasi sila yung mostly vulnerable. Ano? Yung kumakain mahilig ng, ano, ng salad, o especially yung mga salad na gulay, kinakailangan daw na hugasang mabuti. Maganda naman ang salad na gulay, pero kung ito ay hindi mahuhugasan ng husto, eh, posibleng pagmula ng parasitic infection. Kaya nga ang technique sa mga gulay, babarin mo muna ito sa, ano, sa tubig na mayroong asin.
1: Oo.
0: O, lalo na kung ang purpose mo ay gagawin mong insalada. Di ba? So, para mabawasan yung chances ng pagkakaroon ng parasitic infection. Kasi hindi mo ito lulutuin eh. Eh, most parasites naman, pag nainita, namamatay sila. Yung mga kumakain ng ano, undercooked na mga karne. Ako, hindi ako... Kahit nung hindi ako vegetarian, eh parang hindi ko kayang kumain na may dugo-dugo pa eh. Pero yung iba, yung mga kumakain ng mga steak, di ba? Na hindi masyadong niluto. May mga ganun eh. Pwedeng pagmulan yun. Especially din yung mga isda. Kasi most mga isda, mga mataas din ang parasite eh. Yung mga shell foods, ayan, mataas ang parasite niyan. Na may mga documentary pa nga na makikita mo na yung mga isda na yan or yung mga shell, may mga nakakapi pa sila, no? So tingnan niyo mabuti yon kung kakain kayo ng mga ano, mga ang tawag to, sashimi ba yon? O sa Japan kasi ano, number one yan eh, yung mahilig sila sa mga sushi, no? Pero kung titingnan mo yung mga Japanese, marami din ang tinatamaan ng parasitic infection. O kaya nga mostly sa Japan parang marami nagkakaroon ng stomach cancer sa kanila eh. Kung di ako nagkakamali, ano. So yun po yun. So ingat sa pagkain ng mga kinakain natin na hilig natin, yung mga lagi sinasabi ng DOH, di ba? Yung maingat tayo sa ating hygiene, yung paghuhugas ng kamay kasi alam mo kung bakit
1: malinis.
0: Bakit ang contamination ng parasite ay nagmumula kadalasan sa kamay? Kasi yung kamay air minsan hindi natin napapansin, susubo natin sa bibig, ihahawak natin sa isang bagay na pwedeng maipasok sa bibig natin. So, yun yun. Yung hindi magandang hygiene, hindi naliligo, hindi naglilinis ang katawan, at hindi naghuhugas ng kamay. Yung sinasabi mo kanina, na paglalakad sa soil, yun yung mga, tapos ang mga nandun sa lugar na yun, kung saan-saan natatapon ng basura, kumbaga ano siya talaga, medyo contaminated na yung paligid. Yun, kasi baka may hookworm na pwedeng dumaan sa ating skin through contaminated soil. At yun ang magiging dahilan kung bakit tayo may infect o may infestation.
1: Hindi ka pwede mag-earthing doon, Dok.
0: Oo, kaya kung gusto mo mag-earthing, punta ka sa tabi ng dagat. Polluted pa ng human pop. Baka sabihin naman ng iba, eh, hindi na maganda mag-earthing kasi kung mayroong parasite na makukuha sa paglalakad sa lupa. Depende po sa kung saang lupa yon, mga katropa. No? Ngayon, isa pa ito sa medyo dapat alam natin. Kung meron tayong alagang mga pets, pusa, aso, actually, meron talaga silang parasite. Based on study, ha? Baka magkali kayo sa akin. Ako, may alaga din ako. Malalaki pa yung alaga akong aso. Ano? Eh, ngayon, kung kayo eh in close contact with your pets, yung iba nagpapahalik pa, nagpapadila pa. Actually, meron talaga silang parasite na pwedeng makontaminate po tayo. Kaya ang gagawin natin, be always careful pag nag-ano tayo ng mga pets natin, maliligo tayo at sila din linisan natin mabuti.
1: Oh, 'di ba nga may mga deworm yan na ginagawa.
0: Yeah, kaya nga sila hindi sila pwede nang hindi sila i-deworm kasi parang napakabilis nilang magkaroon ng pagdami ng parasite sa katawan nila. O even nga yung sa experiment na yung pinalik yung ano, yung yung glass ng slide, mm-hmm. tapos sinilip, ang dami mm-hmm. nilang parasite.
1: Mm-hmm.
0: Yun yun.

0: Kaya hindi naman ibig sabihin huwag kayo mag-gets, especially kung natatakot kayo magkaroon ng parasitic infection. And of course, insect bite, iwasan natin, nakagatin tayo ng mga insekto, mm-hmm. o especially yung mga lamok. O hindi lang kasi malaria ang danger natin. Mm-hmm. Ngayon, dumadami na yung namamatay sa dengue. Mm-hmm. O yun ay isang problem po natin. At isa pang nakita nila sa pag-aaral kung bakit, if we will travel. Kasi pag nagta-travel tayo, kung alimba sa Pilipinas ka lang, mm-hmm. sanay ka dito sa mga mikrobyo dito, tapos pumunta ka sa ibang bansa, tapos na-expose ka sa isang parasite sa tubig or sa pagkain na hindi kilala ng katawan mo, eh posibleng tamaan ka. Kaya diba may mga traveler's diarrhea, merong mm-hmm. mga pag pumunta sa ibang lugar na hindi nila masyadong sanay, pag uwi nila may sakit na sila. Yan, especially sa mga tropical countries, ayan, ang common na mga nagiging problema. Lalo na mga foreigner na sanay sila sa may ano, four seasons. Mm-hmm. Pag pumupunta sila like sa mga tropical countries, yun ang isang problema nila. Yung karamihan naman ng mga parasite, mga katropa, ay kumbaga madali silang ano, yan, madaling i-prevent. Mm-hmm. At kung tinamaan ka, meron ding solusyon.
1: Oo.
0: Yan. Kaya ito pinag-uusapan natin para ma-aware tayo na itong mga to ay nabubuhay kasama ng opportunity na tayo ho ay i-contaminate nila, mm-hmm. kung hindi po tayo maingat.
1: Ayan. Sa mga kababayan natin, ha, hindi naman na nakakatakot ng husto itong mga parasites, maliban na lang kung magiging pabaya po tayo.
0: Pero nakakatakot yung itsuras nila, microscopic, parang mga alien. Ano?
1: Oo. Eh, actually, sa katawan natin, meron naman din tayo mga ano, eh, mga good good bacterias na pang-control, yes, dito sa mga parasites na ito. Ano? Pero yun nga, Doc, pagka hindi tayo maingat talaga sa atin pong pangangatawan, especially sa hygiene ng katawan natin, hindi tayo maingat sa mga food choices na atin pong kinakain, yung pag-handle po noon at yung mga sources nito, kung hindi po tayo magiging mapanuri, ay possible na tamaan tayo ng mga karamdaman.
0: Especially yung mga mahilig kumain ng mga street foods.
1: Mm-hmm, yan.
0: Hindi naman sa nila lahat natin yung mga... Meron kasi mga... Siyempre, siguro, kung nagtitinda ka ng street foods, mm-hmm. hindi naubos kahapon, mm-hmm. alam nga naman magpalugi ka, may mga ilan na nire-recycle nila yon, mm-hmm. ganun. Eh, ilang bisis nang nababalita yan sa mga expose, di ba? So, kung tayo ay mahilig din sa mga ganun, careful lang talaga tayo.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Para hindi tayo tama. Kasi merong isang case na, ano, ha? Estudyante, tapos hilig siya kumain ng street foods, mm-hmm. nagkaroon siya ng sakit na halos yung bituka niya. Nagkaroon na ng mga butas because of parasitic infection. Mm-hmm. Oo. Kumbaga, buti na isalba pa siya. Oo. Dahilan lang sa hilig sa pagkain ng mga street foods na hindi niya alam kung saan ba talaga ito, malinis ba yung pagkakagawa. Mm-hmm.
1: Ayun. Okay. Mamaya po, mga katropa, ay pagkapatuloy natin ang atin pong pagtatalakay ano, dito sa problema o karamdaman na ito ng mga parasitic infections. Ha? Dahil hindi rin ito basta-basta nakaramdaman once na tamaan po tayo na ito. Ha? Sa mga nagnais pong mag-inquire patungkol sa atin pong topic na pinag-uusapan natin ngayon, ay text lang yan sa atin pong hotline 0969-609-6545. Kung meron kayong other inquiries patungkol sa inyong kalusugan, ay huwag pong mag-atubili na ipadala ang inyong mga katanungan. Kung hindi po ganyan kamasala ang inyong mga katanungan, ay pakilagyan ang pangalan po ninyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa ngayon, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Tutok lang po mga katrawa, mga kaibigan, dahil magbabalik ang programang
0: The Secret of Health.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil. Centum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Ako si Luther ng Laguna. Mahirap pag acidic. Sinisip mura ako kahit hating gabi. I keep healthy with proper diet and Santon Plus Gold na may mangosteen at malunggay. Proven and tested. Nakatulong sa akin.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
5: The Secret of Health.
1: Doc, balikan po natin ang atin pong talakayan. patungkol sa mga parasitic infections or iba't ibang klase ng mga parasites. Yeah.

0: paano dok malalaman ng isang tao na siya ay mayroon ng parasitic infections o dumadami na yung mga parasites sa loob ng pangangatawan niya,
1: especially yung mga bulate, ano? Actually may mga ano, may mga signs, ano, symptoms ang pwede nating makita. Yung iba nagkakaroon sila ng hindi may paliwanag na pagkapagod. O kahit naman nagpapahinga sila pero parang ganun pa rin, parang
0: pagod,
1: yung tawag nga nila, chronic fatigue. Common na nagkakaproblema sila sa kanilang panunaw, yung mga problema sa digestion, yung kabag, yung iba salit-salitan, pwedeng constipated ngayon tapos mamaya may diarrhea ka na. Oo, may ganun. Yung iba parang hindi maipaliwanag yung pagpayat. Di ba, para pumayat ka kailangan mo mag-effort, ano? Pero yung iba nagkakaroon ng hindi maipaliwanag na pagpayat, and pwedeng matitrace yun doon. Hindi lang naman yung parasite ang dahilan, pero merong mga patient na natitrace nila sa parasitic infection. Yung iba nagkakaroon ng parang mga skin rashes. Isa ito sa maganda, yung classic, ano, yung food craving, especially yung mga pagkaing matatamis. Sa isang article na, kasi pala ang parasite, it can influence your brain. It can influence kung anong gusto nilang pagkain, it will influence your brain. So, ikikrave mo yun.
0: Parang mo-jokan ka ngayon.
1: Oo, kaya kung hindi nyo maipaliwanag yung cravings nyo sa matatamis, kahit anong gawin. Diba, may mga tao na gusto nila talaga ng healthy body. So, sasabihin nila, naku, hindi na ako kakain ng mga matatamis. Pero parang hirap na hirap sila. Check, baka mayroon na kayong parasitic infection.
0: Yung mga alaga nyo pala yung nagkikrave.
1: Literal na talagang alaga yun. Kasi una, yun nga, yung nakakagulat na discovery nila that our parasite can influence the way we think and what we want. Yan, okay. So, ganun din, especially sa mga bata, na bata pa lang sila, anemic na sila, baka meron silang parasite. Yung mga hindi maganang kumain, di ba? Yung laging parang matamlay, pagkakain na, walang gana sila. At may specific na pagkain lang na gusto sila. May ganun eh. Yung iba nakakaranas ng brain fog, parang pag mag-iisip sila ng isang bagay, parang hindi sila makakonsentrate ng tama. Yung iba nagkakaroon ng sleep disturbances, insomnia. Another classic sign, yung teeth grinding. Ano yun? Yung parang nagngangalit yung ngipin mo, parang na paggabi may...
0: Alam mo, may ngumunguya na.
1: Inference. Kasama namin na talagang magdamag. Ang ngipin talagang... Sabi ko, hindi kaya nasisira yung ngipin. Kasi nagraragot talaga yung ngipin. Isa pala yon sa sign na pwedeng meron tayong parasitic infection. Tapos yung iba, yung paglagi nangangati ang inyong anus, yung puwet.
0: Bumbong.
1: Oo, buti kong kamay yung nangangati kasi pera daw yun eh. Kung yung anus ang nangangati, malamang mga pinworms, yung mga worms yun, ano. Sa kapag madalas tayong nagkakasakit na humihina ang immune system natin, may kinalaman din minsan sa mga parasitic infestation sa atin pong katawan. Ngayon, ang pwedeng makatulong sa atin yan, magpa-consult tayo. Kapag nakikita natin na maraming signs na sinasabi natin, ang nararamdaman. Kasi pwedeng parasitic infection, pwede rin namang iba. Kasi
0: if concluded, Doc, na meron nga silang parasitic infections or meron mga parasites na naninirahan sa loob ng pangangatawan nila, ano, Doc, yung pwedeng mga herbal medicine ng mga kababayan natin?
1: Actually, kung sa Yes to Health, meron tayong mga parasite cleanse na tinatawag na kung saan pinapalitan natin yung diet. Ipinapalit natin yung mga pagkain that are action. Una-una, bawang. Alam nyo ba na ang bawang takot na takot dyan yung mga common parasite. Dahil ang bawang, meron siyang allicin na merong antimicrobial properties, yung kanyang phytochemicals na yon. Actually, hindi lang parasite ang takot dyan. Pati yung mga ibang mikrobyo. No? Yung ginagawa natin doon sa, halimbawa, may mga parasitic infection tayo, may mga pangangati, yung garlic soup. Okay, ikakrush mo yung garlic, parang gagawin yung paste, tapos gagawin mong soup. At yun ang iti-take mo na soup every day for at least 1 week. At marami na sa ngayon, pwede rin yung papaya. O yung papaya, particularly yung buto. Mayroong anti-parasitic properties yun. Kaya pagkakain kayo ng papaya, especially magsishake kayo ng papaya, magsama kayo ng 1 to 2 kutsarang buto. Isama nyo sa shake. Tapos pag ininom nyo na po yun, meron pong anti-parasitic property yung buto ng papaya based on study na nakakatanggal ng mga intestinal worms sa ating katawan.

0: At ganun din, yung mga ibang traditional healer, pinapakain nila ng oregano. Yung oregano leaves, ano.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba naman, sinasabi nila na ang luya, maganda rin ang luya at luyang dilaw na panlaban sa mga parasitic infection sa ating pong katawan. Especially kung tinatamaan na yung ating panunaw na lagi na lang tayong bloated. So, kaya nga pag umiinom tayo ng luya, di ba, nakakaginhawa sa ating tiyan. Sa Pilipinas, meron tayong herbal na pinag-aralan ng Department of Health, yung tinatawag na nyugnyugan. Oh, yung nyugnyugan, ito isang shrub na namumunga siya ng parang may nuts na kasama na yun yung kinakain ng mga ano. I-research nyo yung nyugnyugan para sa parasitic infection, especially sa mga bulate. Isa namang classic na napag-aralan namin during our naturopathic years, ano, yung hilaw na pinya. Alam mo yung hilaw na pinya? Kinukudkod yun at kinakain. Is anti-parasitic din yun. Yung hilaw na pinya. Sa India naman, isa sa ginagamit nila na para sa parasite infection ay yung buto ng malunggay.
1: Uh-huh.
0: O yung moringa seed. Yung buto ng malunggay, kasi yung oil nun na talagang component ng buto ng malunggay, yung essential oil niya, eh toxic sa mga bulate. Any kind of worm in our intestine. O kaya sa India, ang ginagawa nila nun, binibigyan nila ng at least 5 buto in a day. Yung isang taong nag-i-suspect sa na meron siyang parasitic infection.
1: Mm-hmm.
0: Kaya napakaganda ng value kasi nung ano ng buto ng malunggay. Kaya sa Yes to Health, meron tayong isang product na merong oil galing sa buto ng malunggay. Oo. Kaya kadalasan natin binibigay kapag may mga bloated na tiyan. At meron pa siyang BCO na maganda rin gamitin na pamurga sa mga taong may problema sa parasitic infection sa tiyan. So maraming pwede kasing gawin. Ano, activated charcoal, pwede kang mag-fasting na ang kakainin mo lang ay mga juices na pwedeng madala, pati yung mga itlog. Kasi yung mga parasite na yan, matanggal mo yung iba dyan.
1: Mm-hmm.
0: Pag hindi mo siya completely na-eradicate, yung mga itlog yan, ang bilis niya magparami. Kaya yun ang problema po sa mga ganyang klase ng parasite.
1: So, nakailangan totally talaga. Lahat talaga sila.
0: Tama. Yung iba gumagamit, yung mga sinaunang manggagamot, gumagamit sila ng mapapait na mga herbal. Yung mga common bitters na tinatawag. Ginujuice nila yun o pinapainom nila yung pinaglagaan para matanggal daw yung mga bulate. So, marami pong way. At ang pinaka the best way to prevent parasite, iwasan mo talaga yung pwedeng mapagkunan mo nito mga parasitic infection na ito. Sa mga ano naman, sa ibang bansa, kilala din yung clove. Parang kilala na rin dito yung clove. Ngayon, sa Santon Plus Gold, kasi mayroong mga sangkap ng Santon Plus Gold katulad ng moringa, meron siyang garlic, meron siyang ampalaya. Na may bitter components. Maganda po sa mga tao na gusto nilang, kaya ang ganda ng Santon Plus Gold, malawak eh. Nutritional, meron din siyang tulong sa tiyan at nakakatulong din siya sa prevention ng parasites sa ating katawan kung everyday mo siyang iniinom.
1: Yun. So mga katropa natin, mga kabayan natin dyan, ha? Take nyo, Santon Plus Gold. At isabay na rin siguro nila, Doc, yung Santon Vitamin C.
0: Yes.
1: And since yung Premium D3, merong moringa
0: seed oil
1: extract, ay nakakatulong din ng malaki. Ayan, para sa pag-eradicate ng mga parasites, ha? Sa atin pong pangangatawan. Kasama naman ba dyan, Doc, yung mga parasites hindi lang sa digestion natin? Pati yung ibang mga parasites pa sa ibang parte
0: na katawan. Lalo yung tinatawag na liver fluke. Yun, kaya nga medyo, ano yun eh, medyo especially kung mahilig tayong kumain ng mga hilaw na karne o yung mga hindi masyadong nalutong karne. Doon ang gagaling yun, yung mga contaminants na yun. Kaya pwede kang gumamit ng mga herb na gaya po na sinasabi natin. At kung mayroon pa kayong time and budget, pwede kayong magpa-detox. So yung detoxification kasi is a general program yun na ginagawa para mailabas yung mga toxin sa ating katawan using a program. Meron tayong dalawang klase ng detox, yung pinakang non-fasting at saka yung may fasting na ginagawa na juicing therapy. Kung alin man doon yung pinakang pwede sa inyo, eh mas maganda na rin kasi yung nagtatanggal tayo ng mga contaminants sa ating katawan. Kasi marami mga discomfort na nawawala kapag nakakapag-cleansing ka, nakakapag-detox, nakakapag-tanggal ka ng mga sources ng mga discomfort sa ating katawan. Na hindi naman talaga tayo sana malala, pero ang dami natin nararamdaman, yun pala marami lang tayong contamination ng toxin sa katawan natin. Saka

0: speaking of toxin, yung mga parasite na yan, naglalabas sila ng mga substance kasi siyempre nagme-metabolize din sila, may mga waste sila. Yung mga waste nila, yun yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagiging sakitin, nakakalason sa katawan natin.
1: Ayan ha. Nako, mga katropa, mga kaibigan ha. Maging maingat, maging mapanuri sa atin pong mga kinakain at higit sa lahat eh linisin ang atin pong pangangatawan, loob at labas. Para yung mga parasites na yan ay matanggal po natin ha. At hindi sila magdulot ng mga mahalang epekto sa atin pong kalusugan. Maraming salamat ako sa mga information ha, na inyo pong naibahagi patungkol sa mga parasites na ito. Actually, napakaliit ito mga parasites ito, no? Yung iba, mga microscopic pa. Hindi natin basta-basta nakikita sa ating naked eye, pero yung epekto nito sa atin pong kalusugan, mga katropa, ay maaaring pwedeng maging malaki at malubha. Ha? Kaya huwag kalimutan, uminom ng ating pong Ultimate Trio. Yan po itutulong sa atin, ha? Para pangontra sa mga parasites po nito, mga katropa.
2: The secret of health.
1: Sa ating pagbalik ay pag-uusapan naman natin ang mga benepisyong hatid ng Santong Plus Gold at ng Premium D3 in terms dito sa ating pong topic na ating pong pinag-uusapan. Ha? Kung kayo may mga katanungan, huwag pumahiyang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At live po ating tutugunan ang inyong pong mga katanungan. Mabalik po tayo dito sa ating pong programang
2: The Secret of Health.
3: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin, laging puyat at pagod. Kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santong Plus Gold. Nagkatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santong Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
4: Santong Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santong Plus Gold Herbal Capsule. Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins tulad ng vitamin D3. Ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Premium D3. Premium D3. Pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Santong Gold Coffee Mix.

Southern Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangusin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga bulga. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda. The secret of health.

0: Welcome back mga katropa sa ating po programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay hati-hati po sa atin ng premium D3 softgel capsule at ng kumpanyang Yes to Health, katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang premium D3 softgel ay nagtataglay po ito ng vitamin D3, yung tinatawag na cholecalciferol. Ayan. At VCO, Doc. Itong napakahalaga ano, na mga mapagkukunan natin ng MCTs or medium chain triglycerides or medium chain fatty acids. At higit sa lahat, meron yan siyang Moringa Seed Oil Extract. Ito yung nakapayunik sa premium D3 natin, Doc. Mm-hmm. Ano? Kasi bibihira ka lang makakita ng mga suplemento, actually mga produkto na merong content na Moringa Seed Oil.
1: Yes.
0: Karamihan ano eh, puro lang siya ng Moringa Seed Oil. Mm. Ano. Pero itong premium D3 natin ay meron na po yan siyang Moringa Seed Oil na mayaman din siya mapagkukunan, Doc, ng mga essential fatty acids na nakakatulong ng malaki ha, sa atin pong kalusugan. Ha? Premium D3, napakarami po ang pwedeng maitulong at binipisyong hatid nito sa atin pong pangatawan. Ha? Actually, yung mga kaubayan natin dyan, yung mga nakakaranas ng pagtaas ng blood sugar level, ang premium D3 ay nakakatulong po ng malaki para po sa inyo. Pati na rin sa mga kaubayan natin na nahihirapan mag-control ng cholesterol sa kanilang pangangatawan. Ha? Yung mga katropa natin dyan na nagsisitaasan ng mga lipids nila, ano? LDL at iba pang mga fats, blood fats, ano? Sa inyo pong pangangatawan, uminom po araw-araw ng premium D3. Ha? Isabay po yan sa pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule natin at Santone Vitamin C. Ayan sila yung ating ultimate trio. Katuwang po natin sa pagpapatatag at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan.
2: The Secret of Health. Healthy habits, healthy life.
0: Kas ng atin pong pangangatawan.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Live advice.
0: Live advice po nga tayo mga katropa, mga kaibigan. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Doc, meron nagtanong dito. Good noon po. Ano po ang maganda sa mga products nyo para po sa eye floaters? Eye condition. May mga eye floaters.
1: Oh, mga floaters nga. Oh.
0: Ito pa naman, Doc, yung nararanasan ng iba na parang daw may mga ano, may lumilipad-lipad sa kanilang paningin.
1: Oo. So, pinaka the best talaga kung pag-uusapan yung kalusugan ng mata at preventive, meron tayong produkto niyan, yung Visionex Plus Softgel Capsule. Kasi hindi lang isa yun na sustansya, katulad po nung zeaxanthin, meron siyang lutein, may beta-carotene, may vitamin E pa. So, apat na klase ng sustansya na may malaking benepisyo sa mata, nandun na sa isang softgel capsule.
0: Mm-hmm.
1: So, anumang kondisyon sa mata natin, malaking tulong yung pwedeng maibigay ng Visionex Plus Softgel Capsule. Kaya mag-take po kayo at least 2 capsules a day, isa sa umaga saka isa sa hapon. Kung meron talagang problema sa mata, gawin yung 3 times a day para mas mabenepisyohan ng sustansyang nagkukulang. Kasi alam mo, mata natin, hindi naman yan basta masisira unless ma-injuryan, physical, ano. Kung ito ay may sapat na sustansya, mas malaki yung ano, chances na hindi ito basta babagsak ang kalusugan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya di man ng unang panahon na hindi pa uso yung mga cellphone, hindi pa uso yung mga liwanag na matitindi, ang mga ninuno natin, mga lolo't lola natin noon, at the age of 18, 19, nagtatanod pa ng karayom, nagbabasa pa yan. Na minsan, wala pang salamin. Pero ngayon, bata pa lang, nasisira na yung mata. Saka yung mga floaters, marami pang iba, mga pteridium. Ilan lang yan sa mga issue ng mata na pwedeng ma-prevent pag may sapat na sustansya tayong tinitake everyday.
0: Mm-hmm. Yeah. Sa mga kabayan natin, ha, na meron pong ganitong mga problema at iba pang mga condition, mga issues sa inyo pong paningin, ha, huwag kalimutan, Visionex Plus, mga katropa. At para naman dun sa iba, yung iba, Doc, hindi

0: nakakaranas ng mga problema sa mata, pero yung nature ng work mo, o yung alam mo sa sarili mo, na yung mata mo ay gamit na gamit, ano, at exposed lagi sa mga bagay-bagay na maaaring maka dulot ng problema sa inyo pong mga mata, eh, huwag mo nang hintayin na magka-problema yung mata mo. Uminom na kagad, ha, ng VisionX Plus Soft Gel Capsule natin. Sabay po yan sa pag-inom ng Premium D3, ha, at Suntone Vitamin C. Yan naman yung partner niyan ng VisionX Plus po natin. Mabili po yan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Eh, Dok, galing po kay Ma'am Joy ng QC. Ano daw, Dok, ang paraan para makatulog ulit pag nagigising sa gabi?
1: So, ang traditional na ano na technique, ano, yung ang gagawin mo lang, halimbawa, kung kayo ay nagising sa gabi, wag mo na uminom ng maraming tubig. Kasi yung pag, may mga tao na pag nagigising sa gabi, talagang uminom ng maraming tubig. Kung nauuhaw kayo, pakunti-kunti lang, lagok lang. Tapos, ang pinaka the best talaga, make your room na madilim. As much as possible ay hindi mainit yung temperatura. Tapos, yung deep breathing exercise. Ihinga kayo talaga ng malalim. Yung iba sasabihin ako, ano yan? Parang, anong ritual yan? Pero actually, itry ninyo yung paghinga ng malalim. Pagbalik nyo sa higaan, deep breathing kayo at least mga four times. Then, pikit ang mata. Hindi nyo mamamalayan. Maya-maya lang na ano na kayo.
0: Antukin na kayo.
1: Antukin na kayo. So, yun po yung mga prepare. Kasi yung mga ano, yung mga sundalo, ano, they have technique eh. Na pwede nilang, pwede silang makatulog in just a few minutes. Meron silang breathing technique na ginagawa para po madali sila makatulog.
0: Nakaka-bother nga naman yan. Pagka nakatulog ka na, nakatulog ka na maaga, tapos nagising ka ng hating gabi, nako, yung iba, halos hindi na makatulog. Kaya iba, nag-cellphone na lang, Dok, pampaantok daw uli. So, yung iba naman, hindi na, halos hindi na nakakatulog. Ano? Pag ganun ang ginagawa nila.
1: Saka yung relaxation ng mga muscle, ang ginagawa nung iba, diba, talagang medyo hindi ka na inaantok. I-relax mo daw yung ano mo, yung iunat mo yung mga binti mo, yung mga muscle mo, i-relax mo yung shoulder mo, ano mo yung mukha mo, i-relax mo yung facial muscle mo, na huwag ka na mag-cellphone. Kasi minsan ganun eh, pag gumising ka.
0: Natutok sa mag-cellphone.
1: Dire-diretso na, wag na kayong mag-ano ng anything. Alam ba, umihi kayo, hindi naman maiwasan. Pagpunta nyo sa bed ninyo, kasi parang walang nangyari. Diretso lang, wag na masyadong tumingin pa ng ano bang oras na or may mga ganun eh. Kasi pag tinignan mo yung oras, pag medyo alanganin na, iba na yung ano ng utak mo.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Parang kumbaga ano, konti na lang yung tutulog ko.
1: Oo.
0: Diretsuhin na yung gising.
1: Oo.
0: Okay. Ito, Dok, may nagpahabulang katanungan. Ate Tina po ito ng SJDM Bulacan. Nilagnat po kapatid ko, tapos kinabukasan may tububo po na parang ito, napso or paso sa binti niya. Naging sugat na po kinabukasan. Ano po ba ito? Nilalanggas po niya ng dahon ng bayabas at natutuyo naman. Ano po ba ang pwedeng gamot dito?
1: Okay na, kailangan pa check up mo kasi pag nagkaroon ka ng mga ng fever, tapos may mga
0: blisters na tumutulo.
1: Blisters?
0: Unusual
1: infection
0: yun.
1: Talaga yun. No? Infection yun. So magpa-check up para malaman kung nangangailangan pa kayo ng antibiotic. Kasi nag-start sa lagnat eh. Tapos tinubuan ka ng ganun, tapos nasugat na. No? So hindi siya basta-basta klase ng sugat lang. So ang masasabi ko, pwede kung meron kayong chance na magpa-check up, much better. Para malaman lang kung ano yung posibleng tumama na kondisyon sa inyong relative, ano. And kung may vitamin C, mas maganda, i-sustain din nyo yung vitamin C. And kinakailangan talaga, i-observe din. Kasi minsan yung mga ganyan mga infection, it takes days. Kumbaga, minsan may maturity period na 7 days or less than that. Kaya dapat ay i-observe mabuti. Kasi kung nakakahawa yan na isang uri ng infection, kailangan i-isolate din yung pasyente para hindi makahawa sa iba. So, kinakailangan din po talaga malaman kung ano yung kondisyon. Kasi kung dito lang, yung description nyo, hindi din namin malaman kung ano yung posibleng tumama sa kanya. No? So, all we need to do is kinakailangan ma-sustain yung patient sa mga tamang hydration, tamang tubig. Yung pagkain niya, dapat more on fruits, more on nutritious na hindi masyadong rich in salt, rich in sugar ang papakain natin sa kanya. Dapat yung mga ano talaga nakakapagpabilis ng paggaling.
0: Oo.
1: O, tsaka bakit ko sinabing kailangan ipacheck? Kasi malalaman mo dun sa pag nagpa-check up kung nangangailangan ka ng medications.
0: Mm-hmm.
1: O, minsan naman yung mga infection na ganyan, eh, kung hindi kailangan ng gamutan, kasi self-limiting naman yung ibang infection, mm-hmm, eh kinakailangan talaga lang na magpahinga, tapos mag-isolate, tapos kumain ng mga masustansya para mas mabilis kayong gagaling.
0: Mm-hmm.
1: O, kung may 1 ton plus gold kayo, uminom po ng 1 capsule 3 times a day. Kung may vitamin C, take kayo ng 1 capsule 2 times, hanggang 3 times a day pa na dose, ano, para makatulong ho sa inyong recovery.
0: Mm-hmm. Ano daw, may nagpahapal pa ng katanungan. Danilo Ortiz po ito. Tanong ko lang kung pwede ang Santon Coffee Mix sa may CKD. Kasi may CKD daw siya, Doc.
1: CKD?
0: Oo.
1: Pwede naman kasi itong herbal, ano naman to, herbal supplement naman ito. Mm-hmm. Kumbaga parang inano mo lang yung herbal doon sa coffee, mm-hmm, mixture, ano. Pero tingnan nyo pa rin. Kasi alam mo, pag may CKD ka, kahit na isang bagay, mm-hmm, ay mabuti. Yun nga ang problema pag may CKD. Kaya mahirap din sabihin in general, mm-hmm, na pwede sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya dapat itry muna kung hindi makakasama sa kanya. Kasi una, ang may CKD, kahit nga tubig.
0: Mm-hmm. Kahit tubig. Limitado na.
1: Kasi nga, pag chronic kidney disease, nagkaroon na ng problema sa normal function ng kidney,
0: mm-hmm,
1: na kahit pa anong kainin mo minsan, eh, nagko-complicate. Pero kung gusto nyo itry po ninyo, ano, hinay-hinay lang muna sa pag-inom na any kind of liquid, kasi minsan, mm-hmm, yung may CKD na nagiging alangalin sa kanila, eh, kahit na tubig, eh.
0: Oo.
1: Tapos yung mga herbal tea, pwede rin silang bigyan, pero kumbaga itry nyo muna. Pero yung mga herbal supplement, for example, mga vitamins,
0: mm-hmm,
1: kung meron naman kayong iniinom na vitamins, pwede nyo rin isang itake para magbigay ng nourishment sa katawan ninyo. Pero wag masyadong sobrang marami.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi nga, pag may CKD ka, talagang medyo, kumbaga yung isang parte ng katawan mo na ang prosesong ginagampanan na imahalaga sa sistema, mapasustansya man yan o mapatoksin ng katawan, pag humina na yun, eh talagang resulta. Hina itry, kasi wala naman akong nakikitang harmful or toxic substance na meron dahil sa, mm-hmm, coffee natin. Healthy nga yan, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero depende pa rin po kung fitted sa inyong, mm-hmm, katawan.
0: How your body adapt.
1: Kasi CKD ang condition po nyo.
0: Yun yung hirap pagka CKD, mga katropa. No? Kaya wag na wag nyong antayin na humantong sa ganong estado yung inyo po mga kidneys. Alagaan, ingatan ng husto.
1: Kasi di ba mahalaga ang tubig?
0: Mm-hmm.
1: Sabi nga is we need to take at least 8 glasses of water.
0: Mm-hmm.
1: Pero in case of some patient na may CKD, pag uminom sila ng ganong karaming tubig, namamanas na sila, eh. Ngayon, babawasan ng doktor yung tubig.
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, kailangan ng katawan mo ng tubig, kaya lang, ang katawan mo, eh, hindi na niya tinatanggap at nagre-react na siya sa tubig. Mm-hmm. So, that's the problem.
0: Uh-huh.
1: Kaya, yun po yung ano ko, ha. Maraming mga pasyente rin na may problem. Try po niyo yung ating coffee.
0: Mm-hmm. Maraming salamat po, mga katropa, sa pagsama sa atin dito sa atin pong programa. Doc, baka may pahabol ka pa ang mensahe.
1: Siyempre, thank you ho sa ating mga katropa, sa mga kababayan natin, sa ating regular listeners. Thank you po sa inyong pagsubaybay. At sana po'y nakapag-iwan tayo ng makabuluhang information sa tanghali pong ito. God bless po, ha, at see you again tomorrow sa mga himpilang inyong sinusubaybayan. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. Maraming salamat din sa lahat ng mga katropa din, mga kababayan, kung mga dekalidad ng mga produkto. Maraming salamat sa inyong pong lahat. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito, uy. Ito po yung mga lingkod. Pansamantang kapaalam. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programa.
1: This-

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Kaklarek sana, oras mga katropa, alas 12:08.

Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nagulang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatulan. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Thank God it's Sunday, mga katropa. Thank you, Lord. Another higayon na pod, no, sa taw panaguban-uban sa programang Centro Weekend. Today is Sunday, June 7, 2026, mga katropa. And welcome back, no, sa tong programa kay last Sunday. Absent mini katropang Marvs kaya nag-relax, nag-unwind, nag-bonding ang atuang team XFM 89.1 Davao. And this week, mga katropa, it's so nice to be back. Magdungog-dungog na punta din hi sa kahanginan. Magkita-kita ay ta online, mga katropa. And ipabati sa mua din hi, no, ang inyong mga presensya, ang inyong mga greetings, reaksyon, o komento sa atong mga hisgutanan. Ipangadangat lang na sa itong text line, 0969-333-0537. Pagka sa ato ang Facebook Live, mga katropa, kay ato ng Timbawason Unyang Taod-Taod. Ako si katropang Andy Causon, ang inyong ubos alagad sa kahanginan, mga katropa, ang magtimon sa itong programa Kutob Ta, alauna karong hapon. And of course, dilipod absent. Now, welcome back, mas welcome back, ane akong partner, kidaghan ang gimingaw, kay taut-taut po siya nawala. Walay lain ang small but terrible sa XFM Davao, katropang Marvin Ebano.
1: Hey,
0: yes, you're finally back.
1: Ayan, thank you so much, katropang Andy. Ang dugay ba na ako nawala? Yes.

0: Day Sunday, yes. Church Day, mm-hmm. And Sunday is, you know, paghimo og diba sugda na to atong semana katropang Marbs, mm. No, ka positibo,
1: yes.
0: Paghimo ta og maayo sa tong isig ka tao. So pasabot ana mang share ka sa moa ni Kuya Romel and the rest of the team,
1: oh.
0: Sa ato ang pa Zonthone Gold Coffee Mix.
1: Oy, ay, kadoo pang Joffrey, ha?
0: Ano pa siya, sa pa gusto ninyo? Gusto niyo pandesal?
1: Uy, naanta to ni singit ganina, malunggay pandesal. Tagsing ko ra bagi hapon sa inyo nag-aagil dito sa imo
0: ka tropa ng Andy. Sa amo ang manggod ka tropang Marbs na ng kamote balanghoy lang yun amo.
1: Ano ka no?
0: Pag mga rich kid, malunggay pandesal.
1: Pareho data kamote balanghoy.
0: Kana lang makutkot na mo ba sa amo ang...
1: Sa kilikil, sa silingan.
0: Dili, dili. Makasakit nagtiyan.
1: Ito.
0: Mga katropa, ang ato ang programa karon, impormasyon o balita mga katropa. Ang init nga isgotan na din sa atong dakbayan sa Davao, sa atong nasod Pilipinas mga katropa. And sugdan na to atong utok katropang Mars, yes. Na init atong kutukuto pinahin, mm-hmm. Sa pag-inom sa atong Zonthone Gold Coffee Mix, tungod guttural ingredients ato ang nahuna nga pamanit.
1: Correct.
0: O, kung gusto mo nga mo anyag, mahimong glass skin, mm-hmm. Sama ni katropang Joffrey ay...
1: Ala! Labi na bagong gupit katropang Andy, naperti maklaro yun ang beauty mga katropa.
0: Beauty?
1: Beauty! Kaya man ay gitawag Beauty and the Beast.
0: Okay, ay! Sa Beast lang siya.
1: Sa, actually, tinuon, no? At makita kang Joffrey, yes. Isagid siya mga katropa sa buhing testimonya.
0: Buhi pa mang yun na siya kaon mga katropa.
1: Lahit naman po nang patay ng testimonya katropa. Buhi. Kay kini mga katropa ang Zonthone Gold Coffee Mix na adri ang glutathione o collagen. Kabahin lamang kini mga katropa sa ingredients nga naadinhi sa Zonthone Gold Coffee Mix. Nga, I'm sure, tanan, buot, mm-hmm. Nga mo-glow ang skin mga katropa. And of course, samot na kung gamitan pag yun ninyo og kining clear skin herbal soap.
0: Wow. And ang atong, mm-hmm. Zonthone Gold Coffee Mix mga katropa, napod siya chia seed.
1: Kana?
0: Para sa kuang kining constipated mga katropa. Mm. Makatabang siya aron nga mas munindot ang atong digestion,
1: yes.
0: And mahimong regular ang ato ang bowel movement.
1: Kana.
0: No, so nindot kaayo ang sa mga gusto nga mo palita, tumo, mm-hmm. Sa ato ang mga Yes to Health clinics ingon man sa atong estasyon, no, sa Broadcast, yes. Avenue Shrine Hills Matina Davao City and sa mga nagkadaiyang butika nationwide and din sa Davao City mga katropa, halos tanang butika na, no, na anay, mm, mga
1: correct.
0: Display baligya nga mga Zonthone products.
1: Ayan, and of course one click away lamang kini mga katropa kung gusto ninyo di na mo maglakaw-lakaw, gusto lang mo mag-deliveran ramo sa inyong mga balay, i-click lang or pangitaa sa Shopee o Lazada, available kini nga mga produkto mga katropa.
0: Ayan, kumusta inyong Domingo mga katropa?
1: Mm-hmm.
0: Masig wala pa'y nakapangumusta sa inyo karong adlaw.
1: Kami
0: ni katropang, mm. Marbs, ha, ang nakauna og pangumusta ninyo.
1: Oy!
0: Kumusta?
1: Mm.
0: Mga katapa din ha, pikpika. Kumusta ba ka din ha, gaginhawa pa ba?
1: Kay labi na grabing kainit ha.
0: Yes, katropang Marbs.
1: Init na pod.
0: Sa karon, no, dinhi sa Metro Davao na apata sa 13 kumakapata. Tungod kay naanad mangguta katropang Marbs nga moabot og mga 32 above, no.
1: Mm.
0: Ang ato ang kumbaga temperature din sa Metro,
1: yes.
0: Davao.
1: Mm.
0: Karon 30 degrees Celsius mga katropa, pero ingon pa sa pag-asa posibleng maabot ngadto sa 32 degrees Celsius ang expected nga temperature karong adlaw og posible gihapon ha ang mga katagatang nga pag-ulan, inobanan kini sa kining kilat og dalugdog mga katropa tungod kana sa localized thunderstorms.
1: Oy.
0: Usa sa mga naa sa gawas karong,
1: yes.
0: Katropang Marbs, mm-hmm. Kay tomorrow is the first day of class.
1: Ala, klase na po di ay. Labi na sa kabataan ha.
0: Yes.
1: Kinahanglan liguno na ang resistensya mga katropa. Yan, Zonthone Vitamin C.
0: Yes, and sa mga, mm. Nanay, siso karon sa mga nagkadaiyang malls,
1: kana.
0: Mga shopping centers sa,
1: kana.
0: Davao City, kay mga anak sa eskwelahan.
1: Mm.
0: No, aside sa mga gamit sa eskwelahan mga katropa, ato pong pangandama, no, ang health, ang panlawas,
1: yes.
0: Sa ato mga kabataan, ang Zonthone Vitamin C.
1: Okay lang, Davao, na ang hit, Davao City Heat Index mga katropa as of 12 PM, mm-hmm. Karong utuha, nitong-tong na og 37.9 degrees Celsius. Naanakini sa extreme caution mga katropa.
0: So ingat-ingat, mm. Sa mga nasa gawas karon, inom mo og tubig mga katropa.
1: Yan.
0: Pangita mo og mapasilungan,
1: pasilungan.
0: No? Shady areas,
1: yes.
0: Baka magdala mo og payong og galo para maprotektahan ang inyong lawas gikan sa init. And of course, mogamit mo og sunscreen para pareha kay katropang Mars.
1: Wala ka diha?
0: Oo.
1: Maklaro jud ay katropa nga indi.
0: Koreano.
1: Huy, nakoy, mahiya naman tayo nito. Ayan, mga amping-amping sa biyahin niyo mga katropa ha. Kaya taliwala sa kainit sa panunay uban katugon. Mm-hmm. Ha? Katugon amping-amping yun mga katropa.

0: pa kay labi na simba ko lang no nga at least malikay kita sa nagkaniya mga disgrasya sa kadalanan mga katropa.
1: O nang dapat healthy o aware kaning aptik yes. Pirminte katropang Marbs no lantip atong mata.
0: Yan.
1: Inom na sa atong Visionex Plus ingon man aptik pud pirmi atong pangutok no. Correct. Para last minute decision making din ha sa dalan mga katropa samtang gabiyahe ta importante na para malikay ta sa disgrasya. Inom sa atong Zonthone Gold Coffee Mix.
0: Yan sa mga buot magpadangat sa inyo mga komento mga katropa reaction i-type lang mga katropa ha. Diri sa ato ang live coverage karon sa atong Facebook ang XFM 97.9 pata karon mga katropa. Pero sa atong makigsuunan nga naka-tune in na XFM 89.1 mga katropa magdungog-dungog na ta hangtod ini mga orasa.
1: Oras na ato 12:18 na mga katropa dinhita sa atong sentro sa balita.
2: Sentro sa balita.
1: Nagunanghan ay sa itong sentro sa balita. Uy!
0: Naadyuday niya, ha?
1: Osaka! Uy!
0: Ano man eh! Grabe, risky kay niyang gibuhat katropa na hindi, no?
1: Bakit top news pag yun ang katropang Marza? Itabang katropa, doon ay Osaka misis na nahadlok masakpan sa bana nga gigasto ang 6 mil pesos. Do you know what she does?
0: Oh.
1: What she did? What
0: unsa
1: she
0: man?
1: Do? What she done?
0: What she do? What she do? Oh, unsa pa dyan?
1: Abalo mo mga katropa? Nagpakaroon ingnon lang naman si madam nga gitulis.
0: Hala ka diha.
1: Ginoo ko. Oh my gosh. Bitaw mga katropa nga nasakpan sa kapulisan ang usag ka misis nga nagpakaroon ingnon. Nga mo tigingon nga tulis me.
0: Oy!
1: Lahay po tong kidnap me. Kidnap me. Tulis me.
0: Tulis me.
1: No? Nagpakaroon ingnon siyang gitulis mga katropa sa kahadlok nga masakpan sa iyang bana nga gigasto ang 6 mil pesos nga kwarta. And base sa report sa Davao City Police Office, nagpakitabang matod pa ang naisgutan nga ginang sa Central 911. Kaya ingingong gitulis daw siya unya ang report. Siyempre, respondihan dahil
0: yes,
1: sa kapulisan, no?
0: Kayo, itong kapulisan.
1: Nagpahigayon sila og hot pursuit operation sa kaning pamasin, no? Or sa paningkamot nga madakpan ang kaning suspect and imbestigahan po ang nahitabo nga insidente.
0: Nagani mga katropa atul sa interview dito na. No kay part yun na mga katropa sa standard operating procedure sa atong kapulisan once madawat ang report gilayon magpahigayog hot pursuit operation and ang CCTV footage kini. Mo ni kada kung tabang mga katropa. No kay gawas nga makatabang kini sa investigation masakpan pag yun kung tinuod bagyod ni ang mga allegation sa maong nagpabiktima. Biktima kay nasakpan mga katropa kay gi-explain man kunining maong misis
1: yes?
0: Nga dire sir dire nga area paulit na ko sa kumbalay.
1: Ay dili man ana ang tingog sa babae, Mrs. Katropang Marbs.
0: Sure, John! Hinahagit mo talaga ako, katropang Andy, ba?
1: Sige, yun sa pag-saysay, no, ni alias Vanessa,
0: si
1: katropang
0: Vanessa.
1: Marbs.
0: Si Vanessa, ano yung tingog, Vanessa? Tingog ni Vanessa, katropang Andy, pamina, ha?
3: Sir! Pauli na magkukusa ko pala yato, sir. Isunda kong laki, sir.
0: Ulo, ay, ito, nakadungog na tiyoko sang tingo.
1: Finally,
0: ay, nakadungog na tiyoko katropang Andy, ha?
1: Okay,
0: ay, nadungga na ni mo katropang Andy?
1: Yes, naklaro na ako ang tanan katropang Mars.
0: Na-clarex na ikaayo.
1: Clarex na kaya tayo, dahil ka. Murag mo buto kong
0: nakuratan ka, no? Pero mo na to siya ang flow sa story, no? Kining si alias Vanessa, mga katropa, gibutyag niya nga, Sir Drigi, go, pa, diri yun nga iskinita, pauli na ko, diyang kalita ko gitutukag kutsilyo sa matudpatulisan.
1: Uy.
0: And then si Bat, bit-bit ako ang kapin 70 mil pesos, sir.
1: Tausan na to.
0: Gidungagan niya.
1: Ah, na-interest.
0: Oh, na-apa yung interest. Nay, nagtatang dito, sir, nga nakamotor, nanibat sila, sir, bit-bit na.
1: Pangutan ang sanga motor.
0: Motor, single motor.
1: Single motor. Dili mang kahakuan.
0: O, saman.
1: Kato nakapark dito nga, na nakabita helmet.
0: O, dito ma. Dito ma. Okay, naaday nagpaabot nga nagkuan, nag-motor, motorista, rider. Oy, ana daw.
1: Riding in tandem.
0: Riding in tandem.
1: Uy!
0: Uy!
1: Niya, human.
0: O, diyang, gisuba yung CCTV. Ma'am, wala man in tayo nahitaboy nga ng tulis-tulis. Ma'am. Uy, wala na. Gikaon sa iyang konsensya, katropang Andy, kay sakpa naman kayo. Ay, tugan. Sir, ati, krabi tao to, sir. Awa na! Pinoon! Na, katropang Andy. kay di ay. Oh, nabalaka siya. Basin nung sebaton si ang bana, kay iyang gigasto ang 6 mil pesos.
1: Aron, pangutana, asa ka gigasto ni Mama 6,000?
0: Ang pangutana.
1: Ay, kung gigasto niya, katropang Marbs, palit sa gamit sa mga anak karong school year, murag masabtan ragyod ni Mr. Pero kung gituplok-tuplok sa ska.
0: Fring, fring! Congrats! Congrats! Ano, katropang, hindi ko kabaluan ng adula ba, no?
1: So, pero kung anak, katropang Marbs, for sure, medyo problemado ta daraante. Mm, pero panaha mga katropa, mo na ang pirmi nga panawagan, di ba? Kani ato katropang Marbs, kani Central 911, kani hotline number nila libre.
0: Correct.
1: Ang pagtawag ana, which is maayo kaayo ka in case of emergency. Dili ba sa tanang panahon na atay load nga pangtawag og landline, no?
0: Yes.
1: Sa una libre na katropang Marbs, pero ang nahitabo, no, based sa experience sa Central 911, mas taghan pa ang prank calls kaysa sa mga legitimate nga mga aning reports.
0: Yes.
1: O nakaroon nga na anano ibayad no, kay mga to live for
0: damay ng mga inosente hinoon.
1: Oo, bitaw. Actually, nasabda na to si ma'am, pero dili siya maayo, no? Tungod kay imbes nga what if naida ko nga mibuto nga insidente dito sa area of responsibility sa usa ka police station, no? Ang mga police dito gideploy sa imuha. Though na-maximize unta ang time, ang kanyang resources sa government dito sa legitimate ng mga concerns o mga crimes nga naitabo sa itong palibot. Dili lang ka itong mga tulismi, no? Nga mga incidents. Away.
0: No, hey, ma'am. Instances.
1: Okay.
0: As lang ra kayto katulang hindi.
1: Instances.
0: Yes. Lahat po itong intonses, ha?
1: Ah,
0: instances ni siya. So, ka na mga katropa kay, sama sa yung katropang Andy, unsao na lang, pag na-emergency nga kailangan yung response sa ato ang kapulisan, nalangay na hinoon tungod sa binuhatan ni ining usara in taon ka. Nagpakaaruning nun.
1: Ayan mga katropa, samtang katropang Marbs, ang inod na sa line panghanay sa to ang sentro sa balita.
2: Sentro sa balita.
1: Oy, Malacañang hagipaigmat ang publiko gikan sa mga buot maghatod og kagubot sa nasod.
0: Oy,
1: sino ba sila ang nagahasik ng kaguluhan?
0: Oh.
1: Pahimang no karon ang Malacañang ngadto sa publiko.
0: Kadiliman. Salida.
1: Oo, marapagta na kinsa day na siya.
0: Oh.
1: Kinsa day na sila. Kung
0: kinsa
1: kung
0: siya.
1: Plural sila, no?
0: Oh.
1: Kung daghan
0: kinsa
1: sila. Sila, no?
0: Oh. Kinsa hey, magigit.
1: Mga sakop daw ni sa kangit-ngit.
0: Oh.
1: Ah, okay. Oh. Basta wala pa na usong filter
0: dito. Ah, English na lang yung kulang.
1: Oo.
0: Oh.
1: Nga both daw ni Palas Press Officer Secretary Claire, Under Secretary Claire Castro, dungan sa pagpaklaro nga wala kini makumpirmang impormasyon labot sa giingong plano nga destabilization batok sa gobyerno. No?
0: Uy.
1: Oh, atul daw sa kaning araw ng kalayaan.
0: Uy, mao din yung mga hungihong di ay, mga aligasyon nga aduna bay, aduna matulpay planong mag-destabilize ato ang gobyerno. Meaning to say, mag-gubot.
1: Maghimo og mag-create og kaning kagubot katra pa Mars.
0: Magsabwag
1: og
0: kining hamok.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kana mga katropo, pagani na naabot ang arahin mga sa tuang nasod.
1: Mm-hmm.
0: Once ba ya katropang andi nga ang kiniatong gobyerno is magkatibulaag, wa na naman o mga katropa ang pamalakad, basin posible nga mga katropa nga pahimuslan kana ni ini mismong mga naagi plano nga gubuto ng tuang nasod.
1: Yes, so kini, ha? Vulnerable katropang Marbs, kaya mismong naadra sa pangatong danan, kaya supposedly mao ay magprotekta sa konstitusyon, magprotekta sa interes sa kaning mga Pilipino, magprotekta sa kaning safety sa tuwang nasod. Mao naman mismo ang nagbangayan. Mao na mismo ang nagpinaakay din.
0: Pinaakay, good katropa.
1: Mao na pinanghagay.
0: Pinanghagay! Tuara. Ay!
1: So, tama ka. Vulnerable sa tungod kay naan ang kagubot. Pwede siya nga sakyan sa mga daotang elemento. Ay, po itong mga itom nga mga elemento. Mura naman dito ka ng horror. Na o saan naman ni ka ng kuhan na makalag-galag, diba?
0: Kampo na kadiliman. Kayo pa mang November. Ah, di ana mga katropa. Pero hino, on dili matod pa kini bag-o ang susama nga mga hulga mga katropa sumala pa ni Attorney Claire Castro ilabi na nga duol na ang eleksyon.
1: Mm-hmm.
0: Oh, nga gani dugang ni Castro mga katropa nga naana sa hingtungdan nga mga ahensya ang pagpahigayon og investigasyon mga katropa sa pagsubay kung kinsa bagyod ang tinubdan ni ining mga impormasyon mga higala. At least mahatagan kini tukmang aksyon bato ka ni ining naisgutan nga mga individual nga plak.
1: Samtang sa pikas bahin mga katropa, no, nabulabog ang tibuok nasud last
0: kini
1: week, no, tungod atong una, katong na itinulakay nga naitabo dito sa Senado. No, sa
0: viral!
1: Ay, very viral.
0: Pinoy pa yung mo katropang Andy.
1: Grabe! Oh. After ato, no, na yung mga memes,
0: mga edited na
1: mga through AI, no, atol sa incident sa Senado, or sa plenary session, ang grupo, no, ni Senator Robin Padilla,
0: yes,
1: Senas Marines, pagkaning
0: command.
1: Disclaimer.
0: Ang sabi?
1: Hindi po ako umarang.
0: What daw siya ni Hara?
1: Yes, o.
0: Kung saan nakitabo gani? Siya daw ang
1: giprotektahan ng nako ang akong sarili.
0: Hala!
1: Mga dirty-minded, rapod gayo mo.
0: Ayaw gayo pag-speculate niya.
1: Because
0: everything is under control.
1: Ito, oy, mo ito mga katro. katropa, katong higayon na, di ba? Mm. After ato katropang Marvs, nakalusot mang yun sila, di ba? Mm. Dito na, daghan kay mga pasabog, ang katong 18 ka mga Krabi. Ex-Marines, no? Mm. Daghan og mga pangalan nga naduhig nga nakadawat, og mali-maletan! Manga og

0: Buig daw.
1: Mami tawto ba? Trending na po na. Ay, insige, abihan dyan. Iyan yung ipakita. Oh. Kinsa man na katropang andi. Oh, oh. Napakitag mangga.
0: Oo, oh, oh. Si Congressman Terry Ridon, katropang March na. Ay, mukot po lang tanan ato. Kagipakitaan niya nga, hindi sa lahat ng panahon, oh, ay pera
1: ang laman ng malet.
0: Minsan, ay weak. Minsan, mangga.
1: Para na din ha.
0: No? Ako ta na sa katugikan nga mangga.
1: Pero Baring, kita, asa pong kwarta, kung kisang, asa kwarta gikan, gipalit.
0: I-convert ang sunod dito nga cash, congressman niya. Gipalit na ito uga ng wig o mangga.
1: Mahal po ba ito ha? Kino rin sa mangga.
0: Ano po sila na ha? Asa ang logic? Kisang ba trala lang ang magbutang mangga sa mali?
1: Ang say po eh.
0: Pero bitaw mga katropa, kato si Congressman Terry Ridon, mo iyahang kumbaga sarcasm na lang daw nga response sa allegations nga apil siya sa nakadawat, ayan, no, sa malemaletang accordingly kickback no gikan sa ano malosong flood control projects, and aside sa iadaghan pag yung naduhig ng mga pangalan.
1: Correct.
0: O nakaroon nga nagkadaiya pod ang mga komento sa kaning mga experts, legal experts, mga grupo, mga militanteng grupo katropang Marvs, and mga bisan kaning mga naa sa kaning law, no? Kaling mga abogado, no? Kaya ang uban, maingon nga, naay basihan, no? Kaling suportado nila ang mga katong allegation sa 18 ka-ex-Marines. Ang uban po, maingon po sila katropang Marvs nga, baseless ng accusation. Wow. Pila ana din ha, di pagay na makonsider nga ex-Marines na sila, kaya uban ana, tanggal sa trabaho.
1: Tanggal na.
0: So karon mga katropa, apil sa nag-question ni Ana, ang usa ka human rights lawyer nga si Attorney Dino De Leon. I-question niya ang kredibilidad sa 18 nga nagpailang kanhi Marines na may testigo sa pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee ni atong Webes, mga katropa, labot sa anomalosong flood control projects. And gani, kagahapong adlaw, no, giusa-usa sa nasgutan nga abogado ang rason kung nga nung kaduha-duha daw, no, ang pahayag sa mga kanhi sundalo.
1: Kini mga katropa, kay upat matud pa sa mga testigo, mga katropa, ang wala matod pag record sa Armed Forces sa Pilipinas. Okay, ni kaya nag-angkon maguning 18 nga ex-Marines sila, mga katropa. Mm-hmm. So, ang tangang uban usab ni ini mga katropa kay gipangtanggal sa serbisyo tungod kining gitawag nga dishonorably discharged, mga katropa. So, kini ang giklaro, mga katropa, sa abogado nga ang wala na matod pa klaro daw himo na lang, no, ang kining testimonya sa nisgutan ng mga ex-Marines alang lang, mga katropa, sa pagsuporta niining investigasyon na labi na, no, batok niining nisgutan ng mga pangalan nga allegedly may kalambigitan niining pagdawat og minilyon, bilyones pagyudaguban, mga katropa, nga kickbacks niining flood control scandal.
0: Ayon. So karon mga katropa, nagkalain-lain, no, ang mga statements. At kana atong
1: atangan pa na to.
0: Sa sunod ng mga adlaw katropang Marvs kay mismong diya sa Senado, daghan pagka-question kung legitimate ba, makonsider ba nga official tong naisgutan nga kaning investigation nga ginusad, no, sa Senate Blue Ribbon Committee kay kung dito ta sa bahay nila Senator Win Gatchalian. Lagi na question kay nganong kato. Ano nagpadayon daw na apoy grupo nga gusto mag-file og kaso against sa kaning mga naglangkob sa Blue Ribbon Committee. Kaya ngayon sila illegal daw ang gihimo nga kaning hearing last week. Kaya diba, work from home ang Senado daw ato.
1: Work from home. Matoy ag-issue.
0: Diba? So, daghan, mga katropa. And bisan, pamilya, atong isa sa mga 18 ex-Marines, katropang Marvs Neal, na allegedly gibayran daw sila or kanang gihanyagan o 5 million pesos each para lang mo testify against mga specific individuals nga ilang iduhig aning kickback sa flood control project. So, laghan og mga versions sa truth. No, kay kanya-kanya man sila truth, katropa. Ang atong atangan din na asa bagyo na mo patig badlaw. Central Pilipinas, asa man. Yes. Kani ba? Tama ba niya?
1: Oh, dada.
0: Oo.
2: Hey! And in the red corner, wearing a glove.
0: Sumbag.
1: Na.
0: Palakpak naman na ako nakita.
1: Oh, dada. Asa na, sumbag niya, katropang Andy. Pakita, katropang Andy. Basin dahi piti. Masumbra ka piti.
0: Dada, mga katropa, ha? Congratulations tungod kayo sa Filipino pride na po, no? Ang ni Wagayway.
1: Yes.
0: Sa ato ang Philippine flag dito sa international sports arena, mga katropa. Pinaagi ni John Real Casimero.
1: Hala ka niya.
0: No, oh. Maniya gipaluka pa ang kanhi world title Chaita Showdown sa Aichi Sky Expo sa Nagoya, Japan, Sabado, Punyo size sa Ning Tuiga.
1: Na, mga katropa, nga gani subala sa report, fourth round lang taman. Kini mga katropa, si...

0: Diyan na igukin ni sa left hook ni Kasri na igukin si Neri diri sa iyang upper part sa iyang ulo. Mm-hmm. Hastang lipunga perting pagkahayang.
1: Oo, oh, oh, oh,
0: luka pa. Luka pa. Hulang mga katropa.
1: Lupig pa'y nakalaklak o gisa.
0: Alcohol man daw ito katropang ante. Pero lipong mong yapon gamay.
1: At least kato nga ilang giinom katropang Mark. Kay kuan lang to. Nalay nakapadak dance. Sa tawag ni ganin. Nay naka-blindfold nga. Kali katropang Mark. Wala pa nakainom.
0: Wala pa na.
1: Pero luka pa. Four rounds pa. Mga katropa.
0: Lipong. Pero aminado si Casimero mga katropa hanga. Kuan yun. Kusog yun. Ni kinesineri mga katropa. Og kung kinipong pagkadaog ni Casimero nagpamatuon na kininga. Usa siya kahulga nga dukang Inoue. Mm-hmm. Kanda mga katropa atong atanga hungihong nga Casimero versus Inoue mga katropa aduna bagyud kini mga higala nga kining pag-inatbangay binaylo ag kumo mga katropa
1: yon babalitan ni nga dula para sa AVC 2026 Cup no dili mm-hmm. sa may Ilocos banda mga katropa niin ay lahang makala
0: wow.
1: So nindot ang performance sa kaning alas sa Pilipinas women kagahapong mm-hmm. adlaw mga katropa na sweep nila ang nasod Uzbekistan and hopefully magmadaog ugon sila no gihapon against Australia kay mas ligon ni sa kalaban mas tangkad and hinaot po dang atong team karon nga kaning malabwan or matupngan ang performance last year no sa previous nga nagrepresent sa Philippines which is nag first runner up ta.
0: Ayan, good luck mga Pilipino. Mana dad-a ang bandera sa Pilipinas mga katropa hangtod international mga higala.
1: Ayan, maayong paglantaw katropang Marvs. Oy, ato mga katropa din before ta mag kaning commercial break maayong paglantaw sa tong Facebook Live.
0: Yes.
1: Katropang Arnold Del Tivo straight from Coronadal City.
0: Ayan mga katropa si Ma'am Jing Pegarido usab mayo utom mga katropa God is good all the time.
1: Ma'am Mary Ann Martelino mayang utok katropa watching from Talomo Purok Dos Salakot.
2: Ayan. Salamat.
0: All right si Sir Henaro Solas mayong utom ma'am. Uy Ma'am Andy ni ha?
1: Oo and kay katropang Marvin pod no. Sir Henaro Solas kauban pod nato si katropang Mars.
0: Ayan.
1: Ayan mga katropa uban pa ninyo mga komento, reaction and greetings ha. Padayon lang sa pagpadangat ana sa tong Facebook Live kay amo nang timbawason sa tong pagbalik. Human lamang sa pipila ka pahinumdum oras na to 12:37.
3: Central Time Check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda Santon Gold Coffee Mix.
4: XFM.
5: Taklarik sana.
6: Exciting.
7: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295 or road off.
8: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient, with over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Kaklarek sana!
9: Exciting!
10: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Nak, may lami, humo, o humo. Tinuod na ura, lami gid ang mga pine sa D&B Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa na itong cake.

makaroon. Aray kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to

0: Yan, kaya't cool, cool ka lang, mga ka-tropa. Kabalo, may init na ang ulo, yes, sa uban din, ha? Kumusta na ba nga tuang mga kuan din, ha?
1: Talking about cool ka lang, katropang Angie. Yes. Oh. Kasi grabe ka init ron, nag-inelectric panay na kaparti ng kusugang aircon. Ay, yung kumpiyansa mga katropa, ha? Kaya kagabi, inaapoy sunog in taon. Yes. Dahitabo, ha?
0: Dini sa may downtown area.
1: Sa may Anda Street.
0: Anda to Rizal.
1: Anda.
0: Din na mga katropa. Establishmento to ang nasunog, katropang Marbs. Mm-hmm. And sa miaging, I think, sa Friday afternoon or night, no? Mm. Napoy nasunog din sa may...

0: May Buhangin area.
1: Yes, no, napoy sa Rizal Street. Napoy sa Rizal Street, mga
0: yes,
1: katropa.
0: Yes, so amping-amping mga katropa ha, sa inyong mga linya sa kuryente din ha. Hindi mag danawon, no? Kay basig 24/7 na naka-on ang electric fan ninyo din ha. No, basig mag-overheat mga katropa.
1: Kana. Unang cool ka lang mga katropa. Kay ang ipag-imuhang mind magun, makontrol ni mo mga igala. Mm-hmm. Medyo malimitahan ang imong kahat din ha, katropa.
0: Ano din na?
1: Yes, di ba?
0: Kaya pa si Ma'am Thea Alcarazo, kay naniud to katropang Mark.
1: Uy, Mama!
0: Uy, Ma'am Thea, hello po.
1: Hello po. Okay, rada, Ma'am.
0: Tumatanggap pa po kami ng mga salin-salin na dupit dyan.
1: Yes! Meron pa kami silopender.
0: So, ay, lamig kaayo ang kuchinta ni Ma'am Thea katropang Mark sa katilaw ka.
1: Yes! Kas aradyo ko na katilaw kay...
0: Alam mo, gusto lagi kaduga.
1: Yes! Ma'am Thea! Ibig din rin, Ma'am Thea. O, diba? O, kayo mo palit man din.
0: Dagang salamat, Ma'am Thea, ha, sa pagbisita dari before and sa pagpatilaw sa imong lamian kaay nga kutsinta.
1: Yes.
0: Bitaw mga katropa sa mga nagabiyahe din ha, sa mga gipangsapot din ha.
1: Mm-hmm.
0: Oy, cool ka lang katropa. Bigop lang sa tong Xanthone Gold Coffee Mix para maalibyuhan ang kainit sa imong ulo. Pwede nimo siya imong iced coffee.
1: Wow.
0: Kung init siya kay imong ulo.
1: Pag init na yun?
0: Init siya kay
1: init na kayo.
0: Imong Ilocanja din sa kainit.
1: Oh.
0: Niya mainom pa siya kag-init sa kape.
1: Init tayo?
0: Labi na og kape nga katong caffeinated coffee.
1: Ay,
0: ay. Mag-falfitations, jud ka.
1: Correct. Mag-nervious pagyug ka.
0: Oo. So, mo na nga inom.
1: Tal.
0: And dili makapal.
1: Happy Sunday po sa itong makaisunan dari sa General Santos City.
0: Oy! Isang magandang Jansan, mga katropa nato din ha, ha. Happy Sunday kaninyo and have a blessed day kaninyo, mga katropa. Ayan, katropang Marvs, dinita sa itong hisgotanan karong hapuna, mga katropa. Tungod kay... Oy, nose ba yung mga katropa? Wanang gipakul sa muna mo. Kaya medyo init at nung hisgutanan karong hapuna. Tungod kay mga katropa, ingon pa sa World Bank, na murag ngit-ngit pa daw sa Alkitran.
1: Hagoy!
0: Nga makabot no, ang goal. Nga makabot ang 8.8 nga to sa 9% ka poverty rate sa itong nasod. Una pa man matapos ang termino ni President Ferdinand Marcos Jr.
1: Labo makabot katropang Andy.
0: Muna ginaingan nga ngit-ngit pa sa Alkitran katropang Mars.
1: Ano man, so may mga factors ana.
0: Oo, pinapiyong pinalimang pinaghuhugutan. Ito mga katropa ha, ang nagsulti World Bank mga katropa. Touring sa ila assessment katropa. Ito sa 9th hangtod nga mahuman ang termino ni President Ferdinand Marcos Jr. Tungod kay, usa ni ana mga katropa, though makita nato nga na ay mga efforts ng government alang sa kaning poverty reduction, mga assistance, mga kaning mga cash for work, no?
1: Ayuda.
0: Pero ingon pa sa kaninga pinakalatest nga poverty and equity assessment sa Washington daw nga decline gikan sa 12.3% na itong karong 2028. Na itong 2023 mga katropa, ana sa 15.5% ang poverty rate sa itong nasod. So, gilauman nga maabot daw sa 12.3% na lang, mapunhod siya pag-abot sa 2028. Pero kung muna siya based pandi nga ito sa target, na 9%, medyo layo-layo pa siya. Kaya 12 katropang Mars 9, 10, 11, 12, kulangan siya mga 3, more or less 3%. No? Nga diligid siya ma-realize itong nga no mga katropang.
1: But na nga mahal ang presyo sa mga produktong lana. And domino effect, apektado tanan mga palaliton mga katropa.
0: And based sa report sa World Bank mga katropa, nga 28% sa mga Pilipino nagpabiling vulnerable nga posibleng mabalik gihapon sa kalisod mga katropa. Samtang 24% lang ang naa dito sa medyo sigurado.
1: Average.
0: No, kaning naa sila sa middle class or sa high income group sa manikatropang Marv.
1: Hala ka diha, no?
0: Ako, nabilong yung tanin yung mga katropa dito sa 28%.
1: Grabe, no?
0: Dapat padayo na itong motivation nga manarbaho og tarong. Madiskarte og tarong mga katropa. So, mo ni siya, kamubadiha mga katropa, nakabati ba mo og gamay, kaharuhay gamay. Mas nagkalisod og tama, no? Tungod aning krisis nga hatod sa pagtaas sa preso sa lana. And kanipod, isa pod ani katropang Marvs is ang kawadon sa kaniganing job, though na yung mga job vacancies, job opportunities, pero ang uban, katong
1: underemployed. Na natoy trabaho pero dili pa regular.
0: Or dili haom sa kung unsa ilahang nahuman nga kurso. Kapag na narabaho na lang sila just for the sake nga naa sila income. No, pero dili well compensated mga katropa based sa skills og nahuman sa usa ka empleyado.
1: Okay na mag-usahay katropang Andy pod mga apply nag-graduate as a teacher.
0: And
1: then nag-apply sa usahay sa mall niya. You're overqualified.
0: Oh. At least overqualified kaysa underqualified.
1: Yeah. Wala na dawat.
0: Wala na dawat. Napagkaila, Professor.

0: Oh, alam yung sabi sa pangalan. Oh. Nag-apply siya.
1: O niya.
0: Saan siya? Prof, you are, kung naapay over sa over, oh, you are very over super qualified.
1: Super duper qualified.
0: Therefore, we have to decline your application.
1: To us.
0: Ang gidawat,
1: oh,
0: walay experience yun.
1: Gidawat, able to read. Right.
0: Ito, ay joke lang.
1: Pero isa ba yan, sorry, kaning praktikalan nga situation sa itong nasyon? Yes. So, yun na magkatropa.
0: Yes. Ang realidad, katropang Marbs, no? Ingon pa ni Ma'am Leia Manalaysay din, he? Unsa man ni, updating daw si Ma'am Leia Manalaysay sa mga kawatan, no? Usa po na sila, Ma'am Leia, sa kaning nagpasamot sa kalisod, no? Kanang hisgot man tag-poverty rate sa itong nasod,
2: correct,
0: no? Nga labo makabot by the end of 2028, katropang Marbs. Usa sa rason na Ma'am Leia, kanang ginaingon ni mga mga kuan, mga buaya.
2: Buaya.
0: No? Tungod kay instead nga mapadulong unta sa kaning programa sa mga katawhang Pilipino, ang kaning budget Pondo sa gobyerno, dito padulong sa maleta.
1: Padulong sa ilang bulsa.
0: Pero ang sulod sa maleta kay mangga daw.
1: Pinoy! Mangga! Mangga ugwig!
0: So, mag-wig man yan, baby na.
1: Correct. Mas nila ito, no? Kung naaprobahan itong Gido So, mga katropa nga, kuwao na ang papel nga 1,000.
0: Kay para makuha na.
1: Oh, sinsilyo na.
0: Toto, ginalsa. Oh. Dili na maleta. Unsa naman na?
1: Unsa, sako.
0: Trailer truck.
1: Trailer truck. Binukag na.
0: Kung ikaw ang katong mga Marines, may nga nakanga, nagkabuktot-buktot yung alsa si Kuan.
1: No, ilhan yun. Nga nangurakot. Tanaw tama, katropa. Pero ini, ha?
0: So, gawas na mga katropa. Hinon, giklaro sa World Bank, ha? Nga naaman do'y pag nindot, no? Nga kaning nakita when it comes to business and kaning income, no? Sa mga patigayon or negosyo din sa itong nasod. But still, dili siya enough kung i-compare na ito po sa negative nga mga kaning challenges mag-iatubang sa itong nasod. One is corruption. Second, mga katropa, isang economic crisis hatod sa kaning pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Ikatulo, mga katropa, ang kaning kawadun sa kaning available nga trabaho para sa mga Pilipino.
1: And of course, mga katropa, kinimatod pang kalambuan sa itong nasod kay sa karon makita na ito underdeveloped paghihapon, no? Ato ang nasod Pilipinas, mga katropa. Apan kining goal nga mahimong developed country magyong mga katropa, achievable matod pa kini. Sumala sa World Bank kung mga katropa, kung may kanta ng kung,
0: ha? Kung lang ako.
1: But, mga katropa, ha, ma-achieve matod pa ka mga katropa. Kung ano, tiwasan na katropa, hindi na, akong concentrate, ha? Pag naamatod pa, himuong pag-reform sa agenda. Hindi mga igala, ha, para sa mas paspas nga paglambo sa tong nasod, ilabi na nga mas mupaspas po ang job opportunities sa mga katropa, job creation, alang sa mga Pilipino, kay isa manggod niya naka, nahimo nga contributory factor, mga katropa, nga makonsider gihapon nga kinimpobre ang atong nasod Pilipinas kung daghan gihapon sa mga Pilipino ang walay mga trabaho, walay formal nga mga trabaho o daghan gihapon ang nag-anto sa kapit o sa kinabuhi.
0: And usag yun sa dapat nga kanang giingon ni atong panggamhanan, mga katropa. Ana kay Ruhon, but siguro efforts kita tanan mo ng pagka Pilipino sa atong pag-gobyerno. Siguro mo man nga propagate, mapadaghan tong mga good seeds nga gipang plant din ha along, no, sa kaning government. Nandukad ba sa kaning ahensya sa gobyerno? Ay nahinay o wala ng mga
1: kabalo na mo. Mao nang sumala ni Ma'am Leia Manalaysay, problema wala yun ni
0: Abre. Pero mga katrapa, nag-ano sila? Nag-fold eyelashes?
1: Ano, piluka? Lahat po ng mascara.
0: Mascara is katong pampabaw
1: sa pilo.
0: False eyelashes katong ginadikit gud siya din. Hinga mura siya taas kay nga makapanilihig siya sa tibuok balay.
1: Okay. Itong lanot di ay nga pilok di ay.
0: Bitaw ay katropang Marv, samtang sa Pikas Bayan, mga katropa. Sentro sa... Samtang din ito sa laing balita, mga katropa, tungod kay din sa tong nasod. I mean, sa tong dakbayan sa
1: doon. Kung sa
0: tapos sa miaging semana, katropang Marv. And sa pagsulod karong semana. Issue sa?
1: Sa? Let's start with letter B.
0: It starts with letter B and ends with letter A.
1: Alak, ano? Sama ni. Issue sa?
0: Vaz, inyuhang nahimutangan, mga katropa.
1: Correct.
0: Na kuan na ba? Nakulata na ba? Ang basura? Kaya bisan pag muingon ka, katropang Marvs, no, nga kaning suspended ang sanitary landfill. Pero natin makita ba ang mga garbage trucks nga nagpangulat-ulat ng mga basura. Kana lang, dili lang nila maato, katropang Marvs, tungod kay siguro sa
1: limited lang
0: volume and sa limited lang matambakan nila or mabutangan nila sa nasangpit nga mga basura.
1: Kani natin makita, mga katropa, nga ang pamatabunan una ang mga nagtapok nga basura. Itabunag trapal, usabay gitabon din ha para dili visible.

0: bol nga medyo iyo.
1: Yes, and makahatag kasi siya og kaning risgo sa panlawas. Kaus katrapang March. Mm. Ilang gipang disinfect, no? Gisprayhan nila og medisina ang mga basura. Kay katulad gina ay mga magbiyahe sa mga national highways, sa mga main roads sa atoang syudad sa Davao. Nga, gila ta, di ba? Isa sa mga cleanest and greenest city in the world. Mm. Tapos maagian nga ka ng, huy, daghana sa basura. Uy, ano ba? Oh. So, muna nga, para sa City Health Board, ang ilang mahimo para po dili siya mahimong risgo, makahatag og risk sa panlawas sa kaning katawhan, ilang gi-disinfect mga nagtambak nga basura. Mm. And karon katropang Marvs, atong adlawng Webes, no, nagpagawas og statement si Davao City Mayor Sebastian Basta Duterte. Ipasabot niya kay daghan mga posts sa Facebook labot sa basura. So gipasabot sa atong mayor nga nahitabo ni tungod kay suspended palagi, no, wa pagitugutan sa DNR nga magpadayon ang operation sa atong existing sanitary landfill diya sa New Carmen. Mm. No, so mo na siya and aside ato yang gi daghan pa siya gihisgutan labot sa katong problema. And usa sa mga na-mention niya dito sa yung statement is nagbunta sila og kaning mga temporary or additional nga mga tawag ani
0: collection points.
1: Collection points. Mm. And usa sa identified na collection points gawas din ha mismo sa opisina sa DNR.
0: Sa
1: may lanang, no? Sa may lanang.
0: If I'm possible.
1: Possible.
0: Kaya mo. Nakabuli mo ko kung nakabisita ba yun na yan?
1: Possible dream of
0: possibility.
1: Kaglayang nakatropang Mars. Mm. So, mo ito mga katropa, di pagkaadlang Biyernes, nagulantang ang buong sambayan ng Dabawenyo.
0: Okay. Daghan ma. Daghan. Dili lang kumpul-kumpul lang diha.
1: Dili lang.
0: Possible?
1: So, it's very, very, very many good sa mga katropa. So, bisan ganyan itong mga nanubay dito ng mga sakop sa media, iladyong gidescribe as very foul ang odor dito. Mm. Ang gwardiya nagmask na ginintawang tungod sa kabaho sa basura. Mm. So, moto, nagpagawas pa statement ang DNR.
0: Tumagpod sila.
1: Oo, nihatag sila og tubag labot sa kaning panghitabo. And ang DNR EMB mga katropa, nagpagawas po sila statement ka ang katong paglabay mismo, ang act sa paglabay og basura gawas sa ilang opisina, itawag nilang unlawful. Pasabot ana, illegal. And ang katong mga violators, gipahang mga nuan nila sa posibleng silot. Gani ingon pa sa kaning post, no, sa DNR Davao Region mga katropa, nga identified nila kinsa itong mga individuals and mga sakinan nga naghulog ditong basura.
0: Tagi-tagi.
1: Kung sa may basihan sa DNR sa ilang giingon katropang Marvs nga bawal ang paglabay basura dito gawa sa ilang opisina.
0: Sige, kini.
1: No, ang gi-site karon sa DNR EMB mga katropa is ang Republic Act 9003 or gitawag nga Ecological Solid Waste Management Act of 2000, which
2: XFM.

0: FM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako pa inom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: FM. Handong mawala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Ako si Sheila. Kusog kayo kumukaon og mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kay natumaran jud na ko.

0: pagod, karon okay na po. Di na po nagsakit akong puson.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: X FM.
2: Makatabang malikayan ang mga balatian tungod ye ang santon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Oy, wake up! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
4: Ani ni siya, kung dato gani ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
3: Kung pobre,
4: kurikong. Halimbawa, kung naay tawo nga hilabtanon og kamot, kung dato gani ka ang tawag ana kleptomaniac.
3: Unya, kung pobre, gawatan. Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
4: Ingon dayon na nilag napas mo.
3: Ha? Unya, kung adunahan,
4: ang tawag ana migraine.
3: Pagmuli.
5: Exciting!
1: X FM.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
4: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting!
6: XFM.
5: Exciting!
0: XFM.

0: FM.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang ayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasima na ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo-inom aning Santone Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santone Plus Gold.
4: Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santone Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
6: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya, bag-ura ko ani na-diagnose ba. Mao to akong gitistingan ang Santone Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santone Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C.

0: Lipton Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot, put. Exciting.
2: XFM.
1: Exciting.
3: XFM.

0: FM. Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Vision X Plus User, atong paminawon.
2: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos

0: yun, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Ako di ay si Robert, kamumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukol o hubag

0: degree ka pa.
1: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2, ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitom. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
2: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbayrang nilayas. Ano? Exciting X.

0: Blasco.
1: Ako dahil si Gary, grabe kitas akong sugar sa una, 200 kapin. Pagkadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santon Plus Gold. Akong gibanatan na nabinom, 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santon Plus Gold, pagbalik na ko check sa akong sugar, nag-EAT na lang. Grabe kipiktibo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Extel by 33 anyos, taga Marco di ay. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. Moto, ning dangok ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
5: John Mark ni, 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko og upat ka sa singa Santon Plus Gold. Namatigdan ako sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah, kanilang.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Uy, ang pagani, mura na giyok, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting.
2: XFM.
1: Ka-exciting, oy?
3: X.

0: Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Extel by 33 anyos taga Mako day. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani ko kumarog tambal. O to ning dangop ko sa wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na po kong tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
2: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subuk na. Sundown Plus Gold. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sundown Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Sundown Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektad is available in Watson's Pharmacy nationwide.
3: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2, gina-annual general membership assembly kun AGMA, karon June 27, 2026, ngay pahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue, alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades, o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga katuda, 942-228-1396. O di kahabisita ha, ang pinakaduol ng opisina sa Socotec 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
4: Nay mga bana, exciting!
5: XFM!
4: Ka-exciting, oy!
6: XFM!

0: FM. Exciting!
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Ako si Sheila Ego. Karon okay na po. Di na po nagsakit akong puson.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Plus Gold ug Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Sandown Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Sandown Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Nasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santon Plus Gold 3 times a day. Na-feel good na ako na dili na magsakit akong ulo.
1: Alert. Mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santon Plus.

0: Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter, at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst, at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dessert pero nakahurot na ko og upat ka sa singa Santon Plus Gold. Namatigdan na ko sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayo gyud, epektibo gyud kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako a kanilang.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
3: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th Third Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Zero na, daghang salamat!

0: XFM.
1: Exciting!
2: Sa ako si Roy, o sa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa gipa, inom ko ni Mama og Santo Plus Gold 3 times a day na feel.

0: tulo ka beses sa usa kadlaw, sa sulod sa usa ka buwan, ni huyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga Santon Plus Gold.
2: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na jud ang bukol, natunaw na jud.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Herbal Soap, may antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap, nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

0: FM.
1: Santo Blas Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santo Blas Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay.
3: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Santo Blas Coffee Mix, ang kapeng healthy tungod kay all natural mapalit sa mga butika. Santo Blas Gold.
4: Shira, taga Bohol. Gahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santo Blas Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi-i o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Ibiktibo kayo ang
1: kas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa
0: FM
5: 100. Ipatay ko sa akong anak og Santo Blas Gold tulo ka kapsul sa usaka. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santo Blas Gold kinaayo ko.
1: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay,
3: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santo Blas Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santo Blas Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santo Blas

0: Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibilang FDFR number 108357.
1: Sundown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sundown Plus Gold. Naulianyoy ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko.
1: Inang butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sundown Plus Gold og Sundown Vitamin C.
3: Kuring kinsa imong idol?
4: Si ano si Iggy?
3: Arnold Schwarzenegger?
4: Arnold! Si Kwan Pitaw? Si Idol!

0: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Plus.ph.
1: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang maligayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen un nga puno sa mga nutrients nga makatabang maligayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanaya. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sangatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan na kasulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag Terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
6: Dado galyo, debay. 30 ang edad. Na ako'y bukol sa akong tuho, dapit ba? Nya, sakit kayo lakaw. Akong gitumaran og Sandown Plus Gold kay mao may ingon nila. Morgi nakaayos ako, sir. Karon, wala na ko.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold ug Sandown Vitamin C.

0: Plus Gold.
1: Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako, nga suwayan o tumar ang Santon Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, na og na ni normal.
0: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Saman.
5: Papalita ko cooks.
4: Grabe mo ng cooks. Uy, cook mo na, kuya.
5: Papalita ko, anabi.
4: Okay, sige. Unsa man ang imo, ha? Eto.
5: Di nga sa akong palit, miss. Sunod na lang, ha?

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
4: Santon

0: Anton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sa Anton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, betan nga makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. VA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
6: For more than 21 years old and...
7: Tapalit ang kwarto?
8: Kani, no.
7: Damanunun rin ba kung matulog ko, tita? Humagdaman ko. Mananday rin ba ko?
8: Damanunun pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko...
9: It's a ding!
0: 95.9 XFM Jensen.
10: X.

0: FM.
1: Exciting! Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol driser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Santron Plus Gold. Namatigdan na ko sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang ko masulti sir, salig lang yun mo sa Santron. Maayog yun. Epektibo yun kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah. Kanilang.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santron Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santron Plus Gold o Santron Vitamin C.
3: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Carding taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold tulo ka capsules sa usa ka adlaw. Bulan lang 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold kinaayo ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: Crown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Ako si Karen, 23 anyos. Di gin ako masabda ng kasakit sa akong pikas nga baga. Unya, pagpa-check up na ako, naaday ning turok nga unod nga nagtibugol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulog ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat, Gyud.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
2: Uy, nanong gamugot mo na imong dagway?
3: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
2: Nano man?
3: Nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape.

0: mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
1: Ako si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag adlaw, tibo jud ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Daytong sa kalihan.
4: Kalahian?
3: Oo. Kalihan ba sa sofa o dinner?
4: Nang? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
3: Oo.
4: Pero kanang supper,
3: sige, sa mga?
4: Kanang luto sa imong mama, unang supper.

0: Kicks FM.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy Bukol Dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na kuupat ka sa siya nga Santron Plus Gold. Namatikdan ako sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayog yun. Epektibo gid kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah. Kanilang.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santron Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santron Plus Gold og Santron Vitamin C.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Santo Plus Gold. Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: XFM. Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang soya perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Usap. Nakoy pangutan na ba? Unsa hindi mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
8: Ani mo aton, ipasimot nimo ang siopaw sa iring. Kung ganahan ganing iring, ilaga na. Kung mudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.

0: Sana.
1: XFM.
2: Exciting.
0: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
1: XFM.
4: Exciting!
5: Sundown Plus Gold. Mas pinalagas. Mas pinatibay.
6: Texted by 33 years taga Marco Day. Kini akong tutunlan ning namugoy ko tunsil wala nagihalos kaayuhan ba halos maglisod na gani kong tumarog tambal o to ning dangop ko sa Santon Plus Gold maayo gid akong pamati na karon wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya, makakaon na po kong tarong karon.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients.
8: Mag-Santon Plus Gold!
7: Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
10: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya

0: imong adlaw o dili ka makainom o kape. Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sunod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: Ako si Karen, 23 anyos. Di gyud nako masabtan ang kasakit sa akong pikas nga abaga. Unya, pagpa-check up nako, naday ning turok nga unod nga nagtibuhol. Akong gitumaran og Santon Plus Gold. Tulo ka pa akong nahurot. Karon okay na ko. Salamat gyud.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
6: Tilapia! Tilapia mo diha!
7: Uy! Miss!
6: Kuya! Tilapia!
7: Tilapia?
6: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
8: Kuya, daddy!
6: Ay, itilapan mo ko ni mo ya!
7: Tilapia! Munang nitilap ko!
6: Bastos juga!
9: Exciting!
10: 95.9 XFM Jensen
11: XFM
9: Exciting!

0: FM.
1: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya ug spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
2: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Extel by 33 years, taga Marco Day. Kini akong tutunlan, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na ganito tumarog tambal. O to, ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.

0: Plus. User, atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bacolis sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masangat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Sigir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Visionix Plus. Paletin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko aning Visionix Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Visionix Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Wake up! Luya, lagi ka kapon sa'y problema.
5: Mingaw, lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw, kiko niya.
4: Uyab raman na. Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
5: Ha? Ano siya Tiramid 500?
4: Tirahi imong maid. Bayrig 500!
6: It's exciting! 95.9 XFM Jensen.
7: X. X.

0: FM. Music feels just so good. XFM, Gelo Santo City. XFM.
1: Exciting.
0: XFM.
2: Santo Blas Gold.
3: Ako si Andrew. Ang akong punggusan na uwang dahang kaayo. O sa akong likod. Daghana kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumaro og Santo Blas Gold. Akong gisulayan o niyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santo Blas Gold.
2: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang maligayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins ug minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans nga nakita sa pagduon nga puno sa mga nutrients nga makatabang maligayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
2: Mas pinalakas, mas pinadibay.
5: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na-diagnose ba? Mauto akong gitistingan ang Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
0: XFM.
6: Exciting!
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Textel by 33 anyos tagamako di ay. Bal, o toning, dangop ko sa Santon Plus Gold. Ayaw gid akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaw na po kong tarong karun.
2: Kaya ikaw, sumo.

0: pistingan pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan ng mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th Third Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro net o iscan ang 8-1-3-9-6. O di kahabisita ha, ang pinakaduol ng opisina sa Socotec 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at
4: Tagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Saman? Under the saya man daw kayo sa itong mga silingon.
6: Di ko under the saya eh. Wag balo ang asawa. Bago na ako itong ikasaban.
5: Ay, yan naman.
6: Isaw ko magunyang ang mamalansya.
5: Ah.
6: Buto nga, akong gignan. Nga, magluto pa ko.

0: FM.
1: Exciting!
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold. Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung giantos sa daladalang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santum Plus Gold. Duwa ka si mana na akong inom na pamatud-an jud nako ang ka-epektibo ni ini.
2: Santum Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: X FM.
3: Santum Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Jan Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy bukol dreser sa dughan dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Santon Plus Gold. Namatikdan ako sir nga ninggamay ang bukol unya hapit na mawala. Isa lang ako masulti sir, salig lang gid mo sa Santon. Maayog yun. Epektibo gid kaayo. Walay laing tambal sir nga nakaayos ako ah. Kanilang.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarm, so din yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
8: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, giulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!
3: 95.9 XFM Jensen
0: XFM
9: Exciting!

0: Exciting!
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
2: John Mark ni 23 anyos sa Madang Mati. Nakoy Bukol Dreser sa Dughan Dapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Santon Plus Gold. Namatikdan na ko sir nga ninggamay ang handapit. Nakit kayo kung ikapon ba. Pero nakahurot na ko upat ka sa siya nga Santon Plus Gold.

0: pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: X FM
0: Santo Blas Gold.
2: Ako si Andrew, ang akong punggusan nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog Santo Blas Gold. Akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santo Blas Gold, wala na akong punggod. Salamat kaayo sa Santo Blas Gold.
0: Santo Blas Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Santon Plus Gold. Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapa ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Tukan nga naminaw ko. Karon ha, nadawat na na ko bro.
3: XFM.
5: FM.
4: Exciting bro.
6: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
7: Exciting.

0: FM.
1: It's always your better choice in Jensen.
2: XFM General Central City.
0: XFM.
3: Exciting!
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
7: Extel by 33 anyos, taga Mako din. Kaya akong tutunlan, ning namugoy ko tonsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Halos maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ning dangok ko sa Santon Plus Gold. Maayo gid akong pamati na karon. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakaon na pugog tarong karon.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: Ako si Aileen, usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mga na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.

0: kaba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted. Ang pagkahimo, suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
1: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako di ay si Robert kay mobulupyo sang Talisay, Cebu. Nainitubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor og albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santon Plus Gold, gitumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw sa sulod sa usa ka buwan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, katong wala pa kung maminaw og XFM, tawgon ko nilang bayot.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
6: Okay, ikaw ang itawag pa. Lagot ba d'yo kay Kudimo, ha? Ha? Unsa? Ang imuhang motor, tulon po ka bulan, wala ka kabayan?
7: X.
4: XFM.
7: FM.
6: Exciting!
0: 95.9 XFM Jensen.
7: XFM.
8: Exciting!

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Atong paminaon ang nakainom sa premium.

0: Ako si Aileen o sa Kasal Sclair Tibok Adlaw nga tindo. Sakit kaya kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: X FM.
1: Santon Plus Gold.
3: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagkayuti ko sa sige na kong inamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po ang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana og Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po ang akong menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Dili ba kompleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi'y sulayin ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix.

0: na ka pamin now kog XFM. Pwe.
1: Hoy Pulding, labi ning mga habulog, lampi dire.
0: Pagwa dia, wa pag kuno wa pag labad dire. Unyang taon-taon, manghugas sa kog plato. Pwe, makalagot. Exciting, eh?
2: XFM.
3: FM.
0: Grabe naman ka exciting, oy.
2: 95.9 XFM Jensen.
3: XFM.
4: Exciting.

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. O ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Gold.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunan. Pero sa gift

0: Gold.
1: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka capsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: XFM.
3: Exciting!

0: tulo ka beses sa usa ka adlaw, sa sulod sa usa ka buwan, ni huyos ang dakong bukol sa akong likod.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
2: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko namina o XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Apa, sa dihang, sa kanyang namina o XFM, saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini ka banti, pite? Ay, ini ka atras, pise? Ah, may pa'y muligin.
5: X.
3: XFM.
5: FM.
4: Exciting.
1: 95.9 XFM Jensen.
5: XFM.
6: Exciting.
7: Music feels just so good. XFM General Santos City.
5: XFM.
6: Exciting.

0: Broadcasting live from the Tuna capital of the Philippines and home of the champions, General Santos City. This is Y2H Broadcasting Network.
1: 95.9 XFM Shenzhen.
2: XFM. Exciting.
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na
4: nationwide.
3: Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap.
4: The Secret of Health Nationwide.
5: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Samahan po kami din sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
5: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Meron kayong mga katanungan, ha? Text lang po sa ating pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang ating pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa ating pong mga promos, sa mga launching ng bago nating mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or experiences ninyo, ano? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede niyo pong i-post dyan, mga kaibigan, i-share niyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
7: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferroland Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Tagaytay, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
0: Secret of Health, Health Info.
5: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So, atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Dok, itong karamdaman po na insomnia?
6: So itong insomnia, no, most commonly kilalang kilala ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog. O di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Mm-hmm. Pwede itong makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health na nakikita yung impact nito. For example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho. Dahil pag naapektuhan na yung emotional ano, na aspeto ng kalusugan, dahil nga, alam mo, pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system. At yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama ng brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos. Mm-hmm. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, pinabalitaan to, buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
5: Grabe.
6: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, ano, almost 15 years hindi nakakatulog. Oo, okay. Ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. O, kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwede makaapekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
5: Mm-hmm. So, mga kababayan po natin, ano, na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Dok. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Dok, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
6: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos, hindi yun insomnia. Yun. Ang insomnia kasi, isang uri ng condition kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism, sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Mm-hmm. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, yan, o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health, na kung saan kahit gusto na nating matulog, eh yung trauma, yun ang nakakaapekto sa ating utak. Minsan yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, halimbawa may cancer ka o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema or may pamamaga can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari yan sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila. Depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog. Pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakakaapekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig. Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog. Especially, for example, ikaw ay taga-Pilipinas, pumunta ka sa Amerika, you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag. Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi. Oo, so medyo magsiship yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, mayroon tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
5: Nako.
6: O kaya yung bahay mo, anuhin na ng bangko.
5: Hirap yun.
6: Yun ay matindi. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
5: Ayan.
6: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Ano yung gut? Yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. E paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner eh. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time. Kasi kaya paggabi, hindi pwedeng kumain na sobrang madami, it will cost you something. Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan. Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero kaya

0: Yun po, yung mga pwede magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable. Mm-hmm. Huwag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Mm-hmm. Paano?
1: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming, ano, napakaraming affected, mga mm-hmm. kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, eh ba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, eh ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
0: Pag tumunog yung, ano, yung cellphone, gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
1: Nako, ayan.
0: Lalo na po matutulog.
1: Mm-hmm. At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian, ano? Eh kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia tulad ng nabanggit ni Doc, once na nagkaroon ng imbalances, ano? Doon sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan, no? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae, lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas. Mm-hmm. So mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, meron yung iba, Doc, pagka ano, nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
0: Oh.
1: Yung iba, bipolar, ano? At iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Yung kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, ano? Minsan nasa night shift ka, minsan naman day shift ka. So mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano? At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pag pumupunta kayo sa ibang lugar, ano? O kung madalas ka nagpapa-US, Doc. Eh, yan. Yan talaga.
0: Kailan kaya yun?
1: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, no? So, sa mga kababayan po natin na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Doc, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
0: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes. Mm-hmm. Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. Uh-huh. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol. Mm-hmm. Kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo, ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng, ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa iyong, meron tinatawag na God frequency.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun, ha? Na papakinggan mo siya to relax your brain.
1: Mm-hmm.
0: Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine.
1: Mm.
0: Nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga ano, pinaka the best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern o yung niacin or vitamin B3. At yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So, ang mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan, ay yung oatmeal, yung whole wheat product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
1: Pumpkin seed.
0: Yan, maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit, kaya di ba pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi.
1: Mm-hmm.
0: Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3 kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut ano na nakatutulong sa napakaraming function na ating katawan.
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, Doc, na dapat balance ano? Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
0: Oo. No? Kasi pagka, yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness.
1: Mm-hmm.
0: And yung isa naman serotonin is hormone of light.
1: Light. Mm-hmm.
0: Yan. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng pag gabi, serotonin yung mataas sa'yo.
1: Nako.
0: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
1: So, dapat hindi magkakabaliktad po mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog mga kasama, ano? So yung mga nabanggit ni Doc kanina na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet and then take supplementation, especially yung atin pong premium D3 na katulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep mga kaibigan. Para makuha natin yung hindi na tulog. Flash. Talaga nakakaano, Doc, yung
0: parang nabablanko ka, no? Oh, pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga, di ba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa Gubat.
1: Oh.
0: Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag eh.
1: Yes.
0: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So it will induce better sleep.
1: Yun. Yeah. At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
0: Lalo kung wala kang pera, hindi ka makabakasyon. Laking problema yun.
1: Laking problema. Kasi ninyo yung mga tao na kulang sa tulog, Doc, mairitahin.
0: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
1: Tsaka sa moods. Oh.
0: Madaling magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh.
1: Ayun.
0: Sa isa.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kaibayan natin, mahalaga, napakahalaga po mga kaibigan ng pagtulog at dinisenyo nyo talaga yun ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
0: Ay, libre na yan, partner eh.
1: Oo.
0: Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog lang.
1: Oo, meron nga nakita niyan.
0: Diba? Eh, anuhin na natin, i-maximize na natin.
1: Mm-hmm. Ayan na, sa mga kaibayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman, related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion. Lokasyon: Sandoval Street, Rojas, Palawan. Sa Cuyo, Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel. Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City. Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City. Ibaba ng bagong Pag-ibig Office. Bacolod City Branch, Number 46,

0: natural healthcare.
1: Santo Gold Live Testimony.
2: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, mga sakit po yung aking mga ugat-ugat na kasama kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan, ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
1: The Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya no sa pag-inom ng atin po mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay Madam, ano, ay sadyain ano, ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon. Ano? At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
4: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, mm-hmm. Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao, pare-pareho lang nararamdaman. Huwag na nating hintayin lumala. Kasi pag ang sakit, nag-develop, nag-diagnose na halimbawa, na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yun? Sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano kaya itong kondisyon ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment. Meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin. Mm-hmm. O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program, mm-hmm. Natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba? Mm-hmm. Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
3: Mm-hmm. So, mga kaibigan po tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity ano, na makapagpakonsulta po doon mga kaibigan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role, Doc, ano? Uh-huh. Ng mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob

0: sa kinakain natin, ano?
1: At yun naman talaga ang bumubuhay na literal sa atin.
0: Tama po.
1: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo. Mm-hmm. Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
0: Tama,
1: kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya. Mm-hmm. Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina, nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo? Mm-hmm. Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
0: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano? Mm-hmm. Kung ano yung nakadesign sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan. No? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan. No? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain. Kumbaga
1: yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity. Kaya nga, ganyan ka-importante yung food supplement. Kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway. Mm-hmm. Diba? Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami, scarcity of supply. Mm-hmm. Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil yung trabaho natin is alanganin. Mm-hmm. So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong 5 sangkap na multiple yung benefit niya,

0: Kumusta mga katropa? May buntag diyan kanina tanan. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Arir sa karo mga katropa, ang line na po natong edisyon sa ito programa, tulungan ang kanyang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Siyempre, kao ba niyo karong buntaga, wala ilaing katropa ang Ruel Dumantay at your service. Good morning!
2: Good morning!
0: May buntag diyan kanina tanan mga katropa. O, oh, siyempre sa ito mga kagilag, mga kaigsunan sa 26 kabarangay ni Ning atong syudad. Good morning! Kumusta ka mo?
2: Good morning!
0: May buntag po sa ito mga katropa diya sa Sarangani. Sa may Makima area, Maasin, Kiamba, and Maitum. Good morning!
2: Good morning!
0: May buntag po sa ito mga katawhan sa mga tigpaminaw. Diya sa may Malungon, Alabel, Malapatan, and Glan. Good morning diya kanyang tanang. Kumusta nga ito mga katropa? May buntag. Good morning! Good morning! Kaday lang.
2: Good morning!
0: Ay, day nga mo sa ulupindot. Aga, ma'am, may buntag po sa mga taga-Pulumulok and tupi na tong mga katropa. Yan!
2: Good morning!
0: Ay, good morning ha! Kaninyong tanan mga kaigsunan! Aling na. Dari na tayo mga katropa sa Exciting Pilipinas ka programa sa XFM 95.9 General Oxano City. O kasa mga katropa, live na po kita sa itong Facebook page. Live kita na mga katropa sa XFM 95.9 General Santo City. Ha? O pakilike, pakishare na ninyo na mga kagilaan. Araw ba nagkantangan eh? Mas maayo man ang dagkanta para lingaw. Di ba?
2: Good morning!
3: Hello!
0: Good morning sa itong mga kagilaan! Good morning sa itong mga katropa! Good morning kaninyong tanan. Ayun o.
2: Good morning!
3: Hello!
0: Siyempre sa mga nasa itong YouTube channel sa XFM, Jensan TV.
2: Good morning!
0: Good morning, good morning, and God bless us always.
2: Good morning!
0: Good morning po sa ito mga katropa. Diya mga kaigsuna na ito ang nagpaminaw sa itong app. Audio app sa inyong Google Play Store, XFM Network Philippines. Nakitala ninyo diya mga kagalan. Ang XFM Jensan.
2: Good morning!
0: Okay. Alas 4.39 na magandintama na itong oras. Kumusta ka mo mga kaigsunan? Kumusta nga itong adlaw? Kumusta nga itong panikaisikay? Kumusta ang tanan mga katropa nining grabing kapito sa panahon?
2: Good morning!
0: Eh grabe magandit. Mga kaigsunan, no? Kanibang tanaw na ito, grabe. Perte naging mahalas tanan. Ya nga ito ang panggoberno. Gubot ay gintuan. Di man gila ito inikalibod mga katropa no, nga matagmata na ito sa buntag. Usa na po di siya ka labing dako nga hagit nga itong atubangon. Mao kanibang padayon nga pagsaka sa presyo sa mga batakang panaliton. Gikan sa bugas, gikan sa iyong panuntan. Hangtod na sa mga pamasahe, galastuhon sa panimalay, labin pa, klase na karong adlawa.
2: Good morning!
0: Kanabang gasto na po sa baon, pamasahe sa mga bata, kanibang tanan ba, nga nagsaka, gawas lang sa suhulan. Diba? Pero di na ito angay kalimtan mga katropa, nga angay gapo na ito magpasalamat. Pasalamaton gapo na ito ang bagong adlaw. Usahay doon naman kayo dala nga kabalaka kini kung unsaon na po pagpaigo sa budget. Aron lagi masustentuhan ang atong pamilya. Apan angay natong hinumdumon nga ang kapiot sa panalapi o salamang ka na kapagsulay sa kinabuhi. O wala kini gahuma katropa nga kumbaga mupukan sa ato ang determinasyon. Ang tinuod nga kusog usa kini ka ang tinuod nga kusog sa usa ka tawo mga katropa dili makita sa usa lang ka haruhay nga panahon o kasadya. Kun dili kung unsaon nato pagbarog sa pagkamamugdaon sa panahon sa kawadon. Diba, unsaon na ito mamahimo kitang kanabang mamugdaon, madiskarte pag-abot sa kawadon mga katropa. Kay kining grabing pagsaka sa mga presyo, naghagit kini ka na to, nga dapat mas magbinantayon kita, magdaginot kita, o mangita kita og alternatibo mga katropa, pabaagi arog nga mabuhi nga disente. Ang matag diskarte nga atong ginahimo gikan sa pagpili sa mas baratong alternatibo hangtod na sa pagkatiman nato sa ginagbay nga mga tinubdan sa pagkaon o sa kini ka kumbaga pagpamatuod nga kumbaga mas dako ang atong abilidad kaysa sa bisan unsang krisis sa ekonomiya. Di ba? Mo gina dapat atong tibanan mga katropa. Ang krisis krisis sa gawas sa panimalay. Apan ang kalinaw o gugma nagpabilin sa sulod sa panimalay. Ang importante lang, magkayusa kita. O siyempre, magtinabangay kita mga katropa. Dugang pa, kini nga sitwasyon, nagpahinom do magini ka nato. Sa kamahinong danon sa pagbaton o pagsalig sa labaw natong makagagahom sa atong Diyos nga amahan. O sa pagpabiling buhi sa atong paglaom. Ang kasaysayan, nagpakita ka na nga ang dagan, nga, kumbaga, nagpakita ng daghan na kitang mga giagihan sa mga krisis, mga ekonomiya, kaniadto. Diba, nagiyan naman ito ng tanan. Katong COVID-19, grabe, nakasugakod kita. Apan, tungod sa itong kaligon, mga katropa, nga pagtuog, kakugi, kanunay, kitang nakalabang. Diba, ang matang pagsubang sa adlaw, nagdala kini kanato og bago na pong tiyansa ba? Bagong kaalam, o bagong mga pultahan sa oportunidad nga mahimong muabri alang kanato. Timan nila ninyo kadunay kung aduna may magsarado nga pertahan, aduna ginay muabri para kaninyo. Busa karong buntaga, mga katropa, ipataas ang agtang. O kayo itugot nga ang kanilang mga precious merkado, mao kanay mo diktar sa kalipay nga ibong sa imong kasing-kasing mga katropa. Padayon sa pagparingkamot, pabilin lang nga positibo o bauna ang imong kanabang bauna ang kanang kaligon. Di ba? O baura ang imong nauna ba? Sa kaalam, bag-ida kini. Kaalam sa pagdumala sa imong panalapi. O siyempre, ang pagsakla sa presyo temporaryo lamang ka na. Apan ang kaligon sa imong nga mubarog. Nga kumbaga, mubarog nga adunay determinasyon. Maunay pamatuod sa kinabuhi mga katropa o maghatag kanimog kadaugan. Isugat na to sa masulubong ekonomiya pinaagi sa usaka masidlakong pahiyom o kasing-kasing na puno sa paglaom. Laban lang sa buhay! Maunay kanunay atong ginisulti na kayang-kaya natin to! Huwag lamang po tayong susuko! Naapaghapoy ka panahunan mga katropa nga mamahimong okay ang tanan.

0: Mạnh bún tắc, mạnh bún tắc, kỳ sinh bang ở đó. Good morning, guys, good morning.
1: Hello.
0: Barong mga katropa, ayaw papildi sa kapito sa panahon. Laban kanunay. Shoutout tayo sa pamilyang Imba. Gikan kang Jay Baim. Good morning, dia ka rin yung tanana. Mayang buntag, mayang buntag, mayang buntag. Laban sa buhay, mga katropa. Mga ganyan, pinaka-importante na itong mensahe karon. Kay kayang-kaya natin to.
2: Good morning.
0: Alas 4:45 lang at oras. Dato mga katropa, kanagapaminaw, gapo karo mga katropa, may buntag sa mga bagong matarang itawang. Good morning!
2: Good morning!
0: Ay, pangmata naman, naon sa naman tawa na!
2: Good morning!
0: Pakilike po ninyo, ay pakisubscribe po sa ito ang YouTube channel, XFM Jensen TV.
1: Hello!
2: Good morning!
0: Ah! Okay, PM rata ka ninyo, kinsay mananaog niya.
2: Good morning!
0: Ako rin, naluoy ninyo. May buntag ha sa itong mga kaigilaag, mga kaigsulang, nga padayang nagpaminaw karon. Good morning, dia ka rin yung tanan. Kumusta ang atong adlaw? Kumusta ang atong kinabuhi? Kumusta ang atong ganabang pagpalingkamot? Medyo nabutang sa alanganin ka, tropang Ruel. Ay, pagbutang-butang sa alanganin dia. Siyempre, kining nga tulungan nun, atong kanyo sa Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Gold Coffee Mix. Santo Plus Coffee Mix, o Santo Herbal Tea, kauban atong Santo Vitamin C. Labi pa atong Santo Plus Gold, mga kaigilaan. Mao gini makatabang sa tuang panglawas ay mao ni ang antioxidant, mga katropa. Naangay na tong pagkaimnon kay flush out din ni mga kaiglaan. Kani ba mga toxic diha sa tuang kalawasan? Ay sus, ako rin naluoy. Mangustin palang daan, wana perti ng buaka. Diba, napaginay malunggay, napaday spirulina, napaday ahos, nakalay ang palaya. Diba, mauna na siya mga katropa ang ginasulti na to. Kumbaga, kung gusto man lang nato, kung may mong ligo ng itong kalawasan, dali na ta sa Santong Plus Gold. Santong Plus Gold, ikaw lagi ang una!
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 4:47 na ang itong oras, sari na karoon ang itong mga headlines!
3: Headlines! Headlines!
0: Ato ang lakad sa panahon karong buntaga na umang nga magpabiling hayag ug ginibay ang kainit ang dagan sa panahon sa Jensen karong adlaw.
3: Headlines! Headlines!
0: Dato ang balitang nasyonal, SP Alan Cayetano may arangkadog balik, gideklara ang kaugalingon, isip matuod og lehitimong pinuno sa Senado.
3: Headlines! Headlines!
0: SP Cayetano sa Senate leadership change, illegal og wala na subay sa konstitusyon.
3: Headlines! Headlines!
0: Cayetano nagpasiug daw tigong kang gatchelian. Gihagit ka maging istorya. Ombudsman Boyeng Ribulya nanawagan kang Alan Peter Cayetano nga magunos dili og magkalma.
3: Headlines! Headlines!
0: Insagoy dili makakalma niya ng iyong kalaking inugan ng iyong leadership.
2: Good morning!
0: Kaya karoon, hinaan ninyo magunos dili og magkalma.
3: Exciting
0: na
3: nabuhan
0: ng itani. Ang tayong salayan pa na ito mga balita. Upat ka personalidad na nalambigit sa anomalya sa flight control project gisilbihan na Guara de Forest.
3: Headlines! Headlines!
0: Ombudsman Boyeng Ribulya gihimakak na nagkikariglo siya. Kalabutan sa kasong plunder o graft ni Senator Jinggoy Estrada.
3: Headlines! Headlines!
0: Transaksyon sa Socoteco 2 gipapanawagan nga i-reset o ibasura tungod sa kakuwang sa transparency.
3: Headlines! Headlines!
0: Jensen Summer Youth Festival 2026 malampusong nagtapos. Ubos sa pagpanguna ni Mayor Lorely Pacquiao.
3: Headlines! Headlines!
0: Ato mga balita nga dala sa itong mga patrollers, Deped Jensen, all set na sa pagsugod sa klase. Karong adlaw!
3: Headlines! Headlines!
0: Pickup truck na dasok sa laundry shop, humahal nagpakarwash.
3: Headlines! Headlines!
0: Ito ang suspect sa pag-ambush sa mga PNP personnel sa Maguindanao del Sur, si Cop sa Jensen Airport.
3: Headlines! Headlines!
0: 1.02 million na kantidad sa Cebu na kumpiska sa gi-aligarang miyembro sa MILF o kaubanan sa maasim saranggani.
3: Headlines! Headlines!
0: Huwag yapon mo ning undang ni mga binuhatan ninyo deha. Magbago na kayo! Magbago na kayo!
2: Good morning!
1: Kaloka!
0: Alam nga mga balita, ito na pagkasayro ng detalye deha. Anak mo na, relax na sa mo deha, ha? Ayaw kayo mo pagkarak-karak kay Katropang Ruel. Ay base unyag, makuratan ta diri. Kada lang ha. May buntag, may buntag. Atong timbayaon sa o good morning. Kini nga to mga kaigilaan karong nga nagapaminaw. Labing pa sa mga kaigsunan nato diha. Nga bago rin tao nagmata. Good morning diha kaninyong tanan.
2: Ayoy!
0: Ay! Alas 4:49 na magkinitawan at ang oras mga katropa. Ano na ang detalye sa itong mga balita. Pero yun na pa na yung tanan. Unaon sa natong lakad sa panahon. Nga itong kariyo sa Santon Vitamin C.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Paminaw kay karong adlaw lauman nga kumbaga magpabilin ang hayag o gilibihan nga grabing kainit ang dagan sa panahon sa Dakbayan sa Jensan o tibok probinsya sa Rangani karong adlaw. Ubos ka na sa impluensya sa nagpadayong easterlies mao nang ang temperatura. Ginitanaw nga musaka gihapon sa 35 hangtod 36 degrees Celsius sa udto. Din ang bada-bada nga heat index. Magpabiling ka ng taas o peligroso sa lawas mo nang ginauhag ang publiko. Nga magpabiling yung kitang hydrated, pinaagi sa pag-inom og dagang tubig o limitahan ang dugay nga pagpundo ilalom sa adlaw. Importante ni hagi kan alas 10 sa buntag, kutom alas 4 sa hapon. Aron balikayan ang ginatawag natong heat exhaustion. O basin nun niya mga heat stroke ta. Kailamin pa kung high blood kita. O na nga mag-amping niya kanunay mga katropa. Sa laing bahin, ang pulumulok o ang tupi sa South Cotabato makasinati o sabog susamang init na kalangitan sa kabuntagon apan adunay dako nga tsansa sa kalit nga pagpanalugdog o ginatawag natong localized thunderstorms pag-abot sa hapon o sa iyo sa gabi. Tungkol ka na sa pag-alisgaw sa kainit na gikan sa yuta dool sa Mount Matutom, posible nga makasinati o mubo apan kusog nga pagbundak sa ulan o ginubanan ka na sa kalit nga pagkilat o pagpanalugdog. Manang gipahilumduman ang mga residente, nining dapita nga mag-amping sa kalit nga paghaguro sa hangin o magmatgon sa mga pagpangidlat sa langit. Samtang maong ulan, makahatag rin kajut nga kabugnaw o kahupay gikan sa tibok adlaw nga kainit sa palibot. Alang sa impormasyon sa mga aktibidad karong adlaw mga katropa sa mga manggawas ngan ha. Alas 5:30 buntag ang pagsidlak sa adlaw. Musalog kini alas 6:06 sa kahapunon.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Oy, ato dayon tagaan o pagtimbaya kini nga itong mga kagilaag mga kaigsunan ha. Pahibalo ang atong mga sokoteko to nga ang agma nato sa June 27, 2026 na. Maukini siyang ginatawag nga 43rd Annual General Membership Assembly kun agma. Maunang ginauhag ang tanang MCOs nga magparehistro online. Bisitaha ang agmasokoteko2.net o iskan lamang kada mga QR code diya nga nahimutang sa ilahang Facebook page. Makita na diya ang mga hulagway sa QR code mga katropa. Ang online registration hangtod lamang kada alas 12 sa udto karong June 26. Maunang ginatagaan ka mo ha kay 20 pinalamba ka adlaw ni. 19 kaadlaw na lang. Mag-agma na ginintamon. So, apil na, lakip na. Scan to register. Aron nga makasalmol kita ni ining agma. Importante mga isgutanan diha. Kay isa sa mga isgutan diha, katong joint venture agreement. O kunta, mapasabot ni og tarong sa ato mga board of directors. Ay kabalo ba yata nga grabe ang issue ni ini mga kaigilaan? O kadunay ni file o kaso ni ini? Ang kala mga proceedings. Ni pailog kaso nga TRO aron pahunungon mga katropa kumbaga i-reset ang mao proseso nga gibuhat sa ato mga board of directors. Pero matod pa pud lagi wala man kunoy babag nga gibuhat ang mga board of directors. Kikuha naman nila sa unsolicited proposal ang katong pagkuha kuno nila mga kaigalaan o kanabang conditional acceptance. Ambot, og tama ba na o dili?
2: Good morning!
0: E matod pa sa mga usaka abogado, wala man daw illegal. Ay, wala man daw illegal silang gibungat. Pero ang korte na yung mo desisyon. Ang atuwa lamang gindire, transparent lamang ginunta. Talang transaksyon nga bungaton sa Socoteco 2 na to, mga katropa. Kanabang, sabihin pa sa mga board of directors, ipahibalo sa mga katawhan, ipahibalo sa MCO, ayaw niyo tagua kay, kanamang kung tago-tago, dagan kay magduda. O, bitaw na nga, ginahagit, bitaw nga, dili ang ngay taguan. Ganong taguan, manggod? Diba? Ano na ba lang hangyo sa uban? Wala may laid, no more, no less. Eh, dili na nato pasubraan ang ato mga ginapangyaw-yaw diha, mga tropa. Tarawa ninyo, pati ang prusini, ginapasangin lang ninyong nga gipa luyuhan sa Meralco, murag di magidamao. Kay matod pa ni Atty. Alconera, 2005 pa ni sila, nagsugod na sila ang kausa.
1: Ayoy!
0: Alam na, na-interview mo na ito. Si Alconera, ang paningkamot ta, ang maka-interview ta, mga katropa. O kanabang, siyempre, kaya na naman ang impormasyon taran sa Ignite. Madungga naman ninyo na diya. makita naman ninyo na sa online, pero kanang impormasyon sa pika side, mo na yung mga kinahanglan na ito nga pag-hatag sa inyo, ay kamano naman kita nga nanay conditional acceptance ang Ignite sa GBA, kamano naman kita nga 70% maoy ilahang bahin o ilahang paliton ang mawalo gina paliton nila ang distribution asset na ito. Ya, 2028 mo expire ang franchise sa Socoteco to. Dili na siya i-renew as Socoteco to. I-renew siya as bagong entity. At iba siya i-renew. Bago na siya. Dili na siya renewal. Kaya mo expire na lagi na. Di ba? So, yan na ang mga butang ang atong ngay pag-asiron mga katropa. Pero, more of that. No? Break sa takadali. Bago na ito ihata ka mga bugat ng balita kaninyo tagaan sa tamog nindod ng kanta. Kani para rin sa mga relasyon nga wa in tao nag-successful mga katropa. Baga naudlot. O, di lang naudlot. Wa na gining tao nakapadayon kay ang iyang gihigugma. Ani pakasal man slain. Huli na nang dumating ka. Para rin kanin yung mga katropa. Good morning, diya kanin yung tala, alas 4:56 na. Kaubang gayapan yung katropang Ruel Dumantay sa programang Exciting Pilipinas sa XFM 95.9 General Santa City. Katropa mo, exciting. Good morning, good morning. Be right back with more. I love you.

0: FM.
1: Exciting!
0: XFM.
2: Exciting!
3: Santol Blasco.
4: Ako Desi Gary. Grabe kitas akong sugar sa una. 200 kapin. Pagadungog na ako sa radyo, may piktibo ang Santol Plus Gold. Akong gibanatan na nabino. 3 times a day gid na. After 2 to 3 weeks na ako pag-inom sa Santol Plus Gold. Pagbalik na ko check sa akong sugar. Nag-18 na lang. Grabe kipiktibo sa Santol Plus Gold.
2: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, mimintigin ako masagat as dalan, mga abog. Pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, isulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layan yun yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: XFM.
7: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinadibay.
9: Ako si Shella. Kusog kayo kumukaon ng mga junk foods. Unya, di ko nagainom kaayog tubig. Mauto na yung tiay ko. May gani kayo na tumaran. Jud na ko Sandown Plus Gold. Karun, okay na ko. Di na po nagsakit akong puson.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
0: XFM.
3: Sandown Plus Gold.
10: Ako si Andrew. Ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulay nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Muna kong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Sandown Plus Gold, akong isulayan o niyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Sandown Plus Gold, wala na akong punggol. Good. Salamat kaayo sa Sandown Plus Gold.
2: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Mayong anlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA. Karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kaha bisitaha ang pinakadoon ng opisina sa Socotec 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
7: This is D. Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
8: For more information, visit pagcor.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Uy, madi, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting!
0: XFM.

0: Ay, balik kita. Habang gabon niyo katropang Ruel Dumantay sa programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Ala ka niya, good morning.
2: Good morning.
0: Ahla, sige, pangmata na mo, pangmata na mo. Grabe ka, grabe ka, hagok ni Kuya.
2: Good morning.
0: Sa pertimang kong kapuya daw, gabi inaw. Sapa ka di ba kapoy nga naka-turbo man enhancer? Ay, nako. Ipalabihan, ako di magsakto. Napakitrabaho kami Lunes daan ron. Alas 5-7 na ang atong oras sa mga kaigsunan na to. Diya sa nagkasakay o bus karon ha. Labin pa sa YBL nga naka-tune in diya sa tuwang XFM 95.9 General Santo City. Salamat diya kaninyo ha. Labin pa sa mga conductor diya, mga driver. Hinahinay sa pagbadagan. Amping lang yun yung taong kanunay. Kay ang inyong bit-bit nga kinabuhi mga katropa. Pila kabuok na nagsakay diha sa inyuhang bus. Amping nga, amping. 5:07 in the morning ang atong oras mga katropa. Rinakaroon ang atong mga balita. Kanigabangin na itong kaninyo. Siyempre sa Santong Plus Coffee Mix. Kabalo ba mo nga ang Santong Plus Coffee Mix mga katropa? Mauni pinakalamian nga kape. Santong Plus Coffee Mix, Santong Plus Gold mga chip. Aga to ang Santong Plus Coffee Mix mga katropa, mauni ang kape nga makapaboost sa atong energy, kana? Diba? Nakini mangosteen, nakini malunggay, nakini suya beans. Tulo ka powerful ingredients mga katropa nga dako kay tabang diha sa to ang panglawas. Diba? Labian nga kape og mauni. Ah, saan ba itong baso? Nabilin sa gawas. Mauni ginainom ni katropa ang Rowell ninyo mga kaigalaan. Santong Plus Coffee Mix, mapalit sa paborito niyo mga butika. Always available sa tanang branches. Siyempre, diya sabay Mercury Drugstore.
2: Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5:08 lang atong oras. Ato lang ito ang karoon ng atong mga balita sa itong balitang nasyonal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Paminaw kay Subling Gipahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Niyatong Guwebes kaya ang otoridad isip mga nag-inusarog litimong pinuno sa Senado. So sa press conference humaan sa hearing sa flight control scandal na lawagan si Cayetano sa mga kawani sa institusyon na dili magpadala sa pressure sa paksyon ni Senator Wing Gatchalian. Gihagit niya mga empleyado na mupili kung ang ilang unong o katapatan anaba sa maog institusyon o sa balaod o anaalang sa babalakong personalidad sa politika. Ipasabot ni Cayetano na ubos sa konstitusyon o sa Senate rules kinahanglan ang boto sa 13 ka senador aron makadeklara nga bakante ang pwesto sa pagka-presidente sa Senado. Gitataw niya nga 12 lamang ka senador ang mitambong sa sesyon sa Picas Black nitong Miyerkules. Hinundan nga wala sila ay quorum o iligal ang ilang himong pagpili kang Gatchalian isip acting president. Matod ni Cayetano, abaong lakang usaka klaro nga power grabbing o pag-ilog sa gahom nga wala'y saktong basihan sa balaod. Nagbahatag usab og seryosong pasidaan ang magbabalaod nga maong krisis sa liderato mamahimong taytayan sa mas dakong plano sama sa People's Initiative upang usab sa konstitusyon nga nagbutang sa kapeligrohon sa kaugmaon sa nasod. Inoon, gipahayag ni Cayetano nga dili siya matugot sa bisan unsang matang sa ginatawag nga karahasan o kagubot o giyang ipaglaban ang kamaturan sa mahinay apan legal nga pamaagi. Dungan sa panawagan, sa publiko, sa magbinantayon kung kinsa ang tinuod nga nagsubay sa saktong balaod.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ita, nagnibog na ta kay pati si Senator Erwin Tulpo. Nisulti naman yun, gawa pa na ilisan yun ang Senate President. Apoy uban, mga magbabalaod, mga abogado, nag-ingon nga sakto ang gibuhat sa 12 ka senador. Asa mag-itinuod, ane?
3: Atay.
0: Muna'y problema sa balaod sa Pilipinas ba? Kinagang kay interpretasyon.
3: Atay.
0: Oh, mali lang yun ang pagka-interpret. Mauna'y atong takong pangutana. Pala, kinaganan siguro nato rin yung Supreme Court siguro. Okay, murag naglibog na mag-inantaran. Pati ka mo diyan, naglibog. Aunsaon na lang kaya mga yanong Pilipino. Aunsaon maging tama, Dre. Diba? Doon ay mga former judges na gasulte nga sakto ang gibuhat sa 12 ka senador. Aduna po yung mga laing abogado na kaingon nga mali kining buhan binuhatan. Kay Tracy Mangyud ang ihap. Diba? Kay dapat dili ikumpara ang nahitabo sa katong kwenka kumpara kay nga naman naanay 1987 Constitution. Mauna mga question karon mga kaigilaan. Kinsa Mangyud ang Senate President karon? Diba? Luyo ni ining grabe ng krisis nining atong ka Pilipinas mga katropa kabalumang kita. Dili man Pilipinas ang nagsugod sa krisis. Worldwide ba ni mga kaigilaan tungkol naging sa pagsaka sa presyo sa lana? Nga gidugangan pa bang natong kagubot ko daw? Wala na eh.
2: Ayoy!
0: Imbis tabangan ang mga Pilipinong ordinaryo, mga katropa, nga ultimo ganit karon ang, grabe no, low middle class na himo ng Newport, wala na! Perte na tuluya. Ang dollar na to, 64.
2: Ayoy!
0: Mudagal pa rin 64, nabuak na kita nani. Ah, wa pa may latest kipagawas na gining ato ang inflation rate. Pero matod palagi mo, dagan doon 7.4 kutong 7.9 na naunsa naman tawa ni.
2: Ayoy! Good morning!
0: Diba? Tarong mo di ha? Ayaw mo sige away-away kay mura mo mga buwang.
2: Atay!
3: Ayoy! Kaloka!
0: Anong Iloganay o gahong ba? Mawag gini makadalagtigaw sa inyo hagid lagi.
2: Atay!
0: Gusto ninyo tanayin ka mo, powerful, na unsa naman yung tao, unsa na ginahari sa posisyon? Ha? Doon naman ko na, naidili ka, gusto sa imbestigahan ng flood control kay dili gusto. Mawag naman yung hinungdan ba ang flood control lang yun? Mawag nagkagubot mo niya? Diba kung ano na kayo mga sala sa flood control, dawatan ninyo yun, pang resign yun mo yun? Ayaw na magbalik sa gobyerno.
2: Ayoy!
0: Maulaw mo sa katawang Pilipino ba?
2: Ayoy!
0: Ay nako, ang bot niya niya. Salamat pa na ito mga balita. Pinaagi sa Osaka Dinalian o babalakong Facebook Live. Dako o isog na ginibinsahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang iyang posisyon isip Senate President. Matod pa ni Cayetano na iligal o supak sa konstitusyon ang nahitabong reorganization o pag-ilis sa liderato sa miaging semana. Din gitudlo si Senator Wing Gatchelan isip acting President. Matod pa niya, ang Senado kinanglan magpabiling nga independente o magbase lamang sa tulo kabasahon. Unsa man na, ang mga lagda kuno sa Senado, ang konstitusyon sa Pilipinas, o ang Biblia. Gisawayo sa ni Cayetano ang palasyo sa Malacanang o ang mga kaalyado ni ining agikayong dayag ng hilabot sa maong krisis. Lakit na ang pagpasulod sa mga ahente sa NBI sulod sa edipisyo sa Senado. Nagpasinaan ang magbabalaod nga kung mawala ang kagawasan sa institusyon o mahimo kining usaka itoy o puppet na nga gihanduraw sa usaka puppet master, magdala lamang kini o kapahamakan sa tuang nasod. Ihagit usab niya ang iya mga kauban ng senador nga dili magpagamit sa gahom sa ekotibo, bisan pa man, kun tanyagan sila o taas ka posisyon. Samtang padayon nga gideklara sa palasyo nga ilang giila ang bagong liderato ni Gatchelan, nagpabiling gyapon ng grabing power struggle tungod sa parehong paksyon ang nag-ingon nga sila ang tinuod nga mayorya. Sa pikas bangin, ligon usab ang barugada ni Gatchelan nga ligal ang sesyon ni atong Hunyo 3 nga nagpili kaniya. Din iyang giya pahayag nga mas dako ang kabugaton nga ang opinyon sa IBP, kon Integrated Bar of the Philippines, mga dekano sa balaod o mga kaning presidente sa Senado nga nag-ingon na saktong dagan ang ilang gihimo. Pero dagang kaig ni react ni ini nga mga abogado nga member sa IBP.
2: Good morning!
0: Diba? Ang nakabutang daw sa konstitusyon, magod daw, sa mga wag ginipabor ni ini, oo, makakurong ka sa 12. Pwede ka makailis o kanabang committee sa 12. Pero nun ka nga makailis kay presidente sa Senado. Kay gikinahanglan magyud 13 gyud. Isang pagkulang mo di, abis sa pag 22 lang mo, kinahanglan gyapon ko nung 13.
2: Ayoy!
0: Ay, nako.
2: Ayoy!
0: Sesyon na lang daw mo balik, may niya. Talawa na to, may. Kung naano ba'y 13, kay kinsa ka ninyo magka-13?
2: Atay.
0: Gubuta lagi, no? First time na itabo sa Pilipinas, Chip. Pasukan pagkatawa ni mo, Chip. First time, no? Grabing gubuta si Nado ba? Unsa mag-inaadya ang taon sa leadership, oy?
3: Ayoy!
0: Ang problema, Dre Chip, ang kaluluoy, kita rin taon, Dre, nasa ubos.
3: Ayoy!
0: Ay, nako. Samtang, alayon sa mong balita, nagpasiugda ka noon ng denalian ng solusyon si Senator Alan Peter Cayetano pinagagi sa pag-imbitar kang Senator Wing Gatchelian sa usa ka personal nga tigom aron daling mahusay ang nagkainit nga rido sa liderato sa Senado. Pinagi siyang gihimong Facebook Live, gipahayag ni Cayetano. Doon na siya naisip nga pamaagi aron matapos ng kagubot. Apan padayong gyapon niyang gibarugan nga ang matuod ni Senate President kinahanglan nga makakuha og 13 kabuto base sa saktong lagda sa konstitusyon, Senate rules o sa Biblia. Ang maubaruganan, gipaluyan usab ni Senator Loren Ligarda. Apan dinalian kining gihimakak sa kampo ni Gatchelian kinsa nakingon nga legal og madasigon ang iyang paglingkod isip acting president etong Hunyo 3. Uban gideklara ang quorum pinaagi sa 12 ka senador nga mitambong base sa legal nga desisyon sa korte o gidugangan pa ni Gatchelian nga ang iyang liderato giila o gisuportahan sa mga dekano sa balaod, mga kaning presidente sa Senado, sa Integrated Bar of the Philippines o mismo ang palasyo sa Malacañang. Napasinaan pa si Cayetano nga mag-amping si Gatchelian nga dili magpagamit sa Malacañang baylo sa taas nga posisyon. Maniwala din eh, miboto ang isog nga reaksyon gikan kang kaning Senator Panpilo Ping Lacson patok sa pamahayag ni Cayetano sa iyang opisyal nga social media account. Prangka gipahayag ni Lacson nga wala na ibasingan sa balaod o wala na giila sa ekotibo o gubos balaoran ang liderato ni Cayetano. Girekomenda pa ni Lacson ang senador din iyang giingon nga ang tao nga nagaipit o walay gihawag ebidensya sa balaod sa Facebook Live na lang gayod kulo in taon mukapit. Ah, kuyawang Lacson eh.
3: Ayoy!
0: Nga, ang saan manin mo ng statement ni Senator Erwin Get... Erwin Tulpo?
3: Ayoy!
0: Diba? Dahil lang nga. Naglibog ng tanan. Konsulta sa akin siguro tag mga maayo yun siguro sa balaod, no? Kaya murag kapigado yun yung kintao, no? Arabag ka na bang, ay nako, hindi ko na naalam ano na ay, nangyayari dito.
3: Ayoy!
0: Nakaka, ano? Nakakalito. Huwag yung nakakalibog, ha?
3: Ayoy!
0: Matod ba ko ni Senator Erwin? Sa nga ito, ha? Ado lang, ha? Nakita to na ako, eh. Nato siya statement, eh. Hindi ito deepfake video, ha? Tinood to.
2: Good morning!
0: Mabanggod na ako na share ba? Ariel, we have to have 13. We only have 12. Mauna ang Senate pro tempore lang si Wing Gatchelian. Mauna ang problema ba? Kaya naamagod, di ba katong kadumdum ka chip itong nag-walk out ang mayorya? Di ba ang nabilin ato is 12 sila? 11 sa majority plus si Tito Soto ka minority 12. So, gideklara ni Soto nga mag-adjourn kay lagi walay quorum. Pero itong sa ilahan ng side, nga wala sila gisipot sa majority, naay quorum. So, dito ta naglibog mga katropa. Kung tinuod mag-inain nyo hanggi ginabarugan, nga nung si Tito Soto, katong nag-walk out mo, napulo mag-in mo kabuok, wag-in mo napakita sa, nag-walk out yun, hawa mo sa plenaryo, nagdeklara nga walay quorum. Pero itong kamo na, nga nakabot si Chisip Scudero, nga 12 mo, nanay quorum.
3: Ayoy! Ayoy!
0: Selective ba ang quorum? Selective lang ba sa minority?
2: Good morning!
0: Actually, kini mga pangutanan niya, nga angay niyong tubagun niya. Kaya medyo pigado kita niini mga katropa. Maglibog yun ang katawahan. Samtang salay para ito mga balita, dinalian nga nalawagan si Ombudsman Boyeng Rimulya ngadto kang Senator Alan Peter Cayetano kapag hunos dili o ibiling kalmado ang pamatasan taliwala sa napadayong kagrabing arredo sa liderato sa Senado. Sa opisyal nga pamahayag, iawag ni Rebulia si Cayetano nga ayuhon o tarungon ang sitwasyon dungan sa pag-ila sa tala mga senador nga maghunahuna o mamalandong o maayo alang sa kayuhan sa nasod. Kahinumduman nga biboto ang kalit nga kagubot sa Senado, human miboto ang 12 ka senador kang Senator Wing Gatchalian isip Senate President pro tempore o gihimong acting president natong Hunyo at 3. Kibase sa Gatchalian Black ang ilang lakang sa karaan nga desisyon sa Korte Suprema, din ang 12 ka magbabalaod mamahimo na nga makatukod og mayoriya alang sa usa ka legal nga quorum. Then ilausab gitudlo sa Senator Erwin Tulpo bagong hepe sa Blue Ribbon Committee. Apan lo yun ini dako og isog gyapon.

0: personal sa Maguindanao del Sur, Sikop sa Jensen Airport. Atong sa aron andugan detalye kay tropang Filipe Oligario, imo na
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
2: Nasikop sa mga otoridad sa General Santos International Airport, ang top 1 most wanted person sa Maguindanao del Sur ug top 9 most wanted person sa regional level ni nakalabayng adlaw alas 5:07 sa kadlawon. Giilang suspeksano nga si Nixon Gayak Kamangon o alias Nexon o Nelson nga miyembro matud pa sa DI Hassan Group. Nadakpan na sampit ato sa airport security screening pinaagi sa operasyon sa Provincial Intelligence Unit sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office o guban pang law enforcement agencies. Gipahigayon ang pagdakop subay sa warrant of arrest na gi-issue sa Regional Trial Court Branch 15 sa Sharif Aguac alang sa kasong multiple murder, kasong frustrated murder o robbery with homicides or intimidation of person nga walay pensang girekomendar. Sumala sa investigasyon, nalambigit ang akusado sa pang-ambush batok sa mga pulis niya itong Marso 28 2026 sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur, nga gikamatyan sa lima ka mga pulis o gikasamdan sa tulo pa. Human mabasa ang iya mga katungod, ang suspect gipaubos una sa medical examination, una pa nga madala sa kustodiya sa Aviation Security Unit 12. Gipaabot nga ibahin siya sa Sharif Aguac Municipal Police Station alang sa tukman disposisyon ug pagbalik sa mga warrant ngadto sa korte. Mga katropa, aron kanunay makaangkon og healthy body og strong immunity, pinaagi sa natural ingredients nga mangustin, ang palaya, moringa, ahos og spirulina, Magsanton Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Pick-up truck nga dasog sa laundry shop, human nagpakarwas. Atong sa aron nandugan detalye katropang Ivan Pulonan, imo na.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Itabangan sa mga residente nga matanggal ang usa ka pick-up truck nga napasok sa usa ka laundry house nga nimutang sa Poblasyon Highway sa Alabel, Sarangani Province ning nakalabayng adlaw. Sumala pa, nakurat pag-ayo ang mga residente sa diyang nakadungog og makusog nga lagubo og sa pagsubay ni bulaga ang puti nga sakyanan nga ana-ana sulod sa maong laundry shop. Base sa impormasyon, both unta nga ipagawas matud pa sa car wash boy sa nasambit nga lugar ang maong sakyanan human nga malimpyon apan imbis sa gawas sa sulod hinuon kini na park. Hinuon walay nasamdan sa nasambit nga insidente. Ginapaabot na lamang usab sa mga otoridad ang mamahimong settlement sa tag-iya sa sakyanan og ang amo sa car wash boy. Mga katropa, aron dili usab mapasok sa ospital, protektahi ang imong panglawas batok sa mga balatian. Tumar og Santhon Vitamin C alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ngano, giala o papadrive sa mga base nung yan, tuntuon pa rin car wash boy na napusa na.
4: Ayoy!
0: Suda na, no? Kaya mo itong sakyanan ba? Suswa yung taon, kay gukod yung taon.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Balikan natong ubang pa nato balitang nasyonal kaya walang puso nga gisilbihan sa mga otoridad o warrant of arrest ng upat ka mga individual nagi kayong nalambigit sa mga anomalusong flight control projects na itong Hunyo a 5. Sa report ni Police Lieutenant Colonel Mark Louis Sigua happy sa Santa Maria Police Station gipahigayon sa mga operatiba ang dinalian nga pagsilbi sa warrant patok sa tulo ka mga akusado nga silang alias June, alias JP o alias Bryce nga kasamtangang natingkagol sa sulod sa KNU Quezon Jail sa Quezon City. Ang tulo ka akusado nagkatubang o pag mabalakon nga kasong malversation of public funds through falsification of public documents kung pagkaw-kaw sa pondo sa gobyerno o pinagi sa pagpeke sa mga dokumento. Din walay piyansa nga girekomenda ang korte alang sa ilang temporaryong kagawasan sa pikisbahin. Pinagi sa report ni Police Major Mark Anthony Chungson sa Provincial Intelligence Unit o sa kahinusang operasyon o sa abang napahigayon o dinilian ng alakang o involuntaryong misurender ang usapa ka sa 63 anyos nga akusado sa Malolos City sa Bulacan na sayran na baong idaran. Ang akusado na nalambigit gyapon sa lapad nga anomalya sa mga proyekto sa baha sa maong lalawigan og nadakpan ubo sa warrant nga gipagawa sa Regional Trial Court Branch 20 sa Malolos City nga wala usab piyansa. Gipasabot na sa mga otoridad na baong akusado sa iya mga katungod ubo sa balaod og kasamtangan kini nga naa sa kustodiya sa kapulisan alang sa saktong dagan sa hustisya.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Noted, noted, noted.
4: Ayoy!
0: Sakpan. Hala, sige, balikan na to.

0: ato mga balita. Ato pang atuan ng balita nga si Ombudsman Buying Kunog himakak ang pagkikariglo kalabot lagi sa kasong plunder o graft ni Senator Jinggoy. O gubay-ubay papad ni mga balita na to, DepEd Jensen, all set na ha sa pagsugod sa klase. Karong adlawa o 1.02 million nga kantidad sa Cebu na kumpiska sa gialagarang membro sa MILF sa Maasim. Ano nga mga balita ato na pagkasayron sa itong pagbalik mga katropa? Kiningabahin, hatong karinyo! Siyempre, sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 5.28 atong oras, Alisa, para kayo yung tanan. Ay, hindi daw lahat ng lalaki, babaero. Ang iba dyan, may asawa na.
2: Ayoy!
0: Para rin ka ninyo mga katropa o mga lalaki niyang mga buutan. Pero katong mga babaero, wala mo'y labot na rin mga kaigalaan. Track from Real Gym Music, di lahat ng lalaki. Hindi si katropa ang Ruel naman tayo sa programa Exciting Pilipinas sa XFM 95.9. General Sado City, katropa mo! Exciting!

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: XFM.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble. Kalipay.
6: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
7: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ng turbo?
6: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
0: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. Og gahatag og kusog og resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
9: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mopaligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: XFM.
2: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
3: For more information, visit fagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
11: Adlaw, adlaw ng Zumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting.
1: XFM.

0: Ako rin gapon niya lang nga na. Good morning! Alas 5.39 lang atong oras mga katropa. Kahabang gapon niyo katropang Ruel Dumantay sa programang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Siyempre kinigabayan na itong kaninyo sa Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Uy, kinahanglan kaya sa itong lawas mga katropa. Ang Santon Vitamin C, kaya naman, ang ato ang lawas, wala ga-produce og vitamin C. Mauna'y problema di ha. Mauna, nagginahanglan kita mga katropa. Ang ato ang Santon Vitamin C, nganong alkaline vitamin C ni siya, kay ascorbic acid ni siya, as sodium ascorbate. Mauna siya mga katropa ha. Pampakusog ni sa atong immunity, antioxidant po kini, protection sa atong kalawasan. Mauna yung gikinahanglan nato kini mga katropa, kay kung kulang tag vitamin C, dili ma-absorb ang kani mga dugang nutrients o duga mga vitamina mga kaigilaan sa atong kalawasan. Mauna nga kinahanglan nato ang Santon Vitamin C. Santon VC mga katropa, ascorbic acid at sodium ascorbate. Mauna itong kikinahanglan karong adlaw aron mapunan og vitamina C ang atong lawas. Mapalit sa paborito nato butika, always available sa tanang branches niya sa may Mercury Drugstore.
1: Good morning! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Salay pa nato mga balita, gihimaka karon ni Ombudsman Boying Remulla. Atong Sabado, ang taho nga doon na siya ay tago nga pag-istorya sa kampo ni Senator Jingo Estrada, kalabutan na gisa giatubaan ni ining kasong plunder o graft. Sa ang opisyal nga programa sa radyo dinalian nga gipahayag ni Remulla nga wala siya o wala sila'y kaatubang nga bisang kinsang may tungod sa maong hiskutanan. Matod sa Ombudsman, may barog siya nga kung unsa lang ang kamatuoran o legal nga ebidensya, maura ka na ang ilang pagasundon o walay bisang kinsang nga pwedeng busaan o pabor o busay ang administrasyon. Itingwa usab ni Remulla nga tagad og katinawa ng publiko nga ang Office of the Ombudsman dili gayud angay gagamiton isip usa ka mabalakon nga sandatas politika o political weapon. Aha. Ang bawang pamahayag, bibuto, human, gilubatan ni Senator Estrada ang usa ka report nga doon na matod pa'y nagkalahinday personalidad nga nakikistorya kaniya kalabot sa dagan sa iyang mga kaso sa korte. Gitataw sa Ombudsman nga independente ang ilang buhatan o dili sila magpadala sa bisan unsang matang sa bidin o manduan gikan sa mga impluensyang politiko sa nasod. Dungan ini, may paluyo sab si Assistant Ombudsman Mico Clabano diin iyang gipahayag nga walay bisan unsang politikanong motibo ang seryosong kasong 573 million pesos nga plunder o graft batok kang Estrada o upat pa kaakusado. Naitabo kining maog init nga diskusyon samtang ang kampo ni Senator Jingkoy padayong naghangyo sa sandigang bayan nga ibasura maong kaso nga kinambigitan gyapon sa nagpadayong issue sa dako nga mga anomalusong flood control mess.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Okay, noted.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At sa ang atuan ng balita ni katropang Ivan Polonan pagbalik mga kaigalaan, kay matod pa 1.02 million nga kantidad sa shabu na kumpiska sa gialagarang miyembro sa MLF o kauban ni ini sa maasim. Sarangali province ni mga katropa. Atong sayo ng dugang detalye, katropang Ivan Imuna.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: At tumangon sa mga dinakpang suspect ang kasong paglapas sa Sections 5 o 11 sa Article 2 sa Republic Act number 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Human nga madakpan sa gilusan nga bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 12 ning niaging adlaw sa Sityo Mangelin, Barangay Kamanga, Maasim, Sarangani Province. Pinaagi sa inusyong puwersa sa PDEA Sarangani Jansan Provincial Office, Maasim Municipal Police Station o Regional Intelligence Division 12 Special Tracker Team Alpha. Sikop ang mga target nga silang alias Ibrahim, 43 anyos, nga usa ka driver o gialigarang miyembro sa MILF, o si alias Ahmad, 46 anyos, nga tricycle driver o polos residente sa barangay Buti, Gindulungan, Maguindanao del Sur. Nakumpiska ang 150 grams sa gituwang shabu, nga doon ay standard market value nga 1.02 million pesos, o ang 50 mil ka pesos nga bypassed money, cellphone o pick-up. 50 gramos niini ang napalit sa transaksyon samtang ang laing 200 grams ang narecover sa posisyon sa suspect. Sa pagkakaroon, padayon ng kapulisan sa investigasyon kung diin gakuha o supply ang mga nasampit o asa kini ga-deliver. Mga katropa, aron mapalambo pa ang kahimsog sa imong pananaw, tumar o Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Tantang sa lain na itong balita, itong aduan ng balita ni Katropang Filipe Ligario kay DepEd Jensen, all set na sa pagsugod sa klase. Karong adlawa, atong sayro na dugang detalye, Katropang Philip Imona.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: All set na ang Department of Education, Jensen, sa pagbalik sa mga klase karong adlawa, Hunyo 8, sa mga pampublikong tulunghaan sa Dakbayan. Sumala pala uman ngang unang semana sa pagbalik sa mga klase, pulos activity o pag-ila-ila-usa sa mga estudyante o magtutudlo ay hapang formal nga lecture. Subay sa opening block sa 3-term calendar sa DepEd. Tumong niini nga i-assess sa mga teachers sa mga estudyante sa Philippine Informal Reading Inventory, Rapid Math Assessment, Height and Weight, Eyesight o Pre-Test Subjects. Pinaagi niini, masayran ang kondisyon sa bata kung andam na bagayon sa formal nga klase o kung kinahanglan pa og adjustments. Samtang subay sa guidelines, 15 kaadlaw human ang opening mamahimo ng magpahigayon og homeroom meeting ang mga ginikanan aron maklaruhan sa bagong grading system, schedule of activities, mga bagong polisiya, flexible learning program o summer aral program nga sundan sa PTA meeting. Kahibaluan nga human ang 5 kaadlaw nga enrollment og brigada eskwela. Buhatag hapo nag 30 kaadlaw ang DepEd alang sa mga late enrollees. Apan subling panawagan sa mga ginikanan nga dili na panugayon pa ang pagpa-enroll sa mga bata aron dili maulahi sa mga aktibidad. Mga katropa, balik eskwela na gayon. Laing-laing tao na usab ang makahimamat sa imong anak. But pasabot laing-laing na usab nga posibleng sakit ang iyang maangkon. Busa worry no more, gumikan makaangkon ang imong anak og dugang enerhiya pinagi sa pagtumar og Santon Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alas 5.46 na ang katong oras, mga katropa. Atong oras sa itong kaninyo, siyempre sa Santon Plus Gold.
1: Good morning!
0: Sa paborito na itong mga butika. Always di siya available, mga katropa, sa tanang branches sa Rodion Pharmacy.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Salamat pa na ito, mga balita. Sa balitang lokal, kihulagway karon nga usa ka ngit-ngit nga transaksyon ang nagpadayong dinali-dali nga joint venture agreement kung GVA tali sa Socoteco 2 o sa kumpanyang Ignite Power. Mibuto ang grabing kasuko o kabalaka sa mga member consumer owners kung MCOs tuod lagi sa kakuwang kuno sa saktong impormasyon o sa gikaingong tago nga pamaagi sa mga miyembro sa Board of Directors. Tungod nini, mialsa ang panawagan gikan sa nagkalain-laing sektor nga kinahanglan i-reset og sugdan pagbalik ang tibok proseso gikan sa sinugdanan. Usa sa mga dakong legal nga pagduwa-duha, ang migula mao ang seryosong pasangil ni Attorney Virgilio Alconera nga ang maong kasabutan gikaingong fruit of poisonous tree. Gidudahan nga dunay nahitabong pagpamugos o pressure og seryosong conflict of interest gikan sa usa ka taas nga opisyal sa National Electrification Authority kun NEA. Tungod niini, mabalakon nga dagan ang simbahan nga Toliko usab sa Diocese of Marbello, boss ni Bishop Cirilo Casicas, oban si Brother Manuel De Leon, misingkit o gugot nga mibabag sa maong closed door meetings aron matulid ang maong hiwi nga danan kus ganong gipangayo sa komunidad ang formal nga ibasura ang kontrobersyal nga resolution number 19, 20 o 28 sa kooperatiba. Dunga niini gidayeg usabang may sugod nga lakang sa sangguniang panglungsod sa General Santos sa pagpasaka og kaso batok sa mga sad-an nga opisyal. Nanawagan ng publiko nga dili pasagdan ang interes sa bilyonaryo nga si Enrique Rason Jr. nga maoy magbuot sa kapalaran og singot sa minilyon ka mga konsumador sa South Cotabato og Sarangani.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Nagkainit na karon ang panawagan alang sa i-reset lagi ang transaksyon, tali lagi ko no sa Socoteco 2 og Ignite Power. Dili nga idayon-dayon mato da nila ha, dili lagi ka sa mga baka ay na po pasangin lang ninyo ani ba. Balik ko no, una siguro na itong iskutan rin ba papiliyon ba kung status ko GBA infusion or pro CDA. Ana siguro no? O ba? Para, oh, sige, pili kami dali. Status ko lang sa ta. O, sige, pabiling tang Socoteco to. O, di ba? Nga, siguro, kung mapabiling Socoteco to, aw, tanggalon ng mga buangot niya. Ay na, managahangyo ah, dililabo ah. Ara lang. Ara to ala pagawa sa kitang information dere samtang. Sa lain para to mga balita malampuso lo ba de singko nga natapos ang Gen and Sun Summer Youth Festival 2026. Nga adunay temang Belt to Shine. Ubo sa papangunan ni City Mayor Lorely Jeronimo Pacquiao. Abang panapos nga seremonyas nagsilbing dakong selebrasyon sa talento, katakos o panagiusa sa mga kabataang general di sa nagkalailaing natad sa paugnat sa kusog o sining kun art. Gitagan o dilalian nga pagdayig o formal nga pag pahalipat ni Mayor, papahalipay ni Mayor Pacquiao ang tanang mga misalmot sa maong festival. Madon sa alkalde, labaw sa bisan unsang premyo o kwarta. Ang tiunay nga kalampusan anaa sa gipakitang kakugi, sportsmanship o pagrespeto sa matag-usa. May tambok usab sa programa aron mupalayo silang City Councilor Atendido SK Federation President Elijah Joan Polistico Pacquiao o dahimong sentro sa maong panapos nga seremonyas ang kulbahinam nga Mindanao Wide Hip Hop Competition haban ang dinalian nga paghatag og pasinungog og ganting salapi ngadto sa mga mananaog sa nagkalainlaing dula og patimpalak. Formal usab nga nagpasalamat si Mayor Pacquiao sa tanang mga nahimong katuwang sa programa og sa giya sa labawng makagigahom alang sa malinawon og hapsay nga dagan sa tibuok festival.
1: Exciting Pilipinas, exciting Pilipinas.
0: So congratulations sa ato mga kabataan unan. Mao ni dapat kada summer kay aron kini ato mga kabataan di ma butang sa alanganin labin pa mabutang sa bisyo. Ayoy. At 51 na tong oras ay saon ta man ni? Ah, musulod na mga katropa ang express balita. Ato makauban si katropang Philip Oligario mo nang relax sa kamudia ha. Pumalik ko niya sa programang Bullseye. Atong makauban, si katropang Chris Legaspi. Relax, relax, relax. Wala tayo oras. Mga katropa, kiningabahi, natong kareyo, Santo Plus Gold, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Go Coffee Mix, Santo Plus Coffee Mix, Santo Herbal Tea, kauban ng Santo Vitamin C.
4: Good morning! Good morning!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga katropa, sa ngalan na lamang sa kinitibukang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ruel Dumantay. Nagayon ka ninyo, bye-bye for now! Take good care of yourself always, kasi katropang Ruel takes care of you. I love you guys. Bye-bye! Mwah!

0: Nutrition X Plus Soft Gel Capsule. Ang naging usarang kapsula, nga Durelutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene, o Vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata, sama sa katarata, glaucoma, tiridium, o uban pang mga problema sa mata, nga magdala sa posibleng pagkabuta. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula, nga gituyo paghimo, alang sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mapalit sa mga butika.
2: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Xanthan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Xanthan Plus Herbal Oil.
3: XFM.
9: Exciting!
10: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayi ang Xanthan Plus Coffee Mix. Ang kapeng healthy tungod kay all natural ang sulod. Makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Xanthan Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
11: Mayong adlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th Third Annual General Membership Assembly kun AGMA karon June 27, 2026 nga ipahigayon face to face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Mamahimo kamong mutambong sa Lagao Gymnasium sa General Santos City, Barangay Cannery Gym sa Pulumulok, Municipal Gym sa Alabel, Sunken Arena sa Malungon, Glance School of Arts and Trades o Municipal Gym sa Maitong. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kahabisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: XFM.
4: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
5: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Philippine Standard Time, alas 6:04 na sa buntag.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Sa ulohang tunling sa itong mga balita, una sa top stories.
3: Headlines.
1: Cayetano nagpasidaan sa 18 ka-ex-Marines batok sa pagtambong sa Gatchalian hearings.
3: Headlines.
1: Samtang sa balitang lokal, DepEd Jensen all set na sa pagsugod sa klase karong adlaw.
3: Headlines.
1: Samtang sa balitang regional, drivers sa bao-bao, patay human gipusil sunod sa bus terminal sa Surigao City.
3: Headlines.
1: Sa balita national, Malacanang, Gatchalian nag-led, Senate Black lang ang giila.
3: Headlines.
1: Sa balitang international, Xi Jinping may bisita sa North Korea. Gipaligo na pagtinabangay sa Pyongyang o Beijing.
3: Headlines.
1: Samta sa sports news, Knicks dool na sa kampiyonato apa nagbantay sa pagbalo sa Spurs.
3: Headlines.
1: O sa showbiz news, Taylor Swift o Travis Kelce gikatahong kaslon sa Madison Square Garden.
3: Headlines.
1: Samta sa balitang extraordinary, 37 anyos nga babae nagpakaaron igdon nga 12 anyos sulod sa 14 ka bulan aron nga maadap.
3: Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: So, Sergeant, maayong buntag na usab kaninyong tanan. Welcome sa tupag panag-uban sa programang Express, balita sa buntag.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Ningangla, ningadaw nga Lunes, pet sa 8 na sa bulan sa Hunyo, tuwing 2026. Kanyang alagad sa kahanginan, katropang Philip Olegario. Ato nato kaninyo abang mainito nung labas nga balita ning adlawa.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Kiningabahin mga katropa, hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Naguna riyang Santone Plus Gold, Santone Plus Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix, Santone Plus Coffee Mix, Santone Herbal Tea, Santone Herbal Oil, Santone Vitamin C, Santone Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, o Confusion X Plus.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Amang nasapit ka produkto ang proven and tested na ubay-ubay nang nakasulay o nakapamatuod. Busa sa pagkinahulat ninyo, tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 8 minutos o 7 minutos ang nakalabay sa nasa isa buntag? Di na nato nugayon pa mga katropa, anian na mga retalya sa itong mga balita.
0: XFM Top Stories. Top Stories.
1: Ang ato top story mga katropa, hatod ka nato sa Santone Gold Coffee Mix. Glowing skin ba ang gusto ma-achieve? Kape nga dunay glutathione o collagen ang imong kinahanglan. Mag Santone Gold Coffee Mix na mga katropa.
0: XFM Top Stories. Top Stories.
1: Nagpasidaan sa Senate, Senator Alan Peter Cayetano sa 18 ka mga individual na nagpailang mga kaning Marines. Nalikayan ang pagtambong sa hearing agipay gayon sa kampo ni Sherwin Gatchalian karong Hunyo 8 karong adlong Lunes. Batod ni Cayetano nga walay o wala maoy otorisadong gikan sa maiyang opisina. Ikabuteg usab ni Senadora Pia Cayetano isip chairperson o ni Senador Rolanda Rodante Marcoleta isip subcommittee chairperson ang maong hearing. Gipasabot usab ni Cayetano nga ang mga opisina lamang nila ug ang mga committee secretariat ang adunay katungod sa pagpagawa sa opisyal ng mga imbestigasyon ug pagpahibalo alang sa mga hearing sa Blue Ribbon Committee. Dugang paniya nga kon mutambong ang mga testigo sa mga hearing, dili garantiya ang ilang mabatunan ang protection o procedural safeguards. Nakasagaran ni hatang sa opisyal sa Senate proceedings.
0: XFM. Top stories. XFM. Weather update.
1: 19 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag, samtang sa ito ang weather update. Hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabago-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon. Tumarna og Santon Vitamin C.
0: XFM Weather Update.
1: Mga katropa ang lakad sa panahon karong adlawa, makasinati og managumon nga kahimtang ang sa panahon nga adunay pag-ulan og pagkidlat pagpanalugdog. Sa pipila kabahin sa General Santos City karong adlawa, dinha na sa 32 degrees Celsius sa temperatura. 15 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin nga dunay pagagoros nga mukabat sa 30 kilometers per hour og 55% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa area sa South Cotabato, makasinati usab og managumon nga kahimtang sa panahon nga adunay mga pag-ulan og pipila ka mga lugar. Ana sa 32 degrees Celsius sa temperatura. Ana usab sa 13 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin nga dunay pagagoros nga mukabat sa 28 kilometers per hour og 50% ang chance sa pag-ulan. Samtang sa area sa Sarangani Province, makasinati og managumon ngadto sa maulanon nga kahimtang sa panahon. Dinha na sa 34 degrees Celsius sa temperatura. 14 kilometers per hour ang gikusgon sa hangin nga dunay pagagoros nga mukabat sa 29 kilometers per hour. Og dunay 45% ang chance sa pag-ulan. Ang adlaw mga katropa misidla kaninang alas 5:24 sa buntag og mosalop unyang alas 5:56 sa hapon.
0: XFM Weather Update.

0: Ano na 11 minuto sa nakalabay sa alas 6 sa buntag, samtang sa itong mga balitang lokal. Atod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, ayaw anadi imong lawas sa normal nga kape. Diri na ta sa healthy coffee nga dunay hatod nga mangosteen, moringa, soya og soya. Mag Santon Plus Coffee Mix na adlaw-adlaw.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: All set na ang Department of Education Jensen, Condep Ed Jensen sa pagbalik sa mga klase karong adlaw, Hunyo 8 sa mga pampublikong tulunghaan. Sumala pala uman ngang unang semana sa pagbalik sa mga klase, pulos activity o pag-ila-ila usa sa mga estudyante o magtutudlo ay hapa ang formal nga lecture subay sa opening block sa 3-term calendar sa DepEd. Tumong niini nga i-assess sa mga teachers sa mga estudyante sa Philippine Informal Reading Inventory, Rapid Math Assessment, Height and Weight, Eyesight o pre-test subjects. Kinaagi niini masayran ang kondisyon sa bata kung andam na bagayod sa formal nga klase o kung kinahanglan pa og adjustments. Samtang subay sa guidelines, 15 kaadlaw human ang opening mamahimo ng magpahigayon o homeroom meeting ang mga ginikanan aron maklaruhan sa bagong grading system, schedule of activities, mga bagong pulisiya, flexible learning program o summer aral program nga sundan sa PTA meeting. Kahibaluan nga human ang 5 kaadlaw nga enrollment o brigada eskwela. Buhatagyapon og 30 kaadlaw ang DepEd alang sa mga late enrollees. Apan subling panawagan sa mga ginikanan nga dili na panugayon pa ang pagpa-enroll sa mga bata aron dili mauilahi sa mga aktibidad.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang dugang pa sa itong mga balitang lokal, pick-up truck na nasok sa laundry shop human nagpa-carwash. Adunay dugang detalye si katropang Ivan Polonan, i-express balita mo.
2: Live report. Itabangan sa mga residente nga matanggal ang usa ka pick-up truck nga napasok sa usa ka laundry house nga nimutang sa Poblacion Highway sa Alabel, Sarangani Province ning nakalabayng adlaw. Sumala pa, nakurat pag-ayo ang mga residente sa diyang nakadungog og makusog nga lagubo og sa pagsubay ni bulaga ang puti nga sakyanan nga ana-ana sulod sa maong laundry shop. Base sa impormasyon, buot untang ay pagawas matud pa sa car wash boy sa nasambit nga lugar ang maong sakyanan human nga malimpyon apan imbes sa gawas sa sulod hinuon kini na park. Hinuon walay nasamdan sa nasambit nga insidente. Ginapaabot na lamang usab sa mga otoridad ang mamahimong settlement sa tag-iya sa sakyanan og ang amo sa car wash boy. Mga katropa, aron dili usab mapasok sa ospital, protektahi ang imong panglawas batok sa mga balatian. Tumar og Santhon Vitamin C alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Polonan, X-FM News.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang dunay 14 minutos nang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Nasikop sa mga otoridad sa General Santos City International Airport ang top 1 most wanted person sa Maguindanao del Sur o top 9 most wanted person sa regional level ni nakalabay adlaw alas 5:07 sa kadlawon. Gila ang suspeksado nga si Nixon Gayak Kamangon o alias Nixon o Nelson nga miyembro matud pa sa DI Hassan Group. Nadakpan ang nasampit ato sa airport security screening pinaagi sa operasyon sa Provincial Intelligence Unit sa Maguindanao del Sur Police Provincial Office o guban pang law enforcement agencies. Gipahigayon ang pagdakop subay sa warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 15 sa Sheriff Aguac alang sa kasong multiple murder, frustrated murder o robbery with violence or intimidation of person nga walay piyansang girekomendar. Sumala sa imbestigasyon na lambigit ang akusado sa pagpang-ambush batok sa mga pulis niya itong Marso 28 ning kasamtangang tuig sa Sheriff Aguac, Maguindanao del Sur. Gagikabat yan sa 5 ka mga pulis o gikasamdan sa tulupa. Human nabasa ang iyang katungod, ang suspect ipaubos sa medical examination una pa man nga madala sa kustodiya sa Aviation Security Unit 12. Gipaabot nga ibalhin siya sa Sheriff Aguac Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon o pagbalik sa mga warrant ngadto sa korte.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Samtang dunay 16 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag, sarain pang detalye sa itong mga balitang lokal. 1.02 million pesos kakantidad sa shabu nakumpiska sa gialigarang miyembro sa MILF o kauban sa Maasim, Sarangani Province. Ano na'y dugang detalye sa pagbalik ni katropang Ivan Polonan? I-express balita mo.
1: Live report.
2: At tumangon sa mga dinakpang suspect ang kasong paglapas sa Sections 5 ug 11 sa Article 2 sa Republic Act number 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Human nga madakpan sa gilusan nga bypass operation sa Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 12 ning niaging adlaw sa Sityo Mangelin, Barangay Kamanga, Maasim, Sarangani Province. Pinaagi sa inusyong puwersa sa PDEA Sarangani Jansan Provincial Office, Maasim Municipal Police Station o Regional Intelligence Division 12 Special Tracker Team Alpha. Sikop ang mga target nga silang alias Ibrahim, 43 anyos, nga usa ka driver o gialigarang miyembro sa MILF, o si alias Ahmad, 46 anyos, nga tricycle driver o polos residente sa barangay Buti, Gindulungan, Maguindanao del Sur. Nakumpiska ang 150 grams sa gituwang shabu, nga dunay standard market value nga 1.02 million pesos, o ang 50 mil ka pesos nga bypassed money, cellphone o pick-up. 50 gramos niini ang napalit sa transaksyon, samtang ang laing 200 grams ang narecover sa posisyon sa suspect. Sa pagkakaroon, padayon ng kapulisan sa investigasyon kung diin gakuha o supply ang mga nasampit o asa kini ga-deliver. Mga katropa, aron mapalambo pa ang kahimsog sa imong pananaw, tumar o Vision X Plus Soft Gel Capsule. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. XFM News.
1: Balitang Dukan. Balita sa Lukan.
0: Samtang dako ang pagpasalamat sa mga residente sa paglusad sa biyaheng Barangay Libre Gupit Program ni Congresswoman Sherlene Banyas Nograles. Abri kini sa tanan gikan sa mga lolo ug lola hangtod sa mga estudyanteng nangandam sa ting eskwela. Dakong tabang kininga sa pagpadaginot sa mga pamilya. Kininga inisyatibo nagpadayon aron nga makahatag og libre og desenteng gupit alang sa mga kadistrito nga walay bisan o sa kadako nga bayaran.
1: Balitang Dukan, balita sa lokal.
0: Samtang sa katapusang detalye na sa itong mga balitang lokal, gisangat na sa Regional Trial Court sa General Santos City ang usa ka legal nga hagit batok sa South Cotabato 2 Electric Cooperative Consoc o Teco 2 aron ipadeklarang walay bilyon ang ilang kontrobersiyang mga resolusyon alang sa Joint Venture Agreement kon JVA uban sa Ignite Power. Sa petisyon nga ginuson ni Attorney Virgilio Alconera, gihangyo ang korte nga magpagawas og temporary restraining order ko TRO aron mapunga ang pagpatuman sa maong kasabutan nga gihulagway nga fruit of the poisonous tree. Tungod sa gingong pangpanghilabot og conflict of interest gikan sa pamunuan sa National Electrification Administration CONEA. Dunga niini masingit usab ang Diocese of Marbel sa o sa padayangan ni Bishop Cirilo Casicas nga kusganong nagdinungsa sa mga transaksyon tungod sa kakulangon sa transparency ug sigihimo mga closed door meeting nga wala maglakip sa pagpakailap sa impormasyon ganto sa mga member consumers. Nanabagan usab ang mga consumer advocate kasi ng Brother Manuel De Leon ganto sa mga member consumer owners kan MCOs nga magmata og magkahiusa sa pagpanalipod sa ilang pagparag-iya sa kooperatiba aron dili hingpit nga mapunta og madumala sa mga pribadong kamot ang mga dakong kapitalista. Aron madugangan ang puwersa batok sa maong ginadili nga lakang, ang sangguni ang panglungsod General Santos nag-aproba na og dinalian nga resolusyon nga naghatag og gahom sa konseho nga pagukod ug pagpasa og saktong korte o saktong kaso sa korte batok sa maong board of directors og sa mga administrasyon sa Socoteco 2. Tungod ni ining nagkakomplikadong mga legal nga away o grabe nga pagsupak sa nagkalain-laing sektor, nagkakusog karon ang panawagan gikan sa publiko nga i-reset o hunungon una ang tibuok proseso aron ipaubos kini sa mas limpyo og saktong konsulta.

0: Ano na dahi ba yung T1 Minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag samtang sa ato mga balitang regional. Aton kinaton sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Aron ka nun ay makaangkon og healthy body og strong immunity, pinaagi sa natural ingredients nga mangustin, ang palayang moringa, ahos og spirulina. Adlaw-adlawi ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: Balitang regional, balita sa regional.
0: Driver sa Baobao, patay human gipusil sunod sa bus terminal sa Surigao City. Ano na'y dugang detalye sa katropang Lemuel Okay? I-Express, balita mo.
2: Live report. Nakakabsan sa kinabuhi ang usa ka 27 anyos nga lalaki human kinigipusil sa wala pa mailhing suspitsado sulod sa bus o jeepney terminal nga nahimutang dito sa kilometer 4 Barangay Luna, Surigao City, alas 10:30 sa gabi ini atong Sabado. Giila sa mga otoridad ang biktima nga si Risley Sistuna Altizen, 27 anyos ulitaw, driver og residente sa Purok 2, Barangay Uslaw sa San Francisco, Surigao del Norte. Base sa inisyal nga investigasyon nga gihimo sa Surigao Component City Police Station, nasayran nga nagkalalis ang

0: School on XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM Philippine Standard Time, mga katropa, alas 6:50 na.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pusaay! Pusaay! Programa sa XFM Philippines. Magtagig sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaay! Pusaay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Hi, good morning, hello. Siyempre mga katropa, rero sa karoon, ito ang programa at tulumanunog kanyang Bullseye. Ako pala po ninyo karong buntaga mga katropa, walilain katropa ang Ruel Dumantay.
1: Ang katropa ang Chris Ligas, pinagyan po ni Adlang Lunes, first day of class opening, yan.
0: Oo, oh, may buntag, diya kanyang tanan, medyo traffic na ganyan taon. Pestilanan, no? Normal, kay ating klase naman, kanila nga ako sa kapusgan ka doon.
1: Kabalos sila, kabalos. Balik na ilang ang klase. O dati, mingaw kay ngalan, karon balos
0: na
1: po.
0: Na! Karte ka traffic na mga kagilaan. So karon magpa ulahi-ulahigin mo. Samot, tapos bukalit sa yung trabaho.
1: Okay.
0: Ay halos tanan pang publikong talunghaan mga katropa. Nagsugod na sa ilang klase karong adlaw. Ang ubang mga pribado, nagsugod na po. Ang ubang pribado, awa pa po din tawon mga kagilaan. Oh, depende pa na siya. Ano ba?
1: Na yung mga college nga public nga wala pa yung klase karong panahon na.
0: So, pero kalabanan sa mga high school, Kutob Senior High, klase na klase.
1: Back to school! Tagpila ang bag, tagpila ang mga notebook.
0: Normal gina, basta high school, kaya mga maestra, bucheck mag notebook.
1: Tagpila ang budget sa pamasahe.
0: Napabay 15 karong panahon na.
1: Agay! Uy, balita na ko ha, ang minimum karon 20 na gano.
0: 90? Wala kita yung mabuhat niya mga kagilaan. Saan taman po looy po mga tricycle driver?
1: Sila po yung pasaan okay sa kamahal.
0: Okay na ng 20, basta ayaw na ng pila mo pangayo.
1: Ayaw lang. Looy po yung sudyante, o pinikita na.
0: Pero dapat pag sudyante 15 regapon, kaya na may discount.
1: Gani, i-activate ko itong mga student discount.
0: Nya na sikreto diha kana bang ano na lang booking na mudaan para di magkalas na yung gasolina.
1: Kanang pila ka mo estudyante diha sa eskwelahan, imo na yung booking na.
0: Labin pa na kay mga siningan diha ng estudyante ay booking na daan.
1: Correct.
0: Di ba para ibuha na gina sigurado kay di ka sige tuyok diha sa kadalanan kay perting mahalag sa gasolina karon. Maura gina gyud ta. Oras na to mga katropa, na 6:54, welcome back ha! Sa mga estudyante, mga maestra, sa iyo pag-iintawin sila ng mata, mga katropa. Okay, siyempre, preparasyon pa, limpyo na po sa classroom, kanabuntag.
2: Okay.
1: Ako mama, kay wala ka apel o kwan, kanang balik eskwela ko, na-eskwela na lang ko, wagin ni apel.
0: Wala ka apel o kanang sa nana, brigada eskwela. Nga nung wala po ni apel na eh, dunay talong na siya, bayad na siya kurwax. Prorwax sila prorwax, so hatag kong silhig.
1: Sa una, kahit ko man to, ka scrub the floor.
0: Tungo na, wala may maestra mo ito ginikskwilahan sa public school. Estudyante man ang mulimpyo.
1: Gani.
0: Kami, tungo na, kami munudnod sa mong bangko eh. Kami mo basa ni anak, kami mo sabon, kami mo kiskis. Lihaan na muna mga katrupa mo. Hindi ko kalimutan na, magliliha pa. Mayroon nga mga tanggal ng mga gipang sulat-suwat niya.
2: Atay.
0: Diba? Di, tanawa, makakato na mga bata. Uy, yun anak, karoon na wala. Uy, ginikanan na.
1: Ngayon mo, nagyongkuhan. Kanang grabe ka spoiled brat at mga bata ron.
0: Atay, babuhat. Kaya yun anak naman daw panahon ron na. Nasige.
2: Atay.
0: Anyway, alas 6:55 ang atong oras mga katropa. Ako Sublion, welcome sa atong programa. Tulumanon, kanyang bulsay. Makauban ninyo ni katropa ang Christy Gaspi Koto ba alas 9 karong buntaga. May buntag niya kanyang tanan, 26 kabarangay nining atong syudad. Good morning, kumusta ka mo?
1: Good morning, usap sa itong mga katropa diya sa Makibayari, may itong Kiambaw Masim.
0: May buntag po sa itong mga katropa diya sa may Malungon, Alabel, Malapatan and Glen.
1: Siyempre ni Paula ya itong mga katropa diya sa Pulumulok, Tupi, South Cota Mato.
0: Sa mga nagkatanaw sa itong social media karon mga katropa nato diya. Good morning diya kanyang tanan, kumusta ka mo mga kaigilaan? Inautunta ang anak mo kanunay sa maing panglawas. Good morning!
1: Oh, siyempre, kalimutan sa imong panglawas katrupa. Bitbiton kanunay ang lagsik, himsog nga panglawas sa matagadlaw. Kaya hagis kinabuhi di nato matansya.
0: Oh, siyempre, mga kagilaan po nato nagpaminaw sa ito ang YouTube channel sa X7 Jensen TV. Good morning!
1: Sige mga katropa, good morning. I-like, share and follow atong social media page, ang atong FB page, ang XFM General Santos City mga katropa.
0: XFM 95.9 lagi.
1: Sige, sorry. XFM 95.9 General Santos City. Hindi pwede magkulang eh.
0: Tingala na sila. Wala man dari XFM General Santos City.
1: XFM 95.9 General Santos City. Yan.
0: Good morning ha, good morning. atong mga katropa nga nagapaminaw. Diha po mga kaigalaan ato pinagi sa atuang Play Store app. Pwede nyo ma-download diha mga katropa sa XFM Network Philippines. Pangitaala ninyo na sa Google Play Store. I-download ninyo, i-open ninyo, pangitaala ninyo yung XFM Jensan. Na diha mga katropa, naka-live po kita diha. Worldwide, pwede kayo. Yan na, kaya na may ubang lugar nga ginablock ang Facebook.
1: Kato na sila yung nasod, pwede ninyong ipa-kuan ba? Ipa-subscribe sila, ipatanaw sila. Kaya gusto nyo ma-check ang si Kahimtang Jensan, pwede ninyong i-share.
0: Yan! Alas 6:58 ang atong oras mga katropa. Siyempre! Good morning, good morning, good morning! Ariyan na karoon ang atuang word for the day!
2: Good morning!
0: Dito to yan. Ay, dalang, sabadaoy.
1: Ang atong word for the day, mabasa niya sa Proverbs 12:22. Bahin niya sa pagpamaka, katropang Ruel. Lying lips are abomination to the Lord, but they that deal truly are His delight, mga katropa. Ingon sa Proverbs 12, usbon ako, sabi siya, ang mga bakakon nga ngabil, dulumtanan sa Ginoo. Alang sa Ginoo, apan kadtong nagabuhat sa kamatuuran, mao ang iyang kalipay. Tulog ka puntos, akong gustong hisgutan karong buntaga. Una, ang bakak dili lang sipyat. Kini dulumtanan sa Dios mga katrupa. Sa mata sa tao, doon na kita'y gitawag nga white lies o mga bakak nga magkaingunta, nga murag maayong tumong, kay for the purpose nga maayo ang imong taguan, di ka musultig dinod, kay gusto maayo ang tinguha. Pero, kining white lies o mga bakak ang giisip natong ginagmay o walay nadaot, apan ang Proverbs nagingon, 12:22, gigamit ang pulong nga abomination, dulumtanan o kangilad. Alang sa usa ka balaan sa nga Dios, ang pagpamakak, supak sa iyang kinaiya, tungod sa iya mao ang kamatuuran. Ang matagbakak nga mugawas sa atong baba, bisan unsa pagagamay sa atong unahuna, nagpakita og buling sa atong kasing-kasing nga dulumtanan sa iyang atubangan. Mura katropa, dili pwede ang pagpamakak sa atubangan sa Dios. Bisan pag itawag kining white lies, apan sa ngalan nga baka kini usa kini kasala, ug ang sala walay espasyo, walay lugar diha sa atong buhi nga Dios. Ikaduha, ang integridad sa buhat dili lang sa sulti. Makabaton kita og integrity sa atong pagpamuhat dili lang pinaagi sa pagpanulti. Kung namatikdan yung mga katropa sa ikaduhang bahin sa bersikulo, giingon nga, but they that deal truly are His delight. Ang pulong nga deal nagpasabot sa atong mga lihok, negosyo o pakig-atubang sa isig katawo. Nagpasabot kini nga ang tinuod nga pagkamatinud-anon wala lang natapos sa dili pagpamakak. Gamit ang baba, makita kini sa limpyo o tinuod nga pamaagi sa pagkinabuhi. Muna katropa, kung nakay negosyo, di ayaw gasugot nga imong negosyo sa gula ni mong gamayng tikas. Sa gula ni mong gamayng pagpamakak kay gusto kang mudako ang ginansya ayaw. Kay katropa, diha mahulog ang imong negosyo. Wadyo ko'y nakita negosyante nga nagbutang o kahiwian sa iyang negosyo nga nagpadayon kini. Nagpadayon sa makadali apan mitiorok sa pag-abot sa panahon. Ang tao nga dunay integridad, ang sulte mutakdo sa buhat, bawo ang magdala og dungog sa Dios mga katropa. Maingon na sila nga kaning bataa na agyo Dios siyang kinabuhi. Kay nga naman, nagabuhat siya, takdo sa iyang integridad, takdo sa iyang pagkasiya, nga way buling og napasidunggan ang Dios sa imong kinabuhi. Kaya nakita man nila nga ikaw matarong sa ilang atubangan. Ikatulo, ang atong kamatinud-anon makahatag og kalipay sa Dios. Kanabang ikaw nagpabilin sa pagkamatinud-anon bisan pag unsay sitwasyon, makapadasig ka na sa unahuna nga kita isip mga yanong nga tawo adunay katako sa paghatag og kalipay kundi lay sa labing gamhanan nga Dios nga atong gisimba, gipasidunggan sa matag karunong niya. Kung piliw na to ang musultis tinood, bisan pa og kini makasakit o makaulaw ka nato, o kung magpabilin kitang matinud-anon sa atong mga saad, giablihan nato ang pultahan sa pagpanalangin o kahimutan sa Dios ang atong kinabuhi. Ayog kalimot katropa, ang iyang kahimutan mas labaw pa kaysa bisan unsang pagdayig gikan sa tao.
0: Ayan lagi pong pamakak lagi.
1: Mga lagi, kung bakakon dyan ka, bisag kung saon, talik ka kilid, talikod, bisag tago sila lang, gawas yun na yung bahong bakakon.
3: Bakakon ka, liar, evil ka.
1: Muna, kumingon ganyan nga gwapo ko, ayaw lang ko makak. Ayaw lang yung sulting gwapo, bisag dili. White lies, pariyar ng bakak, gwapo party.
0: Pero yun sa kong mama, gwapo man ko, kay mabukat niya.
1: Ako ka na, mama man ang mong statement. Okay, good na, wag yung problema. Diba? Oh. The beauty is in the eye of the beholder man daw.
0: Wala may definition ng unsa ka gwapo.
1: Gani man. Ano mabuot ko mo?
0: Magiklarong definition niya na. Siguro, itsuraan. Ano, alam mo, gyapon. Kanang pagkamaot, itsura mong gyapon na.
1: Gani. Bisag naog ka bu.
2: Atay.
1: Basta, importante, ginindutan siya. Diba?
0: Diba? Importante, may tagpamatasan.
1: Ana, lagili ka bakakon.
0: Sa pagkahugaw kayo na itong dagway tanawon.
1: Atay. Bisag usaw, pagpalimpyo, kung bakakon kanda ko, wala. Hugaw pa ka sa alkitran.
0: Ayay. Agoy, agoy. Atay. Lisod ba itang galo ng alkitran?
1: Atay. Kerting hugawa na pa.
0: Alas 7:03 ang atong oras, mga katropa. Siyempre, kaya nga bahina ang atong kanilang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsules, Santon Kung Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, aba na ito niyang Santon Vitamin C.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7:03 na ginitawan atong oras, mga katropa. Siyempre, ato na karong atuwa ng atong mga balita.
3: Bullseye! Bullseye!
0: 272 kabalay gitudol sa NHA sa mga IP soldapek tuhang nga pamilya.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Gitudol sa NHA ko National Housing Authority ang 272 ka unit kapabahay sa tulo ka seremonya alang sa mga pamilya na apektuhan sa infrastruktura o mga katutubong tribo sa Pampanga. 72 ka pamilya na apektuhan sa North to South Commuter Railway ang nakadawat og balay sa San Fernando View Residence. Samtang tag usa ka katus ka unit ang gihatag sa mga tribo sa New Bataan og Mongkayo, Davao de Oro, binaagit sa Housing Assistance Program for Indigenous People. Kini nga mga inisyatiba ubos sa NHA og sa bagong Pilipinas ni Presidente Marcos Jr.
1: Malipay lang ta katropang Ruel nga naay mga maayong kalampusan despite sa kasamok sa atong nasud karong panahon.
0: Dan, importante, naagya po'y kalapusan mga katropa. Bahala na gyan aning nga
1: pa. Basta di lang yun tama makak. Ano na muna.
0: Pero kasagaran, palpak pa na yung taon.
1: Nag-report lang man sila po yun noon. Wala pa tagabalo kung sa kinika kanang ka-epektibo.
0: Wala man talaga sulting, wala na yung maayong gibuhat ang atong administrasyon
1: na naagya po'n.
0: Pero mas daggan lang yun ang...
1: Hindi natin na yun.
0: Ay, nako. Mabuang lagi, kagunahuna lagi. Mga nabuto, makwintada pa ba nato ni Odili na?
1: Ang makwintada,
0: Na to, ang maayong ibuhat.
1: Correct, correct.
0: Siguro sa 1,000 na siguro yung mga 5?
2: Atay.
1: Ipulo na lang.
0: 5, Roy.
1: Sa bagay, di mo tapon yung makak, no?
0: Oo. Diba, ura magpalpak man ang uban?
2: Atay.
1: Sige, at least na, ana lang.
0: Okay. Noted.
2: Atay.
3: Bullseye!
0: Dalain para ito mga balita!
3: Bullseye!
1: Na, ang kasamog sa Senado gipang himakak ni Cayetano ang bagong lingkod o ang bagong milingkod ng Senate President.
3: Bullseye!
1: Ginipinsahan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang iyang posisyon isip lehitimong pamuno sa Senado taliwala sa gingong power grabbing. Ginahitabo niya itong Miyerkules, sumali ni Cayetano, illegal ang paglingkod ni Senator Sherwin Gatchalian isip acting president sa lusi ka mga senador nga mibuto samtang 13 ang kinahanglan para sa quorum. Hugot usab niya ang gihangyo ang mga empleyado sa Senado nga magiyahan sa konsensya o magmaunungon sa institusyon o balaod dili sa mga politiko.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ang akong lalis niya na mga kagilaan sa Supreme Court na makatubag yun niya na.
1: Nasilig isayit nga ruling, nasilig isayit nga balaon nun sa
0: pero
1: kakalabay.
0: Pero ang Senate President, akong nabawala, 1987 Constitution, ano gud siya?
1: Kinahanglan 3 gud.
0: 3 gud dapat.
1: Majority gud.
0: Majority dapat.
1: Sa 24.
0: Pero naman, nakabutang dito, mga ito yung libog. Kay pwede silang mag-quorum sa 12.
1: Pero naman ito'y kanang kuan.
0: Pero katulad, ang
1: naman ito'y kondisyon.
0: Ang question man, God, nga nung itong nag-walk out, ang minority, 12 man ito sila, nga nung nag-deklara si Tito Soto nga dili pwedeng i-quorum ang 12?
1: Na. Oh, dili. Kaya dili. Diba? Magkabur lagi sa iya lagi.
0: O na, ito ang ginaingon ba? Ang sabing tao, yung maraming double standard man itong balawa. They can always bend the law.
2: Na.
0: Bintambling kita ni Madugay.
1: Mara ba ito sa bagay si Bintambling? Wala mong gito namatay katropang Ruel.
0: Diba? Kay that time, unsi-unsi naman sila. Diba? Unsi na nabilin. on sipon speakers.
1: Oh, ning bali si Juan.
0: Si dili, ito lang. Ang pulo ni walk out.
1: Oh, ni walk out.
0: Nabilin si Senator Tito Soto sa minority. Mm. So 11 plus 1 12.
1: 12.
0: Nag-declare si Tito Soto og
1: nan quorum.
0: Dili nag-adjourn niya kay dili ko makakorum.
1: Oh.
0: Oh, niya katong ang majority ang wala. Niabot lang si Chief Escudero na ang anong na may quorum.
2: Atay.
1: Na, wala yung katawanan.
0: Sao nila napagdipinsa? Mga na nga dag ko kayong question sa ito nga ba?
1: Mm.
0: Diba, katong pag-walk out hearing minority, tungod lagi ka ng discussion nila sa ruling lagi,
1: mm.
0: Diba? Nga pwede untang, katurang online, hinungdan na ito, online voting man lang,
1: mm.
0: Or online nga pag-appeal sa mga wala sa Senate, sama nilang De La Rosa o guban pa.
1: Mm.
0: Nga no, 12 man sila ato. Nga nung nideclare man lagi si Tito Soto, mga katropa nga, dili pwede mag-quorum, so ni adjourn ta. Nga nga nung itong nabali na, pigkastan, adose sila na pwede na mag-quorum.
2: Atay.
0: Nabinuang.
2: Ayoy!
0: Diba, di mo siguro, grade 1, grade 2, makasabot man siguro ni Ana, siguro?
1: Oo.
0: Oh. Sa bataan ni ini, batang gamay nga ginabinuangan ni ini mga buangot ng sinado?
3: Bullseye!
0: Namiman ni panghampako ni mga tiguangan eh.
2: Atay.
0: Sala mong doon tayo muhampak ng tiguang pero murag mga kalagot mong doon.
2: Atay.
1: Sa ngalan ba nga katauhan ang ilang serbisyo ha, dapat magmatinudanon sila. Kaya bisag kung saan pa tago niya, mugawas yun ang baho.
0: Mm.
1: Nga namakak sila. O niya, ang ilang gibak ka kandila ang sa katao. Tibuok nasod, Pilipinas. O niya, harap-harapan nga ilang ginailan.
0: Nga, unsa maging kamatuuran ni ini. Kay, ang uban, gibasihan katong kwenka. Niya ka ng kwenka, ang gibasihan niya na 1935 Constitution.
1: Oh.
0: Aduna na may bago sa 1987 Constitution. Matod pa sa ubang mga legal minds.
1: Mm.
0: Di ba? Kali pong IBP, nga unta, nan political mga tanina, pagkawas-gawas mo nung iyahang
1: statement.
2: Atay.
0: Ya, ang uban nga mga abogado nga member sa IBP, nagpagawas po ng ilang statement ka, di man na dapat 13 bang yun. Asa mag itinuod, ano eh? Kami mga dali mga dili abogado, mag-unsar eh.
1: Maglisol gali, magtimbang gali kung sakto ba na. Nagan pa niyo confusion.
0: Napay, ultimo, no, na-interview ni ano nga si Maagi, si Katropang Ivan.
1: Oh.
0: Dahil po lang iyang interpretasyon, nga si... okay na daw ang 12.
1: Yun si Balo.
0: Oh.
1: O si former judge.
0: Former judge Balo.
1: Balo.
0: Oh. Diba, unsa mag itinuod? Kisa mo yung dapat mo interpret? Sakto ba ang pag-interpret din ng mga legal minds sa itong balaon?
1: Mm. Supreme Court! Kinahanglan na ninyo, kinahanglan na mo uga saktong paghubad bahin ani.
0: So kung yung animal lang mga katropa, nga dili magkandima ang interpretasyon sa balaon,
1: nah.
0: Sa simpleng korte, kaso siguro sa korte mga katropa, kaya ordinaryong Pilipino, kaluluoy kayo.
1: Nah.
0: Kung ma-misinterpret ang paghugda niya ng balaura.
1: Nah.
0: E ba, nakita ninyo ang ano? Nakita ninyo ang karabang bangag sa ito ang hudikatura?
1: Di sa unang panahon, wala gining nga ni Katropang Ruel eh.
0: Ay ma, ang ginapilit niya pangitaan o buslot ba nga, karabang, di ba siya buslot? Ginapilit nila pangitaan pamaagi
1: lusot.
0: Nga makalusot sila.
1: Hmm, tinood yun. Nga, bisag dili makaya, la sige, pangitag buslot niya kaya pabor sa tuwa ang administrasyon.
0: Ay, nako na yung mga tawhana. Ay.
2: Atay.
0: So, ato pa, kato, sa mag-itinood, ani, kisabay judge na ito may interview pa na ni Bay? Di man siguro muhatag po din ano ni mga current judges.
1: Mm.
0: Kasi mga abogado din ang legal minds, di abe?
2: Atay.
0: Pero kita, mabuang mabudani po.
1: Hindi, magay kaya sabton sa ordinaryong katawhan.
0: Kaya magsigit
1: ang simpleng...
0: Magsigit ang interview mga abogado, magsigit ang interview huwes, lain-lain man sila panglantaw.
1: Mm.
0: So, unsay, asa magkita pa doon, ano eh?
2: Atay.
1: Ito, makita nimo nagkabahin-bahin yun ang panghuna-huna sa matag-usama. So, dapat mo step in ang Korte Suprema, bahin.
0: Diba po, manghilabot ang Korte Suprema, kay kung wala yung reklamo, ipadayag sila, unsaon, tama na.
2: Atay.
1: Ana lang.
0: Asa man tapo nito niya ni pag-abot sa panahon, Chip?
1: Nagitan eh.
0: May mga chief kay retirable ba rin? Wow, ba rin?
1: Wala nang ipaskwila. Pagbubang ko na lang.
0: Kita na aning anapay kulihiyo. Kaya pakabot sa panahon ba? Pakabot niya nga niya itong nasun. Di ba? Ang problema na ito nito, ang ekonomiya. Unsaon ta ni?
1: Kinsa investor ganahan sa way klarong standard.
0: Di ba? Kabalo nga, dapat natay sulbaron. Kaya mga excise sucks niya sa lana. Dapat ka ni, gatima na pag-ayo. Kay ang mga raw materials sa mga producers nato diri sa Pilipinas, mga katropa, nagkamahal.
1: Mm.
0: Sao na limo na?
1: Mabar down gina to ekonomiya.
0: Kabuang. Kabuang ba? Kanan yung kalaki niya ba? Marabag, kaloko mo sa mua.
2: Atay.
0: Put na lang yung mga tawhana niya. Karun, napagawas po nung karang statement si tawag nila, Senator Erwin Turpo.
1: Mm.
0: Saba, makalibog ba na eh? Ang saba, si ang Senate President, si Kaitano pa magigyapong, kay Kinanglan magigyapong, eh.
2: Atay.
0: Asa ba na eh? Ay, pangmata mo!
2: Atay.
1: Mukaw ta?
0: Huwag mo yung mga pulos niya.
3: Bullseye!
1: Dugay na sila nagmata pero nagpiyong ra. Lisod po kawon ang taong matarandaan.
0: Kanya, kinsa may kaluluoy dito eh. Maiman mo diha kay tag 300,000 yung sweldo. Okay na sa inyo ha?
1: Hmm.
0: Diba? Ag kami dito eh. Kaperte na namong ipita. Ipit mo lang perte ipita.
2: Atay.
1: Ang kasakit na katrupa kay na-imagine nyo ka nang masiralan kag bintana imong kamot na butang dos bintana?
0: Asa man ta padulong? Mangutang ta na interes. Oh. Diba? Malukmok na buta sa utang. Ah, kabuang ninyo.
2: Atay.
0: Gid mo yung mga kaluoy ba?
3: Bullseye!
0: Pura bang, kung pwede lang mamalikas lang sa radyo, hindi lang tama kasamba, Andre.
3: Bullseye!
0: Gahagbogan ako na malikas yung mga...
3: Bullseye!
0: Bagay. Ano, sige, malipay mo niya. Manggabaan, manggapon mo madugay ba?
1: Basta di lang may hilabot niya o makadawat na mo sa inyong mga bahin.
0: Sabayan tag na diritsungan mo. Araw, amin ay samok na yung kalibutan na. Ano yung mga pulos. Kalagot ba? Kita na nimo ang nagkantos. Kita naman gani, na-feel naman gani na ito mga katrupa.
1: Oh.
0: Naglingso na, utsao na lang ito mga minimum ang sweldo.
1: Na.
0: Diba? Napay mga below minimum pag yun.
1: Oo.
0: Oh. Utsao na lang pagbuhi sa ng pamilya. Ang inana, kanunay itong nangatan.
1: Kinabuhi ko na na dapat adunay patas ba nga dawaton sa gobyerno nga tabang.
0: Lagi ni mga tawhanan, diba? Santang, sala na ito mga balita. MPD, andam sa seguridad sa Mindula alang sa adlaw sa kagawasan.
3: Bullseye!
0: Adlaw kagawasan, silibrar pa ba na ito ni karong Biyernes? Pakaulaw raman siguro tani. Ang sa adlaw sa kagawasan na ito, nabatay kagawasan karon. Naman siguro yung nagkakaitabo nga silent martial law karon.
3: Bullseye!
0: Iba! Yan ako ni balita. Imo na, ikaw pat!
3: Bullseye!
1: Supply sa itlog sa lason sobra-sobra tungod sa grabbing production.
3: Bullseye!
1: Na sinati karon sa Pilipinas ang oversupply ug sobra-sobra nga supply sa itlog tungod sa ubos nga demand o grabbing production niini sa merkado. Subalan sa Philippine Egg Board Association, miabot sa 803,000 ka layer breeders ang natala, mas taas sa normal nga 600,000 lang. Nahitabo kini humana na namalhin sa paitlogan ang mga namuhi ug baboy ug manok nga nalugi sa pag-import og karne. Naglaom mga producer nga musaka ang demand ining sugod-sugod sa ting klase karong adlaw. Musaka ang demand.
0: Pag musaka ang demand, siyempre, ano po eh?
1: Mumahal.
0: Mumahal po. So, karong baratong itlog ron.
1: Na.
0: Na, makapalit ka karong mga 100 pesos kapin lang ang tray itong gagmay.
1: Oo, kato na. Mga 120.
3: Bullseye!
1: Tinagan yung kayo sa supply itlog. Isang ako naramdaman, gina ko na.
0: Kaya kay mas maya man na. Ayaw na ninyo. Ayaw man pamalit. Kamera yung pamalit. Kaya itlog ramong ginakaon na.
1: Mo na yung pinakadali lutoon, God, na nagsayos buntag.
0: Lagaon, rali mo na. Wala, oh. Buhak na yung
1: pati. Sunny side up. Nang gibatil nga itlog.
0: Santang! Cayetano, gusto makikistorya ni Gatchelia na ron resolve ako ng kagubot sa Senado.
3: Bullseye!
0: Nihangyo karon Senator Alan Peter Cayetano si Senator Sherwin Gatchelian nga mag-istorya aron nga sulbaron ang paragilog sa liderato Senado. Hingusga ni Cayetano sumala sa Konstitusyon o Biblia kinahanglan ng 13 ka boto para mailang Senate President. Apan depensa ni Gatchelian, legal ay ang paglingkod isip acting President. Sinagi sa suporta sa 12 ka senador pag ila sa Malacanang o IBP o gisaway sab ni Panpilo Lacson si Cayetano nga wala na illegal nga barogan. Nagkabuang ko mo niha. Pagawas mong statement si Erwin Tulpo.
1: Nga.
0: Nga si Senate President Gapon, si Alan Peter Cayetano. Sabi ng tao ni. Mga libog kayang utok karon sa mga tao. Sa bagay tinuod ani mga Wa gid mo yung mga klaro.
1: Tinuod lang ang kining kasamtangang mga senador karon magbago gid ni sila puhon sa umaabot nga eleksyon. Katropang Ruel. Kay
0: Ayrag di kadaog di ba nga buang-buang ni.
1: Masamtan magustaw nga kini mga tawhana na hadlok sa ilang gatungdanan sa kasamtangan nga kung mudaog galing ang kasamtangang mayorya o niya sila magpabiling minority basig madayon ang investigasyon sa flood control scam, di ba?
0: So nagigadlok ka niyo kung wala mo gibuhat nga daotan, saban mo eh. Oh, ari oh. Wala lang ha. Di man madunggan.
1: Sige na.
0: Ako din i-play mga kagalaan.
1: Statement ni kwa na ni
4: because it's 13.
1: Ah, sige daw.
4: It's in the law. Kailangan mo 13. We don't have 13. So, but then we can elect the pro tempore because it doesn't say 13. Senate President. So, Senator Cayetano is still the Senate President.
0: Oy, di ba?
4: Senator Cayetano.
1: Claro le kayo.
4: Still the Senate President.
0: Nah. Unsa man yun? Tinuog kayo kami, naglibog kami, pasapta ko namin ninyo. Mga buhang nga mo, di ako rabog mga...
3: Bullseye!
1: Hindi masaptan!
0: Diba? Pasapta ko namin ninyo.
1: Ba, pait kayo na.
0: Kabuang nga, pay... Ang IBP, nisulti nga. Sakto ang dosi. Oh, napay mo ba ni Sulti? Hindi pwede. Latay 1987 Constitution ang nakabutang all
1: na
0: members of the Senate. Diba? O sa... Ay, nako.
2: Atay.
1: Interpretasyon sa balaod kung tao mag-interpret.
0: Talagang tanong niya. Katropang Chris, kay naman doy Senate Blue Ribbon Committee hearing na pag-abuhat doon po ni... Si Erwin Tulpo.
1: Ah, si Ben... Si Ben Dalo.
2: Atay.
0: Ben Dalo. Kasi ba nasulti ka na? Sometimes we can bend the law.
1: Sometimes naman daw. Pwede rin man always.
0: Mao gapo na eh. We can still, we can bend the law.
2: Atay.
0: Binuang sometimes wala ba always na pariho rin na. Gibendi mong balaod. Di mo ta pwede mong bend o balaod.
1: Gari, no? Asa man na napita nga konstitusyon niya gibasihan man? Asa na itong basa nga pwedeng balion ang balaod?
0: Atay, no? Rabag. Kaloko rin yung kabuang ninyo diya. Ay, nako. Naintag mga kilatan mo ba? Kaya parang mga gabaan mo tanan. Dautan man daw manunglo, no? Pero bahala nagdautan manunglo, no? Pero para sa katauhan man niya itong pagpanunglo, siguro. Nga ba ako na yung makasala? Ako na lang sa loon, mga katropa. Aron lang ang masalbar ang mga Pilipino.
1: Hindi man tahiro diri, pero... Naluoy na tanang tanaw ba nga wala nagyoy kaugmaon nga nagpaabot sa tuwa kung ang ingani ang atong mga lideres, ingani atong mga senador o congressman sa ato nasun. Kaya walay buhaton ang presidente mo rag makahadlok, makanindog balahibo.
0: Ako lang lagi Stanos dagi ha.
2: Atay.
1: Matayan yung right hand. Inig mo click. Kala ka na wala na mong silingan diyan nga badlungon.
0: Alas 7:20 ang atong oras. Mabreak sa takay. Kayo pa kayo ng init ninyo mga ulo niya ha. Atong iskutan kung kinsa bagyo ang dunay liar o evil nga baba
1: na
0: ang bayi ba o ang laki.
1: Agoy
0: relax sa buhay, relax. Kaling nga bayin ato kanin sa Sundown Plus sa Coffee Mix.

0: Kinsa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: XFM.
2: Premium Dairy. Ang bago.
3: Pirmi kong luya. Muragway ko sa pirmi akong lawas. Daliran mo po ang mga bukton. Pag dumar na akong Premium Dairy, nagbalik akong normal na panglawas. Salamat kayo, Premium Dairy.
2: Mas ipagusog, mas ipebektibo sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin. Yung hindi agad-agad sumusuko. Yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok. Yung bang turbo kong bumira.
7: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
8: Ako si Liki, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kog dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: XFM.

0: Getaway Time? Tara na sa Cliff Ridge Beach House. Suruk 8 Sigil, Tinulto, Masim, Sarangani. Malapit lang from General Santos City. With pool and beach experience. Reserve net 0929-473-8020. Cliff Ridge Beach House. Cliff Ridge Beach House. Your getaway near Jensen.
1: Dito sa Cliff Ridge, kita kids.
2: Mayong anlaw mga member consumer owners sa Socotec 2. Ginaawag ang tanan nga magparehistro sa umaabot nga 4th to 3rd Annual General Membership Assembly kun AGMA karong June 27, 2026 nga ipahigayon face-to-face sa nagkalain-laing venue alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon. Sa mga magparehistro online, bisitaha ang agma.socoteco2.net o iscan ang QR code sa atong FB page. Alang sa dugang kasayuran, palihog pagtawag sa numero 0942-228-1396 o di kaha bisitaha ang pinakaduol ng opisina sa Socoteco 2 sa inyong lugar. Daghang salamat!
3: Ayo!
4: Ay, Suki! Balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
3: Ah, mahal lang. Gordo, tag piso niya.
4: Mm-hmm. Nga aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
3: Ay, atay.
5: Exciting!
6: XFM.
7: Bullseye!
8: Oras na to mga katropa! Alas 7.27 na! Kinigabayan na to kaninyo sa Santon Plus Gold!
7: Bullseye!
8: O siyempre mga katropa na to diha sa nagkapaminaw karong gikilanglan na itong Santon Plus Gold sa itong kalawasan. Ano man ang katropang ruin? O siyempre, dugang protection mga katropa aron di kita basta-basta nga magkasakit na. Yan!
9: Balo ka ng gingon nga take care because I care.
8: Aha.
9: Mas nindot maguna kung imo nang i-transform dito sa paghatag og Santon Plus Gold sa imong gina-care nga tao, di ba? Imong papa, gi-care nimo niya. Tagay lang diretso sa Santon Plus Gold.
8: Correct.
9: Para makasabot siya nga ay gipalangga giday ko nila.
8: Aha. Santon Plus Gold ha, mapalit sa paborito niyo mga butika, always available sa tanang branches sa Rodion Pharmacy.
7: Bullseye. Bullseye.
8: Are na ang inyong kinatangan.

0: sa inyo na nga dunay liar o kibil nga baba ang babae ba o laki?
1: Bullseye!
2: Ari ka tropa, Chris.
3: Mga katropa, kinsa man yun ang dunay mas liar o mas evil nga baba? Ang babae ba nga lisod basahon ang dila o ang lalaki nga kun musulti pwerte sa kasakit o kahait? Kinsa ang mas maayo mamakak o kinsa ang mas kuyaw muguba o dungog kun dauta na ang sulod sa kasing-kasing? Ayaw o katingala kun musaka ang imong presyon karon kay atong timbang-timbangon ang kamatuoran luyo sa kinaiya sa lalaki o babae. Paminaw o pag-ayo kay base ng imong katapad karon maoy morito imong gisgutan. Tutok lang mga katruba kay magsugod na ang atong panaghisgot karong butang.
2: Makabugat sa rason. Kaling una dari mga katropa, doon ay managlahi nga motibo sa bakak. Ego versus protection.
3: Okay.
2: Ang lalaki kasagaran sa bakak mangun sa lalaki kay self-preserving o alang sa kaugalingon. So mamakak sila aron maprotektahan ang ilang garbo o kinitawag na tong ego. Aron nga magsalig ang uban nga kontrolado nila ang ilang sitwasyon. O aron makalikay sa dinaliang kagubot og sermon.
3: Na style
2: sa mga lalaki.
3: Basa. Diba?
2: Aron nga dili maigo ang garbo mga kagilaan. Sa babae po, kasagaran, sa bakat sa babae kay oriented sa relasyon. Mas naggamit sila og white lies aron dili makasakit sa pagbati sa uban. Aron mamintinara kalinaw o aron maprotektahan ang emosyon sa tao nga ilang gimahal. O nausay, pangutanaan ninyong babae, okay lang ka, masulti na sila, okay lang sila, basag dili. Diba? Ay nga naman, gimahal ka niya. Yun na siya mga kagilaan. O na nga, doon naging managlahi nga ano, self-serving o oriented sa relasyon ang babae. Yan!
1: Bullseye!
2: Ikaduha!
3: Ang pamaagi sa pag-atake kung direct aggression versus relational aggression. Ngayon rin ang lalaki, kung dautan ang baba sa lalaki mas direkta o dinalian, kini, mugamit sila og hait nga insultuhon o usahay agresibo nga pulong nga atubangay. Sayon lang mailan kung kinsa ang kaaway. Kaya grabe na yun, mubumba kung ang iyong sinultihan, binumbahay ng pagsulti. Ang bayan na po, mugamit sa gitawag nga relational aggression. Kung dautan ang sulod sa unahuna, dili sila makig-away o gatubangay. Mas kamito nila sa tago ang paglibak, pagmanipula sa istorya o pagwagtang sa kredibilidad sa usa ka tawo pinaagi sa hinahinay apan planado nga pangdaot sa dungog kon psychological warfare. Kulbasan.
2: Mara dahil, sabta na nako.
3: Mara dahil, kabalo na dahil ka
2: na. Dugay na good. Kabalo na ko, anak. Eh, pila na taka experience na anak. Kikita ba naman kapila na ka-istasyon na itong nagihan?
3: Gari, no? So, now you know.
2: Oo. Ano kung tayo pila na ba? Isa, duha, tulo. Ikaupat ni karon. Lagi, ikaupat ni karon. Apel tong kares ko, ikalima. Lima na ka-stasyon. O tulo na ka-management ang ato ang gigitan nga stasyon. Upat ganit eh. Upat ka-management. O lain-laing tao ang imong masalamuha, lain-laing pamatasan, lain-laing o mga...
3: Pero dili, mawala ang...
2: Nagi isa
3: ka o hudas. Dili.
2: Nagi black sheep.
3: Black sheep lang. Hindi
2: ka nawala black sheep. O sahay ganit, duha.
3: Mabag-mabago din as day.
2: Sahay duha ang black sheep o sahay isa. Yun na, nagina. Pero normal na na siya. Ito ade, iampo na ito na.
3: Correct. Kapoy. You cannot please everybody.
2: Kapoy, sigig kanabang dipinsa sa imong kaugalingon eh.
3: Lagi.
2: Wala mo tayo kinang ng dipinsahan. Kung mauna yung ipagawas ng istorya nito, de so be it.
3: Mabala na mag-iapo na ito mo yun.
2: Wala mo tayo problema ni Ana. Ito, alam tayo, manarbaho tagtarong. Adlo-adlo ta nga. Gampanan na ito ang task. Di na tayo magsigig.
3: Mabalaan manggod ang tao sa iyang bunga.
2: Di na tayo sigig pamakak niya. Aron lang dauto ng isigay ngon. Huwag kita'y pantuan niya. Tanaw niyo katong karon. Ang mga tao yun, anak, mga katropa, mupilit sa iyong anak ng sitwasyon. Di ba? Di. Kung di harang kataman, di harang yung kataman.
3: Okay, kaya di
2: man mo gusto i-build ang imuang kaugalingon. Di man na gusto i-adjust ang imuang sarili.
3: Dili ka mo grow.
2: Di yung ka mo grow. Nanigog man, iguwang lang yung ka mga katropa, di yung ka mo grow.
3: Bullseye! Bullseye!
2: dapat ka rin nga nga idara na to. 40 kaping, 45 padulo ng 50 hon, legacy ang atong ibilin.
3: Dili man tamo pabilin sa kalibutan.
2: Oh,
3: ang ato mang gibuhat ang panaminan sa mga umaabot henerasyon.
2: Kanang 20 kape na itong edad. Yeah, sige, i-build na ito itong kagalingan. Pero yan ni itong edad. Just
3: as well. Na maintaining balance na lang ta.
2: Sa tao na.
3: Kumusta ang maintaining balance? Na pa ba?
2: Atay, ginang lang pamatuntan. Kinang mapatuntan na ito sa itong kagalingan na tanan mga katropa.
3: Correct. Ayaw kalimot nga ang imuhang relasyon sa imong isig kaingon mo'y imong legacy.
2: Importante sa tanan
3: ka. Oh, legacy na nimo.
2: Mo na imong ipabiling kumbaga dungog nimo ba kada bang okay na siya nga klase nga leader namo. Ano ba? Okay na siya nga klase nga kauban namo sa trabaho. Di ba? Yung na nga dungog kay imong bilin dili nga unsa man na siya ay chismoso man kay nang dako.
3: Ama sig naibalat sa baba. Aw. Naibalat sa bibig.
2: So, ayan na lang yun. Bili na lang yun ka ng gasiya sa imong kagalingon, mga katropa. Sa to imong kaya, buhat o sa pa to mga...
3: Kumatod ay sa buhat ba?
2: Di ba? Kung baga, know your worth. I-build na nimo imong value. Manantanan, bili nung legasiya.
3: Yung kalimot, tunggigo ni GM nga, paningkamuti nga, mabuild nimo imong value. Nung gila niya.
2: Ayaw gini yung daot tayo yung tungog kay sus, kaling sa itong trabaho padaan sa media mga katropa, dali na kayo tamadaot. Ano? Naratay kampihan na rin pinaagi sa pagbayad sa ito. Wala na, buak na ito ang dungog.
3: Bugaw patas trapo ani katropa.
2: Oo, mga na nga, pigay ka nga ni nga trabaho, prone kayo eh. Sus, inaanta mong tinuod lang, sus, kapila na yung tawad. Bullseye! Bullseye! Nang aksyon na ganit kabalaka, ang bakla yung ritso kayo, kasi yun ka. Pati ibong kalagbad. Kutkuton pa.
3: Bitbiton pa dalong impirno.
2: Mo na ilisod na katropa. Ikatalo! Para ba no?
3: Muna.
2: Kakayanan sa pinulungan kaning brain structure o verbal fluency. Talagang kamaturan mga katropa base sa pagtuon sa utok ka na ginatawag natong neuroscience. Ang mga babae doon ay mas dagkong mga cells sa dapit sa utok na nagkupot sa lingwahe o emosyon.
3: Frontal lobe, eh?
2: Antogen o frontal lobe. Ang epekto, tungkol kay mas verbal o mas paspas musulti ang babae, mas duna sila ay kakayanan nga mulubag sa istorya. Mugamit to ba nga mabulukong pulog o magimo o grason nga daling makapatuo sa uban. Ang lalaki kay tungkol kay mas bubo ang linyada musulti, mas daling masakpan kung makimbintog bakak.
3: Nakahinundumin ko.
2: Ang lalaki, dali na kayo masakpan kung mamakak.
3: Hindi man niya kaya mo pasikot-sikot o kanang pamakak.
2: Muna kung ang duha between boy and girl, mas dali ni mo mabalan ang lalaki na makakaysa sa babae. Kaya ang babae, banggod, ano kaya na sila?
3: Diba, tarawagod ang historia. Si Adanong si Iba, kinsay unang nagsulti og bakak. Diba, si Iba man?
2: Diba, muna, ingana ng mga katropa. Pero huwag yun nabalan ito ni Adan.
3: Wala yun.
2: Okay, so lagi kayo mabawaan. Pag gamiton, magod nila yung emosyon.
3: Gani man.
2: Bullseye! Diba? Kung babae man kung gamiton nila na imong emosyon, talan nga ilang ginistorya, emosyon na nila ginapaagi, pero pagbantay na, kay bakak na
1: Atay.
3: Basta grabe na ka-emosyonal.
2: Nara na mga katropa, dyan ka na takang kayo ginasumbog, na nga kayo ginayaw-yaw sa imaas, ha? Alams na, oy.
3: Bantayan na nimo nga, kung sulti siya, basta na nag-emosyon, posible nga sayop na, eh.
2: Ang gahom, imo na!
3: Araw ang gahom sa pagtago og sikreto kung short-term versus long-term memory.
2: Agoy.
3: Ang lalaki dali makalimot sa detalye sa ilang bakak. Kung mamakak ang lalaki karon paglabay sa lukad daw, lahi na iyang versyon sa istorya kahit tapulan ang lalaki, ang utok sa lalaki nga mag-memorize o mga timo-timo o tinumutomo nga istorya o detalye.
2: Correct.
3: Ang babae usab, dunay lahom nga emosyonal nga panumduman. Emotional memory ang tawag na katropa. Kung ang babae magplano nga mamakak og dunay gustong taguan, usa kini abrihi ang ato pultahan.
2: Sugas lino.
3: Abrihi ang pultahan.
2: Dadang.
3: Abrihi pultahan.